Mamedi motle wa tsebeletso ya lesedi dumela hohle mo metseng ena tsebeletso le hona teng ya u dumedisang ibila wehla ka letso le mofuthu le tletseng lerato ke nna ke matsoho mahloko nna o kila haola ditheo dikalaneng tsebeletso ke ya mantla ke lesedi FM ke sonta ka jeno motho o motle re tlahle re thale re etsela e ka baking se re kgona ngo sietsa tsebeletso nyena ya mantla ke ya molebo ha ponto ke mutlwile ha thala etsa ntwa e ratang ka lena no la dia roropa ena nako ke ya ka lwena mamela diteng tsa bohlokwa tseo ko tshwaretseng tsona tseo ke sa rateng a di ka ba tsa go feta tshebeletsong ena ya lesedi FM helang re bone ebile re utlwile France o obile thata bana beso England ne tlile tisitse e fine seledu ba ikgapetse jwalo maemo a boraro Batla la pinka bronze. Ai papa di abolo. Achi ga thula ke inama. Imedi mizo zo hantle ka mora ho rabobedi. Nna le wena re ya le sututsa ke le ratwang ke nna le wena lena. Ke la haola di thewa dikalaneng tsebeletsong e sena nthaka le CDFM. Ntumela motho e motle. Ke etse tjena. Zetman le bitso la pina ke skill.

ne le dikilomita ga tse leshome wena motho yo motletse e leng tsa tsamaya ke baithuti ba mehleng ba sekolo sa lephola ka mona ka motseng wa Thabongwe Welkom e ne se bona ba fela ba mehleng bana ba kopane le bana ba ntseng ba kena sekolong sa lephola ka mona ka motseng wa Thabongwe Welkom mmoho le baahi motho o lokela ko nka katiba e watlanyele lefatshe mosebetsi o motle wa kalo o entsweng ke baahi ba motse wa Thabongwe Welkom ka o qoleha baithuti ba mehleng ba sekolo sa lephola hele basotho le entse mosebetsi o motle ka tsela e kgetheileng. Ke na le wena maqhubu a ikgetha wena motho yo motle nnana o ke la gola ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM di mmalwa tse etsaetseng naga ya England e tlotse papadi e neng e le mahlomafubedu e neng e le pakeng tsa bona le naga ya France ka ntlha tse tsheletseng go ntle.

0: bolela ke tla ka taba yena ngwana mme. Wa bona hangata bophelong re na le go nyefola batho ka diqeto tseo ba di nkileng re sa tsebe moo ba fetang teng. Go na le batho bao re nkileng diqeto ka gore motho enwa o fositse gobane re ne re sheba ka ntle re bona gore matlo a ne a le matle diotlwana empa re sa tsebe gore mathata a tshwereng ka gare ke mathata a mofuta mang. Mme ra nka diqeto gore lapa lena ga le a lokela le go fihlelela dikabang ka lebaka la goreng re ne re bona e le lapa le kang le itshwere gantle empa re sa tsebe gore matlo hangata a matle diotlwana. Mme ke batla gore ke re ka jeno re nyefotse batho ba bangata bophelong bona ka diqeto tseo ba di nkileng manyalong ao ba phetseng go ona. Ke ne ke batla moraya matlhoko ke re for a relationship gore e kgone go sebetsa ke dintho difeng tse re tshwanetseng re di shebe kapa gore lenyalo le tsebe gore sebeletsa ke dintho difeng tse re tshwanetseng re di shebe. Taba ya pele moraya matlhoko re tshwanetse re tsebe le go understand gore re tswa malapeng a fapaneng ka ditlwaelo tse fapaneng ka ditumelo tse fapaneng ka mekgwa e fapaneng mme dintho tsena kaofela ga re fitlha ka tsona lenyalong tse ding re loketse gore re di tlhotlhore pele re kena ka gare go lenyalo. Lenyalo ga le tlhoke motho ya tlang a rwetse mo a tswang teng. Lenyalo ga le tlhoke motho ya tlang ka pelo ye bohloko mo a tswang teng kapa lenyalo ga le tlhoke motho ya shotang ka lerato gobane ga o shota ka lerato nna ke tla ke na le legolo la diperesente la lerato o tlo fokotsa seo ke nang le sona. O loketse o kene ka ra lenyalo o tseba gore o fulfilled le leng la mabaka kore moraya matlhoko re a tseba gore re leka go aga bokamoso relationship-ing ena empa re godisana ka gore tshwarelano ga e le teng pakeng tsa rona lenyalo la rona le tlo gola. Re a tseba kaofela gore ga re a godiswa ka o tshwana mme le ditlwaelo tsa rona ga di tshwane. Ga re sheba matsatsingana re a sheba gore motho ditlwaelo tseo a keneng ka tsona ke ditlwaelo difeng. O hopola gore le ga re ka ba ra qabana go na le dintho tseo re tsebang gore re loketse re seke ra di bua ka re go lenyalo la rona. Dintho tse kang ditlapa motho ha a kwatile haholo kapa makunutu ao mofumahadi wa gago a o jwetsitseng ona o fumane o so mo phara ka ona. Go qabana in a relationship ha go bolele karohano moraya matlhoko empa go bolela gore batho bana ba phedisanang go na le dintho tse itseng tse ba loketseng ba di lokise maphelong a bona. Mme re loketse gore tswele pele ka ntle le go boloka seo re se bitsang kore diskoro bophelong gore o nkentse tjena ke tlo mo etsa jwalo le nna mme ke tlo iphethetsa. Hopola gore monna o kgetha mosadi ya mo tlisetsang kgotso, mosadi o kgetha monna ya mo ratang mme ya mo tlisetsa thabo. Mme monna ya hlomphuang lelapeng o kenya efforto gore lenyalo la gae le sebetse. Mme o tlo bona the gentle side of your husband ha fela tlhompho e ba teng, ha fela a tseba gore go mosadi eno I'm emotionally safe. Mme ka tsela e jwalo o tlo bona monna wa gago a phela ka phethagalo. Ga o ka utlwa monna a qoqela mosadi ka tse etsahetseng bophelong ba gae relationship tse a bileng le tsona mathata wa fetileng ona o tsebe gore monna eo o batla go bula pelo bakeng sa mosadi eo. Lerato le ga re ka ba ra kwatelana empa re loketse gore bosiu kapa letsatsi le sekela dikela re ntse re kwatelane re a tseba hore re le ratong re le nyalong me ka ofela re na le di effort tse re tshwanetseng re di kenye ho bona relationship ya rona e sebetsa me ka tsela ena mora mahloko ke batla hore ke re ho wena le rato le hloka hore o dule o thabisa motho wa hao le ha le ilo tsikinya le pai ha le tlo tsikinya le pai le kwatelane mahloko le loketse le thabe le motho wa hao mme modimo a tle a le hlololofatse lenyalong la lona mo mamedi a tsebe hore lenyalong mathata a teng ha hona bosiu bo sa seng le bona bo ba mathata lenyalo la lona botasa ha hona moepa o sena motheo mora mahloko moepa o molomo o na le motheo qetellong mme ha o bona batho ba na le bo 30 years service lenyalo o tsebe gore batho bao mora mahloko ba ile ba etsa tsohle gore ba iphumane ba le mmogo fela kana ko etlang mo mamedi wa lesedi re a le bona kana ko re ifumaneng ke a le bona kgolo
1: ke metsotso e meraro motho e motle gantle ka mora gore ra ya boraro ke kopane le bana besotlhe dibakeng tse fapafapaneng tsatsing la maobane ka mona ka maokeng crew and start ba re moramatlhoko re dula re mametse lenaneo lena la ditheoa dikalaneng re batho ba rata mmino ba bangwe ba bona kile ka baka ba sala morao wena motho e motle re kitla ke etse taba ena tlhetlhake go na le batho ba bangata ba tlhokang ba kopang gore ba kopa o fuwa sebae a ke na qeaqeo kapa bona bothata ba gore ke lefe sebae sa gore le ke le bapatse mmino wa lona fela he ka morago ba re dule majwana le bookamedi ba tshebeletswa lesedi ga e le gantle go na le bana ba borona ba lekang bophelo ka gore ba bapale mmino ona dibakeng tse fapafapaneng mmino wa soul and R&B bao ba jwalo ke bona bao ho thweng kapa bao rileng ra nka qeto ya gore ge ba fe sebae motho e motle ba ke ba bapatse mmino wa bona kapa talente eo ba nang le yona ya go tlhophisa mmino mme ke a tseba go na le motho e mong ya ileng a hola a utlwisisa soul and R&B ga ona mo a letsang teng aa ga ona mo a letsang teng ke motho eno ya tla itetsetsa a le ka tlung ne neng a letse bo manyalong ne neng a letse bo meketeng e itseng ga re bue ka batho bao ba lekang go batlana le bophelo re a tseba botlhoge mosebetsi ke leqeme ka rona ya rona Aforika Borwa mme bang re sa kgone go fana ka sebae gore re bapatse bana ba borona e tlo ba mathata jole qeto e fitlheletsweng ke gore ga re feng bana bana ba borona monyetla wa gore ba ke ba ipapatse ka mmino wa bona kapa tlhophiso ya mmino ke itse PK ke moeti wa rona ka jeno mo mamedi e motle wa tshebeletso wa lesedi ke ena a re tlhophiseditseng mmino o monate ka tsela e kgetheileng a ke re rata o ka ba fetwa ke tseo a re tlhophiseditseng tsona ka jeno tshebeletsong e ratwang ya mantlha lesedi FM o sa eme meemo gao PK le wena hele tshwara he o monate ebile bo a ratwa ke mmino wa soul and R&B ya dibakeng tse ngata ka re o metsi eo re phelang go yona go se golola mmino ona mme o tlhophiswa ke batho ba ileng ba ikitlaetsa go re etsetsa ona ka makgethe ke mo file sebae kgaitsedi ya ka bekeng e e fetileng ke mo fa ka jeno ebile re santsane re tla tswela pele le yena PK ke bua ka gogo

a man can hurt just as hard and deep as you can.

0: PK kgaitsedi ya ka ke o spinki ke tshahlana o retseditse a ko monnati ka tsela e kgetheileng ke a leboatlhe wena kgaitsedi ya motho ka mmino monnatinati o re tsaketseng ngwana wa soul and R&B tshebeletsong e ratwang lesedi FM lenaanong la gola ditheo dikalaneng e metlhano metsotso wena motho yo motle ka morago rra ya bone ge mmogo nnaneo ke la gaola ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ke sonta ka jeno e na kgwedi tlhola matsatsi a 19 ke kgwedi ya phupu yao ke dumelang gore ntse o tshwere gantle ka makgethe le teng e re nna le wena re emane goreng ya rona ya botshelela mme re tlo ya ka tsela ikgethang wena motho yo motle gobane ke tshwere mmino wa bodumedi ko ona o ke tlotla ke fetola mpšhane ka ona ko neletsa ona wena mmamedi motle le teng re o neletsa mmino wa bodumedi re ntse re tsosa bana ba borona ba sa tswa boloka tsatsing la maobane re kgothatsa malapa a ileng a tlhaelwa ke tse bohloko mafelong ana a sa tswa feta beke tsatsing la maobane wena motho yo motle ga ke le leetong la go ya kamane ka motseng wa Kroonstad mo o re neng re le o boloka jwalo mosebetsi mmogo le rona wa metlheng motlhomphei kebeza papa kebeza ramatsoso mokebe ke ile ka kopana le kotsi e tshosang bona ba haesale ele ke nako mmamedi motho o sa kopane le kotsi tsa mofuta o tshwanang le one chair yeo ya maobane ke e boneng e neng sisimositse mmele ona wa ka ke ne ke tshoile bona ba haesale o bona ketsagalo ya mofuta o tshwanang le ono gape ke ne ke iqetele ka selemo sa 2010 mo batho ba bangata ba neng ba latlhelwe ke maphelo a bona mmeleng wa N1 pakeng tsa Windburg le Bloemfontein he ya maobane oe che wa bona ga o thwe batho ba sebetsang jalo ka kore batho bao e leng di-paramedics bana ba lefapha la tshoganyetso ba kopana le mathata bana ba batho ba kopana le mathata nakong yo ba le phuthang bana ba borona ba tlhaetsweng ke mathata a dikotsi mebileng oo ba kopana le mathata batho ba jalo ba tlhoka dithapelo ke batho ba tlhokang tshietso ka nako tsotlhe gobane seo ba se sebetsang ka nako tsotlhe ke se tsitsipanya mmele ka tsela e kgetheileng e supile metsotso gantle ka mora gore ra bone motho o motlo ka ntshwara ka mohala nomorong ya 086-000-3084 ke mo o ka ntshwarang teng nomorong tseno e le ga o tsosa ba bararo ba o lakatsang gore tsatsi lena le ba ganyetse ka tsela e kgetheileng athe whatsapp yona ke 079-758-5066 ke a e peta nomoro wa whatsapp ke 079-758-5066 ke ka raba tshebeletsong e e senang thaka le sedi FM e re ko utlwa rona e be mogaleng motsotsong wa jwale ke na le mang mmamedikgotso ke phetse ga monate sekui wena o ntse o phetse gantle kgaitsedi yaka
1: ke phetse gantle tle ke kopa go tsosa ntate nuku-nuku ke re ntate mothole ka mang ka cartonville ke kwetele ka nane tshiba ka botaville ke a leboa ntate mahloko be letsatsi le monate
0: ke lebuile tlhe kgaitsedi yaka le wena o be letsatsi le monate le tlhono lo fetseng a kere
1: Thank you.
0: Ha se mo he. Tshebeletso ke le sedi ma me di dumela.
2: Good morning Tata Mahloko.
0: Hela, tsuwa hle motho.
2: Ngiyale Tata Mahloko go le mo le bo hente men ka mana ka tumo le pagae.
0: Ke utlwa hantle, wa tsiba ha ile wena bile ke a hlasimoloa.
2: Ke tsiba hantle Tata Mahloko.
0: Ke a le bua khetsi ya ka ga tsosa bo mang he ka jeno.
2: Tata Mahloko ke kopa go tsosa te go hotomeng, o dule ka plastic le ya only. How feel the date print? Ntabele ntomeng o dula ka Bethlehem mpoloke ntomeng o Cape Town ka o fela bona batho bona ba mpona ba mpitsa mmangwane ntate mahloko
0: ka mo ka Bloemfontein so ile a motsosa
2: o tshekile ke file ka motsosa o tshekile ba ntse ba bona metsi ka jeng dina ntate mahloko
0: o ka o ka mono ka Bethlehem I mean ka ke batla o ka mono ka Paris ka parong
2: o ka le different
0: oh ai o modumedise
2: Eh
0: ya ofimpo. Awila o ka moradi ya ka mothie.
2: Si, taula mpolela tabatseng.
0: Hele hele hele hele. A etsa mosebetsi o magethe.
2: A etsa mosebetsi o motle. Ke re o nkile kano a tekeng e sa ka mina na ke tla phetisa ka mpudi le tseng kano ka teng.
0: Khaitse da ka ke ya le bua ke re mmangwane.
2: Ke ya le bonde ke mahloko pele.
0: La la. Lo wena hle.
2: Ke ya le bua.
0: A se mo he. Tshebeletso ke le sedi mame di dumela.
3: Ke jeng sentle ga.
0: Ke phetse gabane so phetse antle ndate.
3: A ke tle tsamana ke di estate. Ka jeno ho la mshimano wa ka ke la zara tsinyelele DJ Stick ke ke tsa ne o fitiro le mamsi nyelele ba tso swa ke Steve nyelele ka gotsong botlhabile ke a le bua DJ Stika
0: ntate nyelele ke a le bua hle ke ba le boela ke wena ngoneso
3: danke
0: ka ba di jwalo ke nka imong hape mame di dumela
4: good morning papi
0: hello mabi
4: ha mona ke ka yona ngoneso
0: o mabi ndala nalala go itja watsiwa hele Hale tsofale mabinda mabinda le tsofale
4: ha ke ya batho ngwana mmeketsa bonnete ba gore ha ke hlaha mo
0: eh
4: ha o tlo kgola gore ke nne
0: hele o ba tlo mphile phanyetsa mabinda
4: ha ke tsukuti ke ya hla ho ke ba bonnete ba ke phone ke clean ka sekgowa
0: eh ya ke bone ntwe jwa
4: bona bona o lo se tlo bona
0: mama nga botsa gore hele hele hele he a usiyone wa bakie ntho eno ke he he ka ga eh tloela mbatho ba baholo itsa ke se go watamela ke ga ke sa le motho mo smuto ne ke sa hlokomelo go kuwe mabinda le tla ga pele banyetse
4: no mo se le tso motle o papa ke beza
0: eh ya wena kgaitsedi aka
4: no mo se le tso motle
0: ge le bua lona jolo ka ba a hiba motse wa maokeng ka nnete gore phutha nna ke ke re ha o se sibudi sa batho o tla bona hala
4: bona ke thabetse bona palo mo kwa ilani bo so wa nile kuri a ke tse
0: ne re le ka ofela
4: le ke le ka ofela bona o tsaki se budi mara le nna ma o tsaki a ke ntse ka se budi ke se budi
0: eh o bulela mo mamedi o no tsa mali ntho le le bra waya
4: bona ke ke pala pe koloi e nngwe tsena na o bona ke ka tsela ke ke mani o tsaka go tswa se se ke ga ka ntshantsa o se ka go tsena maso ha ile go tsiki go go se go go se ya ntsa ona mme ke ne ke ka ke mamontsa motho o e ba ke mabidi ke tla tlo go raske me ke me he
0: eh a e mmono ke tswana nyana nyana sa mo di
4: se a ngwana mme ke a re ke bua ke a ntse ke tlo go me di se ke tla ba thilo a o ntse le ga ntse ntse ra fela ma di ntse ke o batla pela ka mo ke a ke go tsuse la ntse ta
0: eh
4: ke ba thabetse ka o fela bona a o tse ke mo ha di ngwana mme ke se ke tla le pela go di se ke fa
0: ke a dumela ke a dumela
4: a o ne ma line ye ke le le jona ke kwa di mona ke la ka pela ka mo
0: eh
4: ke go gata makuko ke mo ga mo halwa ke ngwana mme wa tla bona o tsa madi mothamo holo a le ke ba tsa ka o fela he ke masilwane mo futeng ka mane ka di dingwe ke o swa ke thabetse go bona ka ra ke ba ke a wesela o dira ha monna ke ke se sente mo go tlo mo bua ke ba te mo go tlo se itse mo tle wa ba te ke beza ke ketle le ka ga khadiwa kana ke sa tsana matsie ke ga khadiwa ke sebeditse ha ntle mo ha mketse ka be ntse ke mona ke ba tsho ke ite bo hetse mwana
0: ke le buila ke no mabinda
4: ntse ka
0: a simo he mabedi ntse ke le mo holo wena nna ne o ke la haola di thebo di kala neng tshebeletso ke a mantla ke le sedi fa metsotso le shumile metso miraro ha ntle ka mara hora ya bone hopola hle wena motho yo motle ge tlatswa ka magalo ge le ba dikerekeng tse fa papapaneng a thebo ba mbatla ya mesebetsi nya bona mme ke bua tjena se le ha ke lebohela bakhani ba ditekesi ba ileng ba hla ba tswa sa le kanako ba sutubana ba haesu ke batho ba rata mosebetsi wa bona ba itellang ho sebeletsa ba malapa bona ka botshepehi re a leboha hle gabanetseso le rona le ne le re tshware ka tsela yeo eo hore re kgone ho ba le tshepo ho lona ka dinako tsohle mme ke rata boitelo ba lona ka nako tsohle hobane le etsa sena ka lerato ha le sietse ka qobello le sietsa hobane le tlisa diphetho maphelong a batho ba bang ke rata ho leboha bakganni ba ditekesi bakganni ba dibese bakganni ba dikoloi tsa private gabanetse soletsa mosebetsi o tswileng matsoho o motle bona ba haesale pele ya pele mabewana matle
5: madume abdi papi ke kopa tso sa ditlhogolo tsaka e leng boipelo o lerato sibanyoni le oratile sibanyoni le khanya sibanyoni bona ba dula ko Jimston ba tso sa keng gone wa bona morongwa ko Lakeside sharp babzin
6: e la yena sgoja bona ne gore ke tso se ba ra ba latela ke ga mamutina ka mo ka pamrichi le ra us thabita moloi ke ketela ka ngwane so ka mona ile motebang o dule hona ka mona ka wedela mona Carltonville. Thank you, Shoja. Ke ntate Motholo ka mona ka Carltonville.
7: Hello, ntate Mahloko. Ke kopa ho tsosa ntate Nukunuku. Ke re ntate Motholo ka mona ka Carltonville. Ke qetelle ka nna ni tshiba ka mona ka Botaville. Ba tsosa ke sekui matumane. Thank you, ntate Mahloko.
8: Yes, thanks. Yes, thanks, ntate Mahloko. Dimela Shoja. Anjeke batso sa lenga teta ke la sonta ke re a simolo le ntumi ntumo no pare simolo tla ga tsedi ya motho mo ga ya tumentso wa mono pa tsinene o e kere ke re mo ho lana ka mane ka case e ne ka mane ke ntate hope ke re hira hope tswa ka mono mo re o pa tsinelo ya le tebele ka mono ke re ntate o go ja lena ka mono ke case e ne mono ke simone ke mono nata ke ga ba tswe batho bana ba ga taro tso sa yena nda de di se so tekete ka mona ka mme a thuni ke re wa tlhana te mahloko
9: dumela nda te mahloko ke go thatsa la pala ha ntate di le ne ne be ya stolo sa lona maobane ke re ba hali tsidise ha ntjo hona modimo a bene lona ibe ke tso sa ba aisani bana ba ka ba latelang a sma mo hauni soro tete upa molaturi ke ketele ka skim sa ka mane David 10 yena ke pontsho molapo patso sa ke rata mari a mosolotsane mona fijos kon ke a lebo
10: ndate matloko ndate matloko ke tsosa morlwana ka a upa motokwa ka lentle le ga dia bana mokwena limpia ke leta patso sa ke sabata ka mona ka tembisa tangu
11: Mira mongari mwa hoku bophe. Mokana magwedi. A bangu nge dikenela la palela le le pata mo ba ne la pala mayola sekiti mana ma shishi. Bana ba mayola bana ba buruka ngong wa bona nna ma mo fetsere mo bora. Kena le bona nge nda dimu mwa ba etse hanti. Ba le ke tsofa. Ke tsofa nda dingu ya ka kgete. Ke tsofa. Le ne mapatata ka mozolo ke qetelle ka nna mo mahlatsi ke ka ri le di go gomela mongaka
0: khotso ntate mahloko mino mino mino monati sonta hensena ke tsosa mme wa ka elinga mme mamuthapo aliska qwaqwa mangaunga le phutheo ya kereke ya ka ya St. Bernard Anglican Church na mahadi qwaqwa le baruti ba Anglican Church diocese the Free State ke nna le bohammo thapo ka bona ka mangaung qwaqwa o mo mamedi molaetsa ko fumaneng ko reng ntate mahloko ka motswa ko monnati ke tsosa Robina Mabote umane Brandfort o tsoswa ke nna Shwalebe Nakane ke le ka mona ka Top Fontaine maplasing a haufi haufi le toropo ya Brandfort hashtag dikalaneng kgotso ntate papi ha batsuwe batho ke tsosa sellwane sebaya mokete morube ke qetella ka ramoso sebaya bona ba tsoswa ke thapelo morube ka mona ka matwantwang stains race ke ntse ke na le wena metsotso e leshome le metso e robedi hantle ka mora hore ra bone nnane o ke la hao di theoa dikalaneng Pinena re binela ke matema a tsheditswe ke mapula phalo wa ntwanela

ke ya utumedisa ka lebitso le matla la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Leeto la rona le fitla pheletsong ka jeno tlasa setlhogo se reng tshepo e sa le teng. Re fumana lentswe la Modimo jwalo ka lengodilwe testamenteng e ntšha, buka ke ya ba Roma, kgaolo ya bohlano, temana ya bohlano, ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena. Mme tshepo ga e hlaisetse motho dihlong, gobane lerato la Modimo le tshetswe dipelong tsa rona ke moya o halalelang o re o neilweng. Leo ke lentswe la Modimo le ngolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Tshepo e sa le teng. Mme mo re badileng teng, Paulosi moapostola o ruta gore tshepo ya bokreste e theilwe leratong la Modimo. Dintho tsa lefatshe di ka hloleya, empa lerato la Modimo ha le hlolei. Mme moapostola Paulosi o re tshepo ha e hlaisetse motho dihlong, ka mantswe a mang tshepo ha e phoqi. Ntumelle o seng ona, nke ke bue le basebetsi mmoho le nna, nke ke bue le bahlanka ba Modimo, baruti ka kakaretso, ba tla ema difaleng kajeno ba phatlalatsa molaetsa wa Modimo. Ho na le ba bang ba nyahameng, ho na le ba bang ba ikutlwang ho tlwella ho tsamaisa diphutheo ka baka la ho lahlehelwa ke tshepo, ka baka la dintho tseo ho tsamaisana le diphutheo ho ba hlaisetsang tsona. Empa o seng ona re re tshepo e sa le teng. Ka nako e nngwe tshepo e fela ha re tshepa batho haholo, tshepo e fela ha re itshetlehile batho Modimo, ha re itshetlehile hoduma batho ho feta ya re tshepisitseng ka ho tshepahala ha hae. Tshepo e a fela momamedi ha o rata ho thabisa batho ho feta ho thabisa Modimo. Momamedi, ke a dumela bahlanka ba Modimo hore ka nako e nngwe ha o bobebe, hobane ho sebetsa le batho ho thata haholo. O ba etsa hantle ha ba kgotsofale, ha o ba etsetse letho ba ntse ba sa kgotsofale. Empa Bibele e re tshepo e re nang le yona e tswa leratong la Modimo le tshetsweng dipelong tsa rona ke moya o halalela. Ka mantswe a mang, bothong ba rona jwalo ka baruti le baphatlalatsi re ne re ka nna ra tlwella, empa ka baka la hore re na le tshutshumetso ya moya o halalelang, mme lerato la Modimo le dutse ho rona. Ha lerato la Modimo le dutse ho rona, le ha ba ka re hloya, re dula re dutse leratong la Modimo. Le ha ba ka re nyabisa, tshepo e sa le teng. Iphe matla mohlanka wa Modimo, etsa pheo sa ntho ye Modimo a o tshepetseng, a o bitseditseng yona. Tshepo ha e phoqi, tshepo e sa le teng. Ka Kriste morena, kutlo ha e beketso. Amen.

0: Seki ile ka hlalosa wena motho e motle hore lena le ya ikgetha lenano le o re kenang lona ke lenano la tsa bodumedi mona mo re ya rulelanang tsebo ka ditumelo tsa rona ho fapana le ka jono ke sa boetse ko mema mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi hore re tlo dula mmoho tshebeletsong ena hao ya mantlha lenanong lena le ikgethang le tlang ho wena sonta se seng le se seng ee ke re le ya ikgetha hobane ke moo re ithutang ka ditumelo tsa batho ba bang ke moo re ithutang ka ditumelo tsa rona le ho ba le kutlwisiso e felletseng hore na ha e le hantle di sebesebetsa jwang ditumelo tsa rona ka jeno ke o re tlo imona monwana jwalo ka tlwaelo mo mamedi e motle ka ditsebi tsa rona tse teng tse tlatla di re hlapollela kapa ona hore fa tlhahisoleseding hodima ditaba tsena tseo re di tshwereng ka jeno sehlooho sa ditaba tumelo ya hao e reng ka bofalli le bophaphathehi tumelo ya hao e reng ka bofalli le bophaphathehi kontinente ya afrika e aparetswe ke mathata a baahi ba tswang dinaheng tse ding ba kena dinaheng tse ding ba bang ba kena dinaheng tseo ntle le ditokelo kapa tsona ditokomane tse loketseng e leng seo re se boneng se etsahala ka rona ya Afrika Borwa. Mme mmamedi e motle, ha re ke re bue ka dintho tse etsahalang maphelong a rona, re ke re ithute hore na ke eng seo ditumelo tsa rona di se bolelang ka tsona. Ee, taba tsena ha di qale ho etsahala. Motho ka kgutlela morao wa hopola selemong sa 1969 ha baahi ba naha ya Ghana ba ne ba leleka baahi ba naha tse ding tse neng di le teng ka hare ho naha ya Ghana baahi bao ba ne ba kene ntle le ditokomane tse felletseng e etsahetse ka hare ho naha ya Nigeria taba ya mofuta o tshwanang le oo ka selemo sa 1983 ka jeno re bona e etsahala naheng ya Afrika Borwa mme a se moo fela ho ile ha ba tikinelwa tokomane e neng e tikinelwa ke dinaha tse pedi e leng naha ya Malawi le naha ya Afrika Borwa e le ho ka shebisana ka taba tsa immigration mo mamedi e motle bofalli mmoho le bophaphathehi ke ntlha e ka sehloohong ho dinaha tsohle tse teng kontinenteng ya Afrika haholo ho baahi ba dinaha tse ding ba kenang ntle le ditokomane tse felletseng tse ba dumellang ho ba ka hare ho naha tseo taba ena ke pharela ke ka hona ka jeno ke lakaditseng hore re ke re tsepamise maikutlo haholo hodima sehloho sena mo mamedi tumelo ya hao e reng ka bofalli le bophaphathehi ka jeno ya tla emela tumelo ya bokreste ke ntate Moruti Mofokeng mme ya tla emela tumelo ya bana ba thari ke Mohlomphehi Mahloko Ntsuku ya tla emela tumelo ya Islam ke Maulana Chabedi Nur Chabedi ke bona baiti ba rona ba o tlatlhe re buisana le bona ka jeno nanong lena la gao la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi Moruti Mofokeng dumela tlhe gabaneso
1: kgotso ntate Mahloko
0: ke phetso phetso ya ntle gabaneso
1: ka mogao ntate ke sa phela ke a tshepa le moifo le momamedi go jalo
0: ke a leboga ntate Chabedi dumela
2: ntate Mahloko ke re madume ke dumedise le ketapele kao fela ba tlileng naneong lena la tumelo ena e re tlo bua ka yona tshebeletsong ya lesedi FM to itebolela golo mogadi
0: ke a leboga ntate Ntsuku dumela
3: kgotsotsoja le bamamedi botlhe ba lesedi FM
0: ke a leboga gabanetse so mme ke a le amogela le lona tshebeletsong ena e ikgethang tshebeletso ya lesedi Moruti Mofokeng a re ke re thakgole taba ena bofalle le bophaphathe bo fapana jwang ka kutlwisiso ya gago le tumelo ya gago ya bokeresete
1: ke a leboga tlhe ntate Mahloko se ke ile ka dumedisa ntate ha re bua ka bofalle re bua ka go tloga sebakeng se seng o ya o se seng go ya aga teng e leng se ka boelang sa bitswa bojaki ka puo ya Sesotho bo he ke bofalle ha re bua ka bophaphathehi ke go baleha ga batho go tloga sebakeng se seng ba ya go se seng go ya batla botshabedi mme jalo ka ga lentswe botshabedi le bophaphathehi di tlhalosa ha se maemong a hantle ka mantso a mang ke tla sa maemo a tlokotsi a kang a ntwa ditsietsi tse itseng tsa bophelo jwale e be di etsa gore batho ba balehe go tloga sebakeng se seng go ya go se seng ka go phaphatheha ba ya batla botshabedi sebakeng se seng bohe ke bophaphathehi go wena ntate Mahloko le momamedi wa rona wa lesedi ga re ke re shebe gore na tabeng tsena kapa tabeng ena yeo re buang ka yona e mahlakore a mabedi bofalle le bophaphathehi thato ya modimo lehlakore la bokreste e eme jwang thato ya modimo ntate Mahloko le momamedi ke gore motho e mong le e mong a be le bohahae ke ka lebaka lena motho e mong le e mong a lokelang go ba le setsha a lokelang go ba le lelapa leo e leng la hae gobane thato ya modimo ke gore motho e mong le e mong a be le bohahae letlhakore le leng la thato ya modimo ke gore setšhaba se seng le se seng se be le bohabo sona taba tsena e re ke di bontshe ka mangolo bukeng ya Deuteronomy makgaolo ya 32 temana ya borobedi e re yana ya re mohla e mogologolo a abelang ditšhaba lefa la tsona mohla a aroganyang bana ba batho a beya meedi ya ditšhaba ka palo ya bana ba Iseraele mantswe a mabedi kapa karolwana tse pedi tsa temana eo mohla a aroganyang bana ba batho le karolo e e reng a beya meedi ya ditšhaba taba ena e tiisa ga ke re thato ya modimo ke gore setšhaba se seng le se seng se be le bohabo sona ke kopa re boele re shebe bukeng ya diketso kgaolo ya 17 ka temane ya 26 yona e re o entse mefuta yohle ya batho ka madi a le mang go aga sebakeng sa lefatshe lotlhe o laetse mehla e laotsweng ke ona le meedi ya go aga ga bona taba ena ya meedi e a hlaga e ntse e supa ntlha eo ke e boletseng ga ke re thato ya modimo ke gore setšhaba se seng le se seng se be le bohaga bo sona ga o boetse o sheba bukeng ya Lefitike kgaolo ya 19 temana ya 33 le e tlhatlhamang tsona di re ga boditšhaba a agelela gara lona naheng ya lona le seke la mo katelela gobane le ne le le baditšhaba naheng ya egepeta ke nna Jehova modimo wa lona ena he yona karolo e supa taba ya bofalle gore motho a ka tloga a ya jaaka naheng ya batho ba bang ya e ba moditšhaba teng lentswe la modimo le re moditšhaba kapa ena mofalle a tshwarwe gantle mme a seke a katelelwa taba tsena tsotlhe ntate Mahloko di re bontsha gantle gore nnete ya taba fela ke gore taba ya bofalle ke ntho e teng taba ya bophaphathehi ke ntho e teng empa ditaba tsena tsotlhe di lokela di etsiwe ka kutlwisiso e nepagetseng mme di nne di etswe ka gare go meolwane le meedi ya melao
4: o sa opola nakong yane ranta e tshwana le maatla monna
5: enka lebala jwang re ne re fumana melemo e mengata a gore ka ka yone
4: ya wa gona o ne o tshwere ranta le wena o ne o ikutlwa go tshwere tšhelete
5: o sa nagane mathata
4: maa ke re ka ranta o ne o ja o gore monna
5: body scopus
4: empa jalo go boima o fumana ntho o ka e rekang ka ranta
5: RIP
4: empa fela o na jwale ka ranta o ka kgona go reka kopinyana
5: ya eng
4: ya re coffee monna pakananyana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase o ranta kopi le nngwe
5: hai wena e le wa
4: swaswa monna re kofi yo fa boleng bo boholo neng kapa neng ka theko e ka tlase 1 rand kopi le nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tšhaetsweng monwana
6: mabedi re ntse re le mmogo le wena metsotso ke e leshome gantle ka morago rra ena ya botlhano lenaneo ke la gaola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ge ne re sa mametse moruti Mofokeng ga a phethela taba tsa gae moruti ebe yone o se o qetile kapa o ne o na le ntlha e o ne o kalakatsa gore motlho mong pele ke a roana le wena o bo se o re file yona
1: ke kopa fela ndate mahloko ke phethele ka hore le ho Mateu gaolo ya mashume a mabedi a metsi mine ka temane ya le shume le metsi tsheletseng dipolelo ntse builweng ke Kriste ka sebele sa hae di re bontsha hantle gore gona le maemo ao e ka ba maemo a sobaetsang a ka etsang gore batho ba balehe go tloa sebakeng se seng go ya go tse seng ha ke phethela taba ya ka ke ne ke re o keke wa kena ga motho e mong ntle le tumelelo ya hae ebile gape o keke wa nna wa dula ga motho o se o sa amogelega taba tsena di re bofalle le bophaphatei ke dintho tse e lokelang gore di etswe tlasa meolwane le meedi ya melao ya dinaga fela taba ya dinaga le go aga ga batho ke thato ya modimo gore motho ka mong a be le bogagae setšhaba ka seng se be le bogaga bo sona ndate mahloko
6: ke a leboa moruti ntate ntsuku nna go tloga nageng ya heno o e ya go ye nngwe ka kutlwisiso ya gago le tumelo ya gago ya bana ba thari ke sebe
3: ga ke leboe go mpha monyetla gape seroja go araba potso ya gago ga se sebe taba ya ka kena nna jalo ka maAfrika ga e sale re tlala-tlala le naga ena ya Afrika go tloga dilemong se ka bang dikete tse lekgolo tse fetileng ga re ne re tswa re qhalana re tswa ka gare go Afrika re kenelela go ya dinageng tsa bo Asia e ka setsana le Europa le disedisedi tse qhalaneng ga e sale bofalli e le ntho ya moAfrika. MoAfrika o ne a tloga moo a dulang teng go ya ipatela sebaka mohlomong seo o tla fumana gore se na le magulo se na le metsi se na le dinoka pula ya teng e batla ena gapegapetsa go thusa tšhai e ne e re motho a tloa a falla o ne a tloa a tsebisa moo a tloang teng gore o nka bofalli e re moo a fitsang teng e be o a itsebisa moreneng go itlhalosa gore na yena ke mang o tswa kae taba ya gae ke efe le bofalli ba gae e be morena o tla mo kgethela sebaka seo a ka dulang go sona e be e dula sebakeng se eneneng jale re ne re tloga mona borwa re ya leboya re tloga bophirima re ya botlhabela re tloga botlhabela re ya bophirima go ne go sena medi e re tlhalosetsang gore re bile mona re fetse ka gare go naga e itseng ebile re ne re sena medi e re bontshang gore ka nkane ke ganyeo ebile o kwetse ga gona motho ya ka kenang go ne go sena dibaka tse jalo Afrika e ne e buleile e le lefatshe la motho wa motho go ya ka diboko tseo rona re nang le tsona re le maAfrika ga re dumelele moedi go hang ka gare go Afrika mopi wa rona o re file yona naga ena e le naga ya rona botlhe e sa kgetholleng ka medi modimo kapa mopi wa rona ga a ka re kgethela medi godima lefatshe batho ba ileng ba re kgethela moedi ke maEuropa ka selemo sa 1884 go fitlhela ka 1885 go seo ba neng ba seetsa gore ba tlo gaola Afrika ba efe medi e be mang o tla dula ka kwana e be mang o tla dula ka nkane eo ke yona sebe ntate mahloko gobane ga o ka wa sheba re le maAfrika go tloga dilemong tsa bo 325 before common era go fitlheng ga mokgeriki a ditswang ka gore ke Alexandra wa mokgeriki batho ba bo rona ba ile ba fallela kwano go tla borwa ba Afrika ba baleha dintwa tse neng di etsagala ka gare go naga ya Kenneth gono go ne go bontsha gore re tlhasetse ka gare go naga ya rona e senang moedi ra theosa jalo ka diphoofolo le magulo a rona go tla kwano borwa botlhabela e ka setsana le bophirima re theosa re tla kwano go ne go sena ya reng ke gagae mona le ya ne tsa ha imani mupi wa runa ha re khetela moedi go hang hore re be le medi e o ileng ya runa re re mona tsa mang mali tsa mang e o bonnete tsela ya hore re be le medi e dile sele se ile sa itwa ya lo ka ke salosa ka selemo sa 1884-1885 ke bona ba tleng ka medi ka runa ya Afrika mo runa re neng re sena medi teng nka kolla faro ya ditswang ka gore ke monomotapa dilemong tsa bo 1300 mane ile a theosa a etswa gona mo hoteng ke egepeta a tla ka kwano ka borwa a fitha a re tshela tempele mane Mazingo Zimbabwe e le motho ya thetowang ka gare go egepeta o ne go sena motho ya reng o tswa kae o ya kae se ne se etsagala ke ditumelelano tsa bofalli bofalli ha e sale e ntse e le ntho ya rona go tloa gale gaholo ntate Matlhoko ga gona moedi o tlameyang kapa o tshwarelang go ba teng ka rona ya Afrika re tla tabeng e ya bophaphateng batho ba gabo rona ba fetile baphaphatei ka jeno ka lebaka la mediso ya moedi jalo ka ga re bona matsatsing ana go ena le bafalli ba o tshwarelang go tswa ka gare rona ya Aforika Borwa ke ka lebaka la medi go bontsha gore medi ga e ya loka re lona re le bana ba motho ka o fela ga rona jale re tsebe go tseba gore moedi go gang modimo wa rona ga o dumelelane le medi go bona ka bana ba borona ka gare rona ya Lesotho re na le bakwena ka gare Aforika Borwa re na le bakwena ka gare Lesotho re na le bakwena ka gare Zimbabwe Botswana Namibia dinaga tse dingwe tse ka borwa ba Aforika re le batho ka puo ya maZulu re le bantu ga re na moedi jale empa ka diboko re bana ba motho mona o bona go jalwa karogano ka gare setšhaba sa Aforika gobane ga ngwaneso a le ka gare Zimbabwe ke le motlong le nna ke le motlong ka gare Aforika Borwa nna le ena ga re sa tshwarela go ba le dikamano ka lebaka la moedi jale ebe bofalli ba rona bo fetoga sedi
6: ntate ntse ko ntshwarele gabaneso ke ko ra qoqotho ke batla gore re ke re tle boemong boo ka jeno re phelang go bona lebaka le teng le etsang gore ba bangwe ba baagi ba teng ka rona ya Aforika Borwa ke tla etsa motlhala ka naga ya Aforika Borwa ba qhelelwe ka ntle kapa ba kopwe gore ba gutlele nageng tsa bo bona mabaka ao ke a thefulang baagi ba naga ya Aforika Borwa ntlheng ya mesebetsi jolo ka ga o ile wa tlhaka ntlheng ya botlhokotsebe bo atileng ka rona ya rona Aforika Borwa ke batla ge tle ntlheng ena na bofalli le bophaphathei ka nnete di amana le diketsagalo tseo ka jeno tje di seng di qhelela ba bangwe ba baagi ba kontinente ya Aforika ka ntle
3: ke tsena ke tlhoetse go ja gore go ja ka selemo sa 1963 ga utlwana jalo ka ga moporesidente wa Ghana a ile a tlhalosa sebakeng seno kopanong ya OAU gore Aforika ga ba tloga moo Aforika e be e kopane e sena moedi e ke tsebe gobane e be le mmuso o le mong go ja go tloa ka nako go fitlha ka jeno ile ga itsiwa seno nkabe go se tena ka jeno gobane jale tsoja go ya ka gore na naga efe e ne e gateletswe ke mofuta ofe wa maeuropa Aforika Borwa e tlaelela e le naga e ileng ya iteya pele gagolo ntlheng ya moruo jale go fumana dinaga tse dingwe tsa Aforika tse ileng tsa fumana dipuso pele go Aforika Borwa di na le mathata a moruo jale e be botlhe ba dinaga tseo ba ileng ba sebetsa di-mining tsa Aforika Borwa dilemong tsa bo 1800 ba phalela ka gare naga ena ka segata se segolo ka lebaka la gobane moruo wa Aforika Borwa eka o batla o phaphame go feta meruo ya dinaga gagolo-golo dinaga tsa SADC tsena tse ka borwa ba Aforika o fumana e le Aforika Borwa e saisitseng mahetsa ka godimo jale e re saisitse mahetsa ka godimo e bone ke e mong le e mong gore ke se baka se se tsa ikitsa e bophelo ka re Afrika Borwa jwa le go tsae di ntwa tsena tseo di leng teng ka jeno tseo di neng di sa tlameha go ba di le teng le rona ga bana ba bo rona ba ntshiwa ka gare go naga ena ka mora dilemolemo tseo ba di phetseng ka gare go sebaka sena ga re itse monate empa ka lebaka la gobane jwale re na le medi re tshwanela go dumelelana le seemo sa ka jeno le ena gore ba tshwanetse ba mpe batswe ka lebaka la gobane SADC e sa utlwane gore go be le tshedisano mmogo bakeng sa medi ena e teng eo re e bonang ka gare go rona ke sona sesosa se segolo se etsang gore ka jeno re bone bana ba bo rona ba ka ntle go medi ya Aforika Borwa ba re nkela mefeletsi le menyetla e teng e ka bang ya fumaneya ka gare go naga ena ya bo rona eo re reng ke Aforika Borwa ebe e ba kgelela ka thoko ntate Mahloko ba fetiwa baphaphatsei ba boelang morago ate mofalli ke motho ya kopang bodulo ebe o a dumelelwa ebe o dula ka gare go naga eo ka tumelelo empa mophaphatsei ke motho ya tlolang terata a ba le ya boemo bo itseng ba naga ya gabo bo o sa tsitsang bakeng sa moruo le gore a ka tidisa lelapa la gae ebe o tlola terata ka ntle go molao ebe o tla ka kwano ba bangwe a iphetole mofalli kapa moedi ebe ga a sa fitlhela gae ebe jwale o tlhoka ditokomane tseo tsa gore a dule ka gare go naga ena ntle le molao ebe jwale ka molao wa naga ena le nakong ya kajeno o tshwanela go fitlhela gaabo ka lebaka la moedi le molao o teng wa naga ena ya Aforika Borwa ntate Mahloko.
6: Ke a leboa ntate Ntsuku mmamedi metsotso e masome a mabedi le metso e meraro gantle ka mora go rra ya botlhano ge ntse re le mmogo nna nao ke la gaola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM. Ntate Chabedi, nna thato ya Modimo ke gore motho a be nageng ya gaabo e seng e nngwe.
2: Ke a leboa ntate Mahloko, ke dumedise le bamamedi ba le sedi FM le eleng gore ke tumelong eno ya Islam. Ke re assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tate Mahloko, tumelong ya Islam ha re gotlela fela hanyane nalaneng ya tumelo ya Islam ka bofalle le bophaphateng gona hantlentle ntho tseo tse pedi tseo di tlhalosang go rutwa gore bophaphatei or bofalle bo etsaetseng ka nako e leng gore moprofeta Muhammad kgotso ya Modimo e be le ena naheng yane ya South Arabia. Go na le ntwa e bileng teng e leng gore batho ba e neng le gore ba ne ba dumela tumelong ya Islam e tlile tumelo ya Islam e ne bonagala go bona ma-Arabo ka nako eno gona mono South Arabia e tlile le tumelo e leng gore ke ntho e ntšha e sa tlwaelegang ke ntho e seng fashionable. Jale nako eo moprofeta o le a senda batho go la romela batho go tla Afrika ka nako eno e ne bitswa ke Abyssinia e leng yona Ethiopia. Jela go tshola shebo tla bona gore Ethiopia e tlile e Afrika selemong seno sa 615 CE mane in Makka. Period ya teng ebile yona eno ya e ka ba dilemo tseno tse ebileng tlhano. Jale tumelong ya Islam ga re utlwisisa gore moprofeta o la romela batho gobane ba ne ba tshaba ntho eo e ne e tsagala gore motlhomong ba otlwa ba bolauwa. Tshabo ya bona ba tshabetse Afrika and then ba tshabetse ka tlasa morena mono Ethiopia lebitso la gae e leng King Najashi eleng e ne le mo Afrika o tsho gore ke tlhalosa e ne le motho wa motsho and-e o na le tumelong ena ya Sekeres o tsho gore it was a Christian king e leng gore o la thireletsa ma-Muslim o tloa mo Makka go tla Afrika e le gore ba ne ba utlwa ba bolau jale tshireletso e tlhalosa gore ke ntho e teng ke ntho e tlholego gore bophaphatei le bona bofalle bo teng e sa le ntse bo le teng go tloa nako e leng gore baprofeta ba tlile lefatsheng monana. Empa jale ga re gotlele pointeng e leng gore ena e botlhoka jale ga o se o le mo nageng eo ya legore o baletse yona ore motlhomong o falletse go yona go na le melao e leng gore mang kapa mang o ka ba mme o ka ba ntate o tlamehile o latele melao eo ya moo gobane e tlhalosa gore ma-Muslima gana fitlha mo Afrika go ba le ya moo ba ne ba latela molao wa yona nka re naga eo e ba baletseng go yona bane ba sa aitse dintho tseno go ba tlotse melao bane ba latela melao ya country
6: Mamedi mo tle gentse ge le mmoho le wena ba itiba ka e ka ka kena le bothata ba mehala e ge kitle ke leke hape ke ba hokele ge tle re utlwa rona ebe ge tswela pele jwang ka sehlo sena sa rona ditaba tsona di matla tseo re ntseng re bua ka tsona sehlo sa ditaba tumelo ya hao e reng ka bofalli le bophaphathehi e re motsotsongwa jwa le mmamedi mo tle ke ne ke nke maikutlo a ba mmamedi ba tshebeletso le sedi bane ke hlokometse hore boholo ba bona ba se ba ile ba tshikiletsa melaetsa ya kgatiso ke tle ke fete ka yona nakong eo ke ntseng ke leka ho hokela baiti ba rona hoduma sehloho sena mme e re ke tle ke qale ke etse jwalo mmamedi mo tle mmamedi wa pele ke yona eo ke nang le yena motsotsongwa jwa le mmamedi kgotso
7: dimetsa le ba le ba itiba ha ka momo ntate mahluko nna ke dumela hore bofalli ha se ntho e fosahetseng ebile ha se phoso ntate mahluko empa ho lokela hore motho e mong ha a tloha sebakeng sa phelang ho sona kapa naheng a phelang ho yona a ya naheng e nngwe moo ho phela motho e mong ho lokela motho eo a ba tshwere ditokomane tse nepahetseng mme a kene ka dikgoro tse nepahetseng ho ya ka re o naga eno a tla tsebe ho ngodiswa gore motho ya mofuta o jena o tswile nagenyane o teng ka re o naga ya mofuta o jena lebaka le ra ke o laola fela batho metsamao ya batho le boitshwaro wena ntate mahloko le o laola diketso tsa botlhoko tsebe empa bofalle yona ga se taba e phoso ga kalokalo ntate mahloko nna ke tume mokwene mona fogelfonte le betleme ke a lebo
8: khotso da te mahloko le khale mehleng ya khale me le ona mehleng ya bebe le batho ba nentse ba balea ba balela ditshaba tseding ba balela le rumo ba tshaba tseding nna ke bona o sna phoso phoso ke ke ku go fela ba etapile ba rona ke bona ba fosa ditaba da te mahloko ya le bo
9: ntate mahloko dumela o bua le lehlohonolo mona maserumona ka nnete ke nnete jelo ka ga ntate mofokeng a ntse a bala naga motho e mong le e mong o tshwanetse a be le hahabo le meedi ke ntho e teng bomadimabe bo teng mona magoa ga a fitlha mona a ile a kgeketla ka naga tsa rona a kgeketla lesotho haholo a kgeketla swatsing haholo a kgeketla le mosambiki le botswana jwale ga o na naga eo thweng south africa ke magoa a e kadileng ka 1910 ya ba a etsa the union of south africa e na e fetileng republic of south africa gana jwale
10: ko dumela le baeti ba gago ntate ntse ke tle go kgothaletsa batho ba tlo tlala mona ba phaphatee o ya ka mokgwa a buang ka teng ga o nago aforika o ne tlwa mona o tlwa mono wa mozambique o sena moedi ga e sa le medi di teng tlwa gale motho e molemo go yante mofika ka mokgwa a buang ka teng o na le gagae tshwanetse o tsebe mo o tswang teng ga o nago gore motho a tloe mona e kae fela gobane o tho ke aforika ga o tlo tseba mo o yang teng ga o tlo tseba le mo o dulang teng bofodu ore nka bona le botlhoko tsebe ka ganaga ya rona matlhoko ke lebuile ke ntate mogapedi mone ke lebuile
7: ga bona le matlhoko o le bone tatemo ebe ke tokela ga na le mophaphateng o baletse naheng e senyago o dana o buda kgwebo na ka ntlha go tokelo ka ntlha molao ale eba naga tse tag mona south africa e ba di tshwanetse di dumelelwa le tsona go di etse tseo ba se ratang ba baai ba mo ba sena ditokelo tseo ba sa fe monyetla empa o dula bona ga phaphate ebile e ke le taxing tabena bontate ke tati toto
11: kgotso ntate mahloko kgotso DJ Sticks le baeti ba gamo ntate mahloko a bua lethaba mofokeng ba mo tseba ka chila mo Freedom Phumelela a nta tloga ke a mutla wa tumelo ya setso wa e beha ka boqhetseke ha le ntate mofukeng ke mutla ile a e beha ka boqhetseke ntate wa ai nak feletse ke mantse mona ke ne ke batla ho ithuta fela ka tumelo go tsona ditleng ka ha jwang ntate mahloko ai ntate wa tumelo ya islam ena ha ke mutla hantle ntate ba ne jwale ba ne ba lwantsha ke bo mang mo ba lwana teng ba tla ba lehele ka mo ka Africa Ethiopia ba ne ba phela ba le bang ka mo ya le bo amta
12: ntate matsho le bona ntate ke di dumedise o falla ka po bo falla ya sephoso ntate matsho empa hola ke le melao ya naha e o motho ma ya ntle ke ntate tshwara la ka re fengwe go e o yona sephoso empa ha o ya ka tsela e seng hantle ha se yona o ba le ya o entse tse o di entse mo hlanteng
13: Go tsho ke mahloko le ka o seng ha letsatsi la ka jeno. Nna ntate wa ka ke dumela nna ntate mo fukeng. Ha re motho mo le mo tshwanetse a bele le ha hai a bele le habo. Mo nteng ke tla tsana le yena. Lampa ka kai a se ka ofela ga ka bana maharona. Ke ka go sa bofukeng ka mona ka kwa kwa bolata. Plus go sa thamiso. Ke a le bona ntate wa ka. A ya ke.
6: Ke a leboga gabaneso mamedi e motle metsotso ke 20 le metso e robedi pele go gora ya botshelela a ko ntumelele nke ke botse ntate moruti mofukeng ga e tla ba baphaphathegi ba amogelegile ba tlamaile ba fue bodulo go kae ka gare go rona metseng ya rona kapa ba ye dikampong ntlha ya baphaphathegi e sebesebetsa jwang ha ba amohelwa ka rona ha yeo ba baletseng yona
1: ke a leboga hle ntate masoko taba ya pele ntate ba lokela gore ba fue sebaka moo bojwalo ba bona le ditlwaelo tsa bona ba ka tsebang go di fapanyetsana ka bolokologi gore taba yeo e tle e seke ya baka dikgotlhano pakeng tsa bona le bao ba jakileng go bona mohlala wa taba ena ntate masoko ke tsela yeo morena moshweshwe lepoqo wa pele a sebeditseng ditaba tsena ka yona ha ba amogeleile ba lokela ba fue dibaka tseo go tsona ba tla tseba go lokoloa go etsa seo ba se etsang fela ntho e ba sa lokelang go e lebala ke gore ke bajaki mme ba moo ka bopelontle ba bao ba jakileng go bona Tadi masoko ke taba e keteng ya hanwa ke mang kapa mang gore le ha bana ba bapala mo no ba shebile fela. Taba yene e tla o lemosa gore bana mona banka e le mo ho ikarabellang bona, bana le bona banka e le mo ho ikarabellang bona. Le ha o ka sheba diphoofolo fela ka mo di leng ka teng, tau ye tona e na le meedi mo e etsang tsa matla a yona teng go fapana le tse dingwe ke ka moo ke reng taba ya gore motho a be le bogagae taba ya gore motho a be le bogagabo gantlentle ke thato ya modimo le ga o ka e sheba ka matlhakore otlhe ya bophelo ntate masoko
6: e ge ke botse moruti mme ke batla ena yona re tle re e tobe re tlwelele o nna re themelekana ga re tla re araba potswena na baphaphathe kapa bafalli ba ka tlisa tumelo ya bona ka hara sebaka seo ba fallelang ho sona ke batla ho reetse mohlala ka seo re se bonang seo re se phelang ka jeno baruti ba tswang kontinenteng ya Africa ba phelang ka rona ya Africa borwa tsela yo ho bua nnete ba sebetsang ditaba tsa bona ka teng ha re tla tumelong ya bokreste ka kotloloho e fapane le tumelo eo rona ge le maAfrika Borwa re e tlwaetseng ebile re e tsebang ya bokreste na tumelo ye kapa ke e bee gantle na bafalli ba ka tlisa tumelo tsa bona ka gare go naga yeo ba fallelang go yona ke ne ke etsa motlhala ke ne ke supa ka tumelo ya bokreste motlho mongwe o ka nkagabela moruti
1: ndate masoko jalo ka ha re sekebe re themelekane re tle re ye tabeng ka kotloloa taba yeo o buang ka yona ndate masoko e tshwana le ga o kare na motho ya falleletseng nngwe a ileng teng a keke a tseba go thusa ba moo a ileng teng ka ditsebo tseo a nang le tsona le ka matla a ha ya ho etsa dinthona la dema shoko motho ya fallang o falla le nthengwe le engwe e a leng yona mo a yang teng o lokela hore a tswele ba mo a ileng teng molemo ka seo a leng sona batho ba fallang ba ka falla le ditumelo tsa bona ha hona kgang fela mo taba e leng teng ke hore taba eo e be ka tsela eo ba mo a ileng teng ba tlang ho amohela e seng hobane ya ba hatella e seng hobane ba qhekellwa kapa ba etswa ka dikgoka mohlala ke Morena Moshoeshoe ntate Mahloko Morena Moshoeshoe baruti ba latilwe ke yena hobane a ena le bohlale ba hore batho bana ba tla nthusa ka hore ho itseng ka diqeto tseo e leng tsa ka e seng hore ba ntlose ho seo ke leng sona e leng gore bafalle ntate ba ka falla ba tla le ntho enngwe le engwe e ba nang le yona fela taba ke gore ntho ya bona ke lokela ke etse qeto ya ho enka kapa ho se nke le bona ho se be qhekello ya mofuta ofe kapa ofeng e mong le e mong a bulehele e mong ntate Mahloko mme taba ena e ke buang ka yona ntate Mahloko e ntse e le teng le melaong ya dinaga tsotlhe le ya dibaka tsotlhe e tswe e keke ya re o fitlha lapeng la motho o mo fumana a sebetsa ya ba ga o mo thusi o mo fumana a ena le bothata ya ba ga o mo thusi go bo rarolola fela o tlile ga gae o le mogaung wa gae seo kekeng wa se etsa ke go beya molao oo e leng wa gago o tla lokela o ikokobetsa molao wa moo o ileng teng ntate Mahloko
6: ke a leboa moruti Mofokeng mmamedi metsotso e masome a mabedi le metso meraro pele go ra ya botshelela ntate Ntshuku re ke kgutlele go wena na modimo o etseditse batho dinaga kapa naga di a iketsetswa
3: a ke leboe seoja modimo kapa mmupi ga o a kgethela batho meedi modimo o re file lefatshe go phela godima lona go tla fela gore na gantsentle o beile motho wa pele kae jale ga re sheba nalane ya aforika go bonagala e ka ke aforika motheo wa bophelo kapa moo motho re ka reng o tswa teng e be naga ya aforika e tlala batho ka lebaka lepeile ke ka go e fumanang maaforika a ikotla setsuba ka gore Afrika ke yona lefatshe la pele la gore go be le tlholego le popo ya motho godima lona kapa ka gare go lona jale medi modimo go ya ka nalane eo re itumanang ya Afrika ga o a tloa o boleletse batho gore e ne o tla phela mane le yano tla phela mane ke ka goo maaforika a ileng a tswa ka bongata ka gare go Afrika a ipatela mafulo a matala
6: ke a leboa gabaneso ntate maulana Nur Chabedi ha bofalle bo bakwa ke dintwa tumelo e reng goduma ntlha eo tumelo ena ya rona ya Islam
2: ke leboa ntate Mahlo tumelong ya Islam bofalle o bona bophapate tumelong ya Islam ha ne ke setse ke fane ka molaetsa ene ke fana ka ona pele nka gaoa ke tlhalositse gore e tlile tumelong ya Islam ke ntho e tsaetseng e teng and then ga utlwisisa gore le yona tshireletso e bileng teng mamoslima ga ne a fitlha nageng ena ya Africa is a whole e leng mono Ethiopia tshireletso e bileng teng mono tlile morena yone wa Ethiopia o la ba tshireletse jale ntho eo e tlhalosa gore kae kapa kae mo o fitlhang nageng o tlamehile o etse molao wa mo o latele melao ka ofela le dipeelo tse beiweng moo empontse o tseba go moo ga se gagago re tlhe ke beye ka tselena especially South Africa ga ona motho a tlatla South Africa ntate Mahloko e le gore gana ditokelo or gana tsona dipampiri tsa gore a be moo motho le motho a kenang nageng e feng kapa e feng o tlamehile a be le dipampiri tseno go kgona gore a trace motho o motlhala motlho mongwe ntse phoso o entse bokwetsa o itswitse o bolaile motho wa jalo o tla motshwara jwang motho wa jalo o tla motseba jwang gore ke mang a ntseng phoso e so jale motho le motho ga tlile nageng e feng kapa e feng lefatshe ke la modimo ka o fela re batho ba modimo ka o fela lefatsheng empa gobane modimo a se sethoto a zang a etsa bothotoge magoa e be magoa batho ba batsho e be batho ba batsho Africa is a whole Africa ke Africa ke ama Africa. Bale ho tswa mang ka pamang a tlang Africa o tlotla me alatele molao wa se Africa. O tswa mang ka pamang a fitlana efeng ka paifeng ya Africa o tlotla me alatele molao wa mo. Mang ka pamang a fitlana South Africa o tlotla me alatele molao wa South Africa. A ska inkela molao wa hae, a ska iketsetsa molao yena ka kholeho. Ditokelo tsa tla difuese motho. O tswana le motho a tswagweng, motho ya tswagweng ha ya tronkong. O na di ditokelo ntate mahlopo. Tokelo tsa motho ono o tlamela tole tokelo ya go wa hlapa, wa ja and then ha kula and then kalafo e batleng. Same apply le motho a tlileng naheng e feng kapa e feng o tlamele a be le tsona he ditokelo tsa gago mohlomong safety and then freedom of expression, freedom of religion, ntho tseo di ngata haholo. Empa a ntse a latela molao wa country eo a kene ka tsela le mokgwa e leng gore wa tsebagala ke mang o tlhaga kae and then le dipampiri tsa hedi a modumelela a be moo ka bokhutshwanyane tate mahlopo.
6: Mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi metsotso e leshome le metso e robedi pele go hora ya botshelela e re ke nke sebaka sena nke ke bulele megala ke kutlo rona lona jolo kapa mamedi dipotso tsa lona motlhomong o duma se builweng ke baiti ba rona di lebile kae motlhomong o ka ba le tshwaelo jolo ka ba ba mamedi ba fetileng pejana nka leboela go ke hona nomoro ya ka ya WhatsApp ke 079 758 5066. Nthumelele molaetsa wa gatiso nna ke tle ke o fetise kwano sealemoyeng o ka ngola kapa wa gatisa nna ke tla fetise ditaba kwano sealemoyeng ga banetse se ke tlo kopa letlele mamele seo ba

0: iso khona kwabakho umyalezo ophumayo othi ubani nobani makabuyele ezweni lakubo. Kubalulekile ukuthi umntu nomntu abe nezwe lakubo, abe ne-citizenship. UYesu kazazalwa uJosefa naye wahamba waya kokwabo. UYesu wavelela kokwabo ezweni labazali bakhe. So asiyonto entsha lena dadu mahluku, asiyonto embi futhi. IBhayibheli liyayingqina lento. Bakhona bakhe bantu abakhe baphaphatheka emazweni ukuya ngeBhayibheli, abaninji abaliqela yabona nguIsaka okanye nguJakobo waphaphatheka ezweni lakubo ebaleka, asayinguyanga yedwa. Asiyonto entle entsha le, yinto eright datumahluku. Umntu nomntu makabe neempepha ezi-right elezelizwe lakubo. Amen, ndiyabulela tata.
1: Mamedi ka bokhutshwanyane seo ntate a lekang o se tlhalosa ke gore le bibele yatsho qotsitse mono genese gore na ke temana efeng e supang gore e mong le e mong o lokelwa ke o gutlela ga gabo. Moguti ke e beile antla ke re
2: ndate matlhoko o e beile ka bokgabane ntate. Seriti sa motho e mong le e mong ke gore a be le moo a ka bitsang ka gore ke gagae kapa ga gabo.
1: Ntate ke a leboa, ga re mamele ba bangwe ba mamedi. Mamedi kgotso.
3: Ntate matlhoko kgotso le ba o potileng ntate. Morena Jehova a re go ntate Abrahama, a re ditlogolo tsa gago e tla ba bajaki lefatsheng lena, ba tla tujwa ka dilemo tse 400, gore setšhaba seo se ba tlogisitseng ke tla se atlhola ke be ke nke maruo a sona ke a nehe bana ba gago e leng ditlogolo tsa gago. Ke a leboa. Leboa le ntate Leboga Maatla mo ga lesukumolo. Tanki
4: e kgotso soja, kgotso soja le bo ntate mono. Ntate Mofokeng o e beya gantle ga re bofalli o batla bojaki, o e beya gantle. Jwale ntate matlhoko ke batla ntate wa Islam a ka tlhakisetse mono gona ala le Mahomet e le go ke motho a le monna eno a buang ka ene. Gategetse bo go rebeletse bo nate matlhoko ka taba tseno tse ntate eno a Islam a di beyang. Ke ntate Tshitsha mona ga o ke mona na. Ke a leboga
1: ntate Tshitsha. Ke a leboga, ke a leboga gabane eso ka o botsa potso eno fela go arabela ke sa nke maatla a motlhomphe Itšhabedi. Ala ke Modimo. Moprofeta Mahomet ke moprofeta, ke batho ba babedi ba fapaneng ka kutlwisiso yaka. Ke a nepa ntate Tshabedi?
5: Gantle o enepile, gantle o opile kgomo lenaka kati matlhoko.
1: Ke a leboa gabaneso. Ge renke mmamedi mong gape. Mmamedi dumela.
6: Kgotso ntate matlhoko, kgotso ntate. Ke nnete tate, taba ya bofalle e sale re tseba e le ntho e saleng e ntse e le teng go tloga wa setšhaba laeng e nngwe go ya go e nngwe, empa e seng ntle le mangolo a nepagetseng tate. Gobane ga motho a tloa naeng ya gabo a sena mangolo a ya naeng e nngwe, batho bana ba fitlha mo leng tate ba bola batho balo ba sewa ka seno sa molono. Ebe batho bana mmuso ga ona yona rekoto ya bona gore ba kgone gore ba tshwarwe ntate matlhoko. Mo lo nna chenete ke dumela le yona taba eno. Ke Raspadi mona Matsikeng mona Qwaqwa ntate. Ke a leboga.
7: Ee ntate matlhoko, sa botlhokwa ke gore ba ba kry-a bafalli e seka ba ba bangata go feta rona ba ba mo Afrika. Mmuso o etsa phoso ka go tisa ba bangata, le a ba tshwere mangolo ga re le bangata re bangata ba seka kena.
8: Ntate matlhoko dumela, dumela le moifo wa gago. Go ya ka tumelo ya bo Kreste, bofalli ka bona bophaphathe

0: ke ntho e teng ka hare ho batho ba mntate modimo hobane re sheba mane mo ilong hore modimo o ile a lahela Josepha a mo jwetsa hore a tsohe a nke ngwana le mmai a balele e kgepeta a lo dula teng hobane ka nako eo Herota o na batla ho bolaya ngwana ka tumelo ya bokreste ho ya ka kutlwisiso ya ka nna bophaphathei bo teng empa fela mohlomong ntho tse re tshwanetseng go di tlhokomele ke gore go na le dintho tseo ba sa tlamehang go di etsa le tseo ba dumeletseng go di etsa ke a leboa ke mamokoena ka mona ka Lakeside Estates
1: dumela ntate matloko dumela DJ Sticks dumela Soja ke dumedisele baeti ba gago ka monotlhe ba tseba ntate matloko bophaphathei ke bophaphathei bane ba batho bane ba neng ba ba lwantshwa ka botšhaka ka bomang batho ba futhelwa ditiro ke batho ba ba ileng ba fuwa kalafo ka dinageng tsotlhe bale pofang le bona kore fela motho a tlele mangolo a hae a gore e tle o falela sebakeng seno jale le magoananana e lare ga a fitlha Aforika Borwa monanana ke ane a fitlha a timela Basotho a ba isa ka nqa yane a se are mona ke mogokare mona Basotho le ka nqina Aforika Borwa ka nqina kore Basotho ba arwantse jalo ke a leboa ntate ke a leboa ntate matloko ke ena ntate tisetso tekete ke mme a thole ntate a ke leboe ntate ke ntse ke na le lona
2: Captain ma captain yo ko mpotsetse o ntate Moruti Mofokeng mono ke utlwa a re motho ka mo modimo o entse gore a bele gae mele ka lo mo phaphatei ga ke tswa mo Afrika ke ya Namibia kapo Mozambique ke tswa kae na mo ke tswang teng ga ke nagaka na mo ke tswang teng ga ona mo ke lo dulang teng ga ke tswa mona ke lo phaphata ke ena gentse ding e be ba ke tokelo ya mang kapo mo yao a bele a gae wa utlwa ntho ele ke ntho e ntse e etswa ka boom ena so ba butsa tate Mofokeng yele ha ile ke motho a tswa mona a ya bakese a lo phaphatea empa a tswa mo mo a dulang teng o ba iswa ke e mo ke a leboa captain makembe ke mo re na rantebo
3: ela DJ Sticks a nge ke theo difateng ke tle batho ka ba ka gopola lengolo le leng a ke sa gopola le go mang mo sesara agosto ona ga motho e mone mo a gotlele nageng yabo a ile balwa teng ga e sale ba baleya melata e tla ka mona ga o tshwanetse gotlele morago e le balwa teng maabo bona so ke ka go ke tshwa gona bofalele a se ntho e mpe mmaare bobe kore ga ba fitlha ka mo ba etsa dintho tse ba sa di etseng naeng tsa bo bona o bua le Daniel Miller Sasolwane
4: ke o dumedisa ntate mahloko le baeti ba gago wa bona ga e le taba ya batho bana ba e le goreng re ba bitsa ka gore ke ba falle mokgwa teng ba tshwanetse go ba thole tulo ya bona ke ka o thwa ke refugee camp jale rona re feilwa ke mmuso wa rona nakong e ngata gobane ba ba dumelela go ba tlale gotlhe mona mo e le goreng ba qetelela ba etsa le ntho tse e le goreng ga dilo molaong jale ntho eno e ba unsafe setšhabeng gobane jale ga motho a wetseditse ntho e seng yona e seng molaong go ba boima le gore a trace gobane o tlo a sena dipampiri jale mmuso wa rona one wa benefita ka bona ga ona taba gore ba dula jwang kae ke bothata fela tse ba bo ga dipolotiki go tlhomphile mokanaka ke Popo Mofokeng ka Thokoza Extension 5
5: dumelang moifo bofalle ke bofalle bophaphathei ke bophaphathei and-e go phaphatheya o sena ditokomane ke nngwe ya dintho tse makatsang ga ke etsa mohlala ga go na le batho ba bitswang dizamazama and most of them ba tswa Lesotho ba tswa Mozambique ba tswa Zimbabwe ba etsa dintho tse sa tlamehang go etswa ka hara South Africa ba iketsetsa boithatelo ka hara South Africa which is totally wrong ntshotsa ba di etsang ha di a loka abatsa mae ba dukise dipampiri ba tloela o bula batho ba sotho ba bula ba sotho ba ha bo bona ha ke tsebe letsoho la bona le phama le bula batho bana a ke utlwisisi bophapa table senang tokomane o kena tulong o sena tokomane o bo iketsetsa boithatelo ha ya loka
6: ga banetse so maikutlo le ya utlwile boholo e ne tlile le maikutlo a bamamedi ba neng ba tlile ba tshwaela hodima setlhoo sena sa rona ee ke nne tubile dipotso tse mmalwa tseo ke tlo o kopa gore ntate shabedi o ko di agabele tse e tlang di utobile gabane eso mmogo le wena ntate moruti mofokeng ga ke a utlwa potso e tlang e o lebile ntate ntsuku fela ge ke qale ka ntate tšhabedi ka bokhutshwanetlhe gabane eso
7: ke nana nna ntho tse pedi tse ke utlwileng e le gore potso e tlhileng e tobile e ne e le gona ga e le allah le prophet mohammad nna ntho tseo tse pedi di a tshwane ka bokhutshwane tumelong ya islam allah ke mmopi ke morena ke moetsi ke ena jere ke ena a e ntseng ditho tsotlhe re dumela gore ke ena modimo moprofeta mohammad ke moprofeta ke ka jeso kgotsa modimo be le ena aborahama moshe baprofeta ka ofela ba tlileng ka bokhutshwanyane allah le moprofeta mohammad ke ntho tse pedi tse sa tshwaneng moprofeta ke motho ga modimo e leng allah e le ena mmopi ke a leboa ntate mahloko
6: mogodi mofokeng
8: ntate mahloko ga ke o leboe gagolo ntate ga o mametse maikutlo a batho bamamedi ba rona mme o a kopanya o a etsa ngatana nngwe o tla fumana gore mona aforika borwa re na le bothata ba gore ebe ga re fumana boipuso ga re aka ra etsa bonnete ba gore re ba le lebitso le tla re etsa ngatana nngwe le re etse setšhaba re ile le ra tswela pele ka kutlwisiso ya gore aforika borwa ke ya botlhe ba phelang go yona mme taba tseo ka botsona di re batlela mathata a na a teng gobane e felelela e le taba ya gore motho e mongwe le e mongwe o batla go etsa ka moo a ratang ka teng mme taba eno e re bakela mathata e ka re ba taolong ba ka boela ba e etela ba tle ba re thuse ka taba eno gobane e tla tseba go tlakisa gore na mona ke gamang mona ke gagabo mang mona ke manyanang le lentswe jale taba eno e tla etsa gore ba banka go fela ga ba e tla ba tsebe gore na ba ikarabelela go mang ba lokela go etsa jwang e seng jwang taba eno ntate matlhoko e mongwe wa bamamedi ba rona o itse taba ena ya batho ba tlang ba etswa mo batswang ga ba fitlha ka mona ba bolaya batho ba mona momamedi e mongwe e ntswe taba ya gore ba seke ba tla ba le bangata go feta batho ba mona dintho tseo kao fela di ba bobebe ga go tsejwa gantle ke batho ba fitlhang gore na ba tlile kae tsamaiso ke efe boemo ke bofe empa ga e ba batho ga ba e tla ba fumana go thwe ga ke se ke le mona le nna ke haka ke mbolela gore e mongwe le e mongwe o tlo batla go etsa se ratwang ke ena mme taba eno ka bo yona e baka pherekano ntate mahloko mo taba e leng teng ke gore thato ya modimo ke gore motho e mongwe le e mongwe a be le gagae motho e mongwe le e mongwe a be le gagabo mme ditaba tseo di etswe ka molao o bakang kgotso e seng gatelelano kapa go etsetsana bogopo ga ditšhaba ntate mahloko
6: moruti ya kore balle go sakaria kgaolo ya bosupa temana ya lesome ke momamedi a kopang gore o kore balle yona motlhomong go tlakisa ditaba ga re tla godima setlhoo sena sakaria kgaolo ke ya bosupa temana ke ya lesome ke yona ya kopang gore a ka a thuswe ka yona
8: yona ndate masoko e re
6: ee
8: le seke la tlorisa mosadi wa mosologadi le kgutsana le moditšhaba le mofutsana le seke la rerela ngwana bo lona kotsi pelong tsa lona e tshwana gantle le yane e ke ileng ka e bala gore lebile baditšhaba mme moditšhaba le sekebe la mo katelela le phedisane gantle ka kgotso le ena mme moditšhaba le ena o lokela gore a tsebe gore ke moditšhaba mme o lokela gore a tsebe gore moo a ileng teng go na le taolo le tsamaiso jale a sebedisane gantle le bao a jakileng go bona ntate mahloko
6: ntate ntsuku re a phethela potso ya ka ke ena eo ke tlo kopa gore o be mokhutshwane le ka seemo motlhomong e bang o gona ga e ba modimo ke wa rona botlhe gobaneng re sa phedisaneng ka kgotso kontinenteng ya aforika
9: ke a leboa sehoja sehoja go tswa gore na medimo yo re buang ka ena kofi re na le mmupi ya re bopileng ya senang kgethololo ya setšhaba yo e leng modimo wa maAforika otlhe ebile a sena moe jwale modimo wa rona ga a tshwane le medimo e tlileng le baditšhaba go hang ala ga se modimo wa rona Jehova ha se modimo wa rona
6: e tshwara ona mono e tshwara ona mono ntate moruti mofokeng ha e ba modimo kwa rona botlhe re sitwa ke eng o phidisanang mmogo kontinenteng ya rona
8: ntate mahloko re sitwa ke go se moutlwe empa ga re ka ra moutlwa Afrika yotlhe e tla ba le kgotso go tloa Cape go ya Cairo ntate mahloko
6: ntate tšhabedi ha e ba ke wa rona botlhe re sitwa ke eng go phidisana mmogo
7: ntate mahloko a re na go phidisana gantle mmogo obane sega sa motho wa motsho ke motho wa motsho ka boyena and then le yona taba ya gore modimo ebe go na le bo modimo ba bangwe modimo mong fela ga ona bo modimo ba babedi ba ba gago ntate wa botšhaba e tlile o ebe gampe ga re allah ke allah e leng ga se allah wa maaforika modimo ke modimo wa maaforika wa maindia wa magoa wa batho kao fela lefatshe bane ke modimo ke mmopi ke a leboga
6: ga banetse so re keng ke sebaka sena tle ke le leboge ke leboele nako ya lona yo le re fileng yona ka jeno le tsotlhe tseo le re tlhophiseditseng tsona ke a tshepa di fitlhile tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletswa lesedi modimo wa mpolokele lona re boele re teane gape nakong e tlang
8: kgotso ya kreste go botlhe ntate matlhoko amen
6: mamele motle wa tshebeletso ya lesedi re fitlha pheletsong ya lena le e ratwang ke wena lenaneo la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi re boela re teana gape nakong e e tlang mananeong a tshebeletso ena e e ratwang godumatlhogo gorra ke ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la gaso la aforika borwa re tlo o balelwa ditaba tsa pele tsa letsatsi fela pele go moo ntumelele ke kopane le tiisetso mo ko ena ka lenaneo la rona la mathumisa

0: Dumela mamedi wa tshebeletso ya lesedi ho hle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o seng ha ka jeno le bitsela ka ke sibongile sonopo ke o dumedise ke o amohela lenane o ke la hao le o le ratang la khothala mo teng he mamedi ke tla o nka ho tloha jwale ho fihlella horeng ya borobong ho pola he mamedi hore mogahlelo ona wa rona wa pele o itsitleile ho dima bana re buisana le metswalle ya rona ho fihlella meso sunye mashuma mararo ka mora hora ya busupa memiso sunye mashuma mararo ka mora hora ya busupa re tla be re suthela moruti magele hore atle atlo refa segutlwana saka se gethehileng me ho emme di dula le nna ho bana ho tla ba monate ka jeno hena no ngla rona rena le mo 80 e o re tlo buisana ng le yena kwa no sebeletsong ya lesedi yena le ke mongwa batho bana ba itetseng bakeng sa o sebeletsa setšhaba mme mamedi re tlo sheba bana le e run eo ba tlo etsang mme ka run ena mamedi ba bokeletsa disebediswa tse thusang bana ba banana haholo ha ba ile matsatsing ka nako ena ya matsatsi dikolong mona mamedi hore bana ba seke ba iphumana ka dinako tse ding ba sa fihlelle sekolong ka lebaka la hobaneng ba le matsatsing bana ba seke ba iphumana ba sa ye sekolong hobaneng ba sena disebediswa tse lekaneng tsa hore ba disebedise nakong eo ba leng matsatsing ka yona ha ba le sekolong mme re tlo utlwa he mamedi hore na maikemisetso wa bona ke a feng ba batla ho fihlella dikolo difeng ka nako efeng jwalo jwalo mme ke tlo buisana le ena he kwano mamedi ka mora hore fela ke etse tjena.
1: Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa. Swipe mme o boloke ha o reka di 750 gram tse pedi tsa Cremora coffee creamer ka 99 ranta le 250 gram ya Nestle Re Coffee instant coffee ka 59.99 fela. Di fumana ho fihlela ka di 22 tsa July 2026 ha Shoprite fela di theko tse tlase tseo ka di tshepang ka mehla.
2: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o lesiyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme.
3: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Hallelujah.

Mamedi ne konketse Thami Mantshu a o tla ntse monata re ha o le teng o ile ba teng ka maneka tshebeletsong e neng e tswerwe ya papa Kebeza ya sehuputso. Oh mamedi a etsa mosebetsi o motle ha kakang a etsa mosebetsi o motle o tswileng matsoga itse di aka re a leboga modimo o phahamise mamedi ke se seng sa dibini tse foufetseng empa mamedi se na le matla haholo fumane dikgau tse ngata hampe motho enwa ka letsatsi le leng mamedi o tla ba le nakong ke bue ka yena motho enwa re a leboga ga itse di aka ola re etsetsa mosebetsi o motle ka tsela e makatsang modimo o phahamise ke utlwile gore o tlo etsa o tlo lontsha CD ya gago ebile o etsa video mosebetsi o motle wena ga itsedi ya motho re a leboga e re mamedi re suthele moruti motantsi magele segotsana ke saka se kgethele.

tsemeka mahlong a bontata bona na henya e gepeta di thutentsa tswane wa phatlola le watle wa batsidisa lona wa emisa metsi jalo ka qubu motsiaro wa batsamaisa ka leru le busiu bohle ka gabo ya mollo wa patsola mafika le felleng wa banosa teng jalo ka hola ba enwa madibeng a maholo wa ntsha dinokana lefikeng wa phalisa metsi ka diphororo le ha o le jalo banna ba ositelwa banna ba kwenehela mookamedi ya phahameng lefelleng ba leka modimo dipelong tsa bona ka go kopa o fepua ka mo ba lakatsang ka teng ba seba modimo ba re na modimo o ka tseba re tekela tafole lefelleng na o fedile wa otla lefika mme metsi a phorosetsa dinoka tsa phalla hleka o ka re fa bogobe le go otla setšhaba sa ona ka dinama na sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa batleng lerata sekgutlwana se sa batleng modumo e boetse ke motantsi Samuel Magele sontaeng sena ya go etlang gore re be mmogo ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng.

mamedi ha re rapele modimo ntate morale mo ya o halalelang ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste ha o modimo sebakeng sa hao ha o modimo ya ka kenang dieteng tsa hao hobane o halalehile modimo ya feta medingwana o modimo ya ipakang ka mesebetsi ke ka o seng hona re tswileng borokong ka lebaka la mohau wa hao o ileng wa re lekana le phefumolo ya rona re ipea tlasa kaloso ya hao le kajeno re wena ka sebele o tle o re tsamaise re fe kutlwiso yohle ya lentswe la hao le eme le kgutle le phethile mosebetsi wa lona kara bophelo ba rona gore re rutwe re fole modimo wa rona e be lona le re alosang ka lebitso la ntate le la morale la moya o halalelang amen re bala lentswe la modimo go johanne kgaolo ya botshelela me re bala go tloa temaneng ya pele go fitlhela moo letso la modimo le tla re supisa temaneng ya leshome le metso e meraro Jesu o atisa mahobe ka mora tseo Jesu a ya mosewane go lewatle la Galilea e leng la Tiberiase bongata bo boholo ba molatela ka gobane ba ne ba bona mehlolo eo a etsang go ba kulang mme Jesu a nyeloela thabeng a dula teng le barutiwa ba hae mme paseka mokete wa bajuda e ne e le haufi ya ba Jesu emisa mahlo a hae mme ha bona gobane bongata bo boholo bo ntse bo e tla go yena a re go Filipi na re tla reka mahobe kae batho bana ba tle ba je o ne a bua jwalo ka go moleka gobane o ne a tseba seo a tla se etsa Filipi a mo araba a re mahobe a didinare tse 200 a ke ke a balekana gobane e mong le e mongwe wa bona a nke go gonnyane e mongwe wa barutiwa ba hae Andreas ngwana bo Simone Petrose a re go yena moshanyana o teng mo naya a nang le mahobe a 5 a harese le ditlhatswana tse 2 empa go e ka ba eng ga ba le bangata gakalo ya ba Jesu re dudisang batho fatshe mme jwang bo ne bo le bogolo bakeng seo ya ba banna ba dula ba batlile ba 5,000 palong jwale Jesu a nka mahobe mme itse gobane a lebohe a neya barutiwa ba hae mme barutiwa ba abela ba dutseng ba aba le tsona ditlhatswana e mong le e mong ka moo a ratang ka teng itse a ba kgotse a re go barutiwa ba hae bokelelang dingwathwana tse setseng go tle o seke a senyeya letho ya ba ba di bokelela ba tlatsa diroto tse 12 ka dingwathwana tse mahobe a 5 a harese tse silweng ke ba jeleng lena ke lentswe la modimo mme modimo le hlonolofatse ke rata fela gore re itshetlege ka mantswe ana a temaneng ya 5 na re tla reka mahobe kae batho bana ba tle ba je re magareng a kgwedi eo re gopolang koku le moetapele moporesidente wa mehleng naheng ena ya rona ntate Kgolihlahla Nelson Mandela ke nakong ena eo boholo ba rona re tla bontsha boitelo ba rona go etsetsa ba sa kgoneng go iketsetsa e ka ba mesebetsing eo re tobaneng le yona bophelong go ka etsagala gore ga o šadima lefatshe lena le kulang le lapileng le kgathetseng le wena o botsa potswena na re tla reka mahobe kae batho bana ba tle ba je ke nakong tse jalo mo Jesu le o seng gona a tlhokang ba tshwanang le nna le lona re sebedisa go phethagatsa tseo re di bonang ka mahlo a lefatshe di sa tlo kgonagala ga o sheba boholo ba mehlolo eo Jesu a entseng o sebedisitse batho go etsa mehlolo bophelong ba batho ba bang go motswalle wa hae le molatedi wa hae Filipi Jesu o re na re tla reka mahobe kae batho bana ba tle ba je ena ke potso e apereng
ke o sa gona ha le ka hare ho yona ha hola o sheba palo ya batho bana ka mo baneng ba le ka ntle ho motse ka teng shwalane ine se tswara ka itsa hala mabakana ke o barutwa baneng ba sentse ba ena lona ka kelellontsa bona le rona re phela lefatshe le jwalo ka ba mosebetsing ka ba lapeng ha o sa kgone ho etsa ntho kapa ha pelo ya hao e sa batle ho etsa o tla ka mabaka a etsang hore o dumele le wena hore ntho e jwalo e ka se kgonahale mme bongata re qabana le boramosebetsi sita le baokamedi mosebetsing re qabana le balekane ba rona ka ho beha mabaka pele re ka sheba hore bothata bo ka pela rona re ka bo phema jwang pele re sheba potso ena ya Jesu seng hona ka maikutlo a ho nyahama o fellwa ke tshepo pele re bona o se kgonahale ka hara yona ha re ikgothatse ka nnete e hlahang ka hara yona mme yona ke ya hore Jesu a keke a re kopa se sa tlo kgonahala ntle le ha e ba yena ka boyena a sa tlo re fa matla le disebediswa hore re kgone ho diphethahatsa ka boitshepo ho seng hona na le lona ha re tsamaye leeto lena le kgwedi ena ya ntate Mandela mme re arabe pitsoena ya ho tsamaya le ena mme a re sebedise ho kgonahatsa tse neng di sa kgonahale bophelong ba batho ba bang pale ena ke e tlwaelehileng haholo phepo ya bakete tse hlano re tseba ka mo kgonahalo ya se sa kgonahaleng se ileng sa etsahala ka teng mona ha Jesu a nka mahobe le ditlhatswana tse mmalwa le ka moo sejonyana sena se senyenyane se ileng sa atiswa ho fitlhela se fepa batho ba dikete tse hlano empa pale ena e qala ka Jesu ya botsang potso mme ho ka etsahala hore potso ena e qalang e ne e le bohlokwa jwalo ka phethahatso ya sene ntse sa kgonahale ka hare ho pale ena ka mora ho phahamisa hlooho mme a bona letshwele le tlang le molebile ho shebela ka ho Filipi eo hahabo e neng e se hole le moo mme o re ho yena na re tla reka bohobe kae batho bana ba tle ba je ho na le dintho tse tharo tseo re lokelang ho di hlokomela le ho di hlwaya potsong ena ntho ya pele ke Jesu ka sebele ya botsang potso ka dumela hore o ne a sentse a tseba karabo ya yona le seo a ka se etsang ke ka hore neng re ka lebella hore ba rutuwa e be bona ba botsang potso ena kapa batho bana ba neng ba tshwerwe ke tlala empa potso e botswa ke Jesu jwalo ka bakreste seo o lekang ho re susumeletsa ho se etsa mona ke ho inahanela re se ke ra batla ho dula re nahanelwa ka mehla re dule re nahanne ka dikarabo tsa dipotso tse re tshwenyang haholo bophelong o dula a teka ka pela rona dintlha tsa bohlokwa tse amang bophelo ba rona seo Jesu a re lemosang sona mona ke hore jwalo ka bakreste ha re a lokela ho ba botswa ho nahana tumelo eo re leng ho yona ke tumelo e dulang e re nahanisa ka dintho tse hlophang bophelong Modimo wa re pepetsa hore re dule re hlophana le ona ka dintho tse etsahalang lefatsheng. Na re tla reka mahobe kae, batho bana ba tle ba je. E re ka ha e le Jesu ya botsang potso ena, ntho ya bobedi ka ntle ho honahana, ke ena ya hore wa re bontsha ka moo Modimo o sebedisang rona batho ba fitlang ba ema ba fihlella e meng ya mesebetsi ya ona lefatsheng mosebetsi wa Modimo o keke wa etsahala ka opanya hwa leihlo o nka nako mme o hloka mamello ya rona Modimo ha o batle ho dula o re etsetsa sohle o fihlela rona ka borona re se re stallwa ke moya ona wa hore ha re sa kgona ho etsa letho tseo a re romantsona empa Modimo o re tlatsa ka matla mme ke ka matlana moo Modimo re sebedisang jwalo ka kereke ya kajeno le batho ba phelang kajeno tlisa diphetoho bophelong ba batho ba bang jwalo ka badumedi ba fetolang bophelo
ba motho ya paretsong ke bophelo o etsa tsene ndi bona hala ka lehlola lefatshe e ka dikeketsa gona hala.

sekhutlwana sa ka se kgethehileng. Sekhutlwana se sa batleng lerata, sekhutlwana se sa batleng modumo. Ke Jesu ya botsang potso. Me ha e botse fela empa o e botsa gobane a batla gore lefatshe le re bonang jalo ka ba ipitsang ka lebitso la hae e be lefatshe le tla ba le tshepo le kaosane. Ha le tobana le tse sa kgonagaleng ka mokgwa wa lefatshe, ba tsebe gore ke Jesu ya di kgonagatsang. Hangata re ka iphumana re le maemong ao re inyenyefatsang, re inyatsang ka ona, gore re ka fitlhelela mesebetsi e itseng bophelong. Empa gopola gore ka jeno, jalo ka Filipi a neng a bona e ka potso ena, e tla mo opisa tlhogo a thi ke potso e phepetsang monagano wa hae le go mo gopotsa gore ga a tsamaye leeto lena a le mong. Empa Jesu ya botsang potso o na le ena. Ena ke kgalalelo e apesitse Mokeresete ka mong. Ke tlhompho le tlotla e kae o eme.

0: Es falaneng e eme ka hara ntlo ya hao. O tsamaya strateng lefatshe le o bona ka leihlo leo le o bonang ka lona. Leihlo la hore ha o ne o le teng kgaitsedi ya ka ka be a sa shwa. Ha nka ama qola ya kobo ya hae rabone a nke ke boele ke bone. Jesu morada fita nkutlwele bohloko. Ana ke mahlo le maikutlo a lefatshe ha le re lebile. Le tlelwang ke moya wa Paulo go bane lefatshe le ha le ka iphapanya le tseba eo re tsamayang le ena. Ke Jesu ya ngatafatsang sejo se senyenyane ya fetola metsi e veine. Ya ngatafatsang ditlhapi moo tshwaso e neng e fokola. Ke Jesu ke monga tsela. Mme ke o seng gona moo a re memang le rona. Reka mahobe batho bana ba tle ba je. Go na le dikarolo tse tharo tsa bophelo tseo Modimo o re memelang tsona o seng gona go etsa se sa kgonagaleng gore se kgonagale. Ya pele ke gore gotlisetsa moya wa boitshwaro go bonagalang o nyetlile gagolo ka gara ditšhaba tseo re phelang le tsona. Keresete o ngodisa bakeresete botlhe go ba karolo ya mabotho a tla fetola maemo a boitshwaro lefatsheng. Bona ke mosebetsi o boima gagolo o bileng o bonagalang e ka go tla ba thata o ka o phetha. Tsela eo lefatshe la kajeno le itshwereng ka yona e a nyarosa, e a tshosa ebile e bonagala e ka o ka se be bonolo go ilukisa. Go bonagala o sena ntlafalo ya letho ka gara malapa, ka gara dikolo, ka gara metse ya rona. Ga o tlwa boitshwarong ba botho, mme ke bomadimabe gore le lefatshe la tumelo kereke ka bo yona e se ebile inehetse gore ga o letho le ka itsiwang ka maemo ana a fumanang gore a tswa taolong a boitshwaro. Kampa ra mamelela boitshwaro bona, mme ga re se re sa fumane tharollo godima bona, re iphumane re bogabisa. O tla utlwa re se re bile re re ke ditokelo tse etsang batho ba itshware tjena. Ena ke tsela e re tsisitseng eo re shebaneng le tharollo ka yona. Ha ho lwa utlwa dinthong tse shebahalang e ka di na tharollo. Re dumella lefifi ka ra lefatshe o kwaela lefatshe la lesedi leo nna le lona re nang le maikarabelo a o tlisa le bone ka gare go lona. Ha re se etse sebe sena ka lerato ha fela ho sena motho ya le matswang ke sona. Ana ke maemo ao le badumedi ba matsatsing ana ba kgethileng ho phela tlasa ona. Taba ya bobedi eo Modimo o re memelang ho tsamaya leeto ho ya ho tse bonagalang di sa tlo kgonagala ke ena ya kgaso ya efangedi. Ho bolella lefatshe ka Jesu ya pholosang sefapano sa hae le tsoho ya hae. Ona ha se ona fela mosebetsi wa modumedi wa sebele, empa ke o mong wa mesebetsi e kgethileng ka hara kereke ya Morena Jesu. Ha hona se seng sebaka ntle le ka hara kereke mo efangedi ka haswang teng ka polokeho. Empa o sheba maemo a ka hara dikereke matsatsing ana, o tla fumana sena se ntse se fetoha ho ba mosebetsi o boima haholo ho etsa. Dumela ha ke re bakreste ka palo ba ile hodimo ho tloha halofo ya bilione selemong sa 2019 ho ya ho bilione e le nngwe le halofo kajeno. Empa ho sheba dipalopalo tsa batho ba hlokahalang le ba tswetsweng, palo ena e tlase haholo. Re tlohile dipersenteng tse 34 ho ya ho 32 ya setjhaba se phelang kajeno. Mme dipalopalo tsa ba ipitsang bakreste di ntse di theoha letsatsi le letsatsi, kgwedi le kgwedi. Sena se etsahala ka mora dilemo tse fetang 2000. Re bolela gore kreste ke morena sta le nakong ena eo marangrang a tswetseng pele a se bile a sebedisa ho hasa efangedi. Mosebetsi ona wa kgaso le ho fepa batho ka bohobe ba bophelo o santsane o bonagala o le boima haholo. Na re ikemiseditse jolo ka kereke ya kajeno ho sebetsa le Jesu tlela tse bonagalang e ka di ne di sa kgonagale gore di kgonagale ka bonagala e ka go jalo ka ntle a thikagare re fetogile baganyetsi ba yona efangedi ena eo re tlamegang go etsa go be bonolo gore ba sa kgoneng go e utlwa ba e utlwe nakong eo paulosi a ileng a ipitsa lengosa la morena ka yona bile nako e thata gagolo nako eo kereke e neng e tlepetswa ka majwe le go roa kua nakong eo ba ipitsang ka lebitso la kreste ba neng ba kenywa tronkong gafetsa ka lebaka la lebitso la morena jesu empa le maemong ana ga re a bona paulosi lengosa la morena le inehela esita le maemong ana a neng a bonagala a sa tlo kgonagala ga lefatshe le ne le sa bone tsela bophelong ba paulosi jesu ya e ba tsela o ile a tsamaya metse le metsana a tlhoma diphuthego gara dikotsi tsa difefo tsa lewatle gara dithogako a dula a itshwareletse ka jesu ya phelang ke ka go le ka jeno nngwe borarong ya lefatshe dibilione di bolela jesu jalo ka morena mme dipalopalo tsena di malala laotse o ka kotula empa le ga tshimo e le golo gakana e tlhoka bakotudi se etsang ke tsho jalo ke gore go na le batho bao lefu le ba gabeletsang ba isoka ba tseba jesu jalo ka mopholisi wa bophelo na re tla reka mahobe kae batho bana ba tle ba je karolo ya boraro ya se sa kgonagaleng eo re memelwang go yona ka jeno kerekeng ya matsatsi ao re phelang go yona ke ena ya go fepa lefatshe le tlaleng ena ke pitso ya mokeresete molemong empa ke bomadimabe gore rona ba ipitsang ba dumelang ba apereng seaparo sa kereke ba rorisang modimo ka mantswe ya phefa e be o sa le teng bana ba ahisaneng le rona ba robalang ka tlala empa nna le bana ba ka re ja re be re qhale dijo dijo ke karolo ya bophelo ke ntho e bohloko haholo gore motho ya tshwanang le nna le wena a fetoge mokopakopa wa dijo empa re na le bogoni ba gore re mo fepe kapa re je le ena go fepa ba lapileng e sa le le mosebetsi wa kereke ya morena jesu kreste ya romuang gore a etse mosebetsi ona ka jeno roma nna le wena gore re etse batho ba bang hantle mo gore ba dileng teng ka jeno ke bopaki ba ka moo pelo ya jesu e leng ka teng pelo ya jesu e na le bao ba lapileng ke ka go akileng a fa kereke ya gae setshwantsho sa mosamaria ya molemo setshwantsho sena se santsane se re tshwanela le ka jeno kgweding ena yeo re ketekang ka kapa ena e ileng ya ba moporesidente wa naga ena ena ke pale e loketseng hantle ba batlang go tsamaya le kreste go etsetsa lefatshe tseo lefatshe ka matlho a lefatshe le neng le bona di sa tlo kgonagala ke a tshepa sena seo atametsa karabong ya potso ena yeo kreste a neng a e botsa na re tla reka mahobe kae batho bana ba tle ba je taba ya bone ebile le ya go qetela re santsane re shebane le se seng se bonagala e ka ga se kgonagale mme sona ke taba ena ya go fodisa lefatshe le kulang mme mona ga ke boe fela ka go fodisa batho ka tsela ya kalafo le meriana kgodiso ga se seo fela empa ke o tlatseletswa ka moya o galalelang e le gore re tle re tsebe go emela bohloko ba go kula mme ka gara gona go kula go re tsebe go tlotlisa le go phamisa modimo wa rona esita le maemong a jalo a go imelwa re be sebete sa go tobana le mahloko a re tshwereng mme re nke taolo godumo ona e seng ona fela le bophelo ba ka nako e tlang bakudi ba sa tlatswang ka moya wa modimo ke ba tetebelang maikutlong ao ba leng go ona ke ba iphumanang ba tlalelane ba tlaletswe le ke thota nna le lona go seng gona ha re ntse re etsa mosebetsi wa ho hopola letsatsi lena la ntate Mandela. E ba ka yona Jesu araba potso ena eo a ileng a e botsa letsatsing leo. Ka yona a re, ha re fodiswe, ha re kgoriswe, ha re tlatswe ka moya o halalelang, na re tla reka mahobe kae, batho bana ba tle ba je. Amoela tlhonolofatso ya Morena. Mohau wa Morena Jesu Kriste, lerato la Modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona bohle. Amen. Ha e le thato ya Modimo nna le lona, ha re kopane sontaheng se tlang.
1: Re le bonga muruti magele molaitsa o monnate ele ka nnete o tla kopana le ena hape mamedi baking e tlang ka sonta ha mesosonye mashuma mararo ka mora hora ya bosupa ho di mahlora ke ya borobedi tsebeletso ke ya lesedi ya le gotlala gaso la Africa borwa dienwane mo 80 o re balla ditaba.

0: ya. Ke ona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshwaetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha o tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya hore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.
4: Ke metsotso mamedi e mashome a mabedi a nang le motso o le mong ka mora hora ya bosupa. 086003084 e re ke qale ka ho nka di-voice note kwano mamedi re ke utlwa rona maqheku le maqhekwana ana a ka a reng o seng a kajeno.
5: Mamadi Bongile kae ke kgone ho ska utlwa mona ka matlhakeng sa Stone. Wa tseba mamane Bongi lefatshe la borona re lahlile hlompho. Hala hlabu ikokobetso hala hlamudimo jwale le fatshe le ya gula hona jwale le fatshe le batla fela batho ba lebelong batho ba dutsi nthatong ya mudimo batho ba dutsi nthapelong ke yona fela ntwe ka lokolang le fatshe la borona mamani bongilo seng mudimo ha khutle ha khutlele batho ke ya leboha thank you bye
6: Moradi wa ntate Sonopo ke a o dumedisa ho seng hwa letsatsi. Ke utlwa taba ya hao Sibongile. Sibongile wa tseba bophelong. Ha hona ntho e fetang hlompho. Hlompho ke senotlolo sa bophelo. Bana ba rona Sibongile ha ba ka ithuta fela ho hlompha. Dintho di ka ba tsamaela hantle. Nna ke leng kgone makonopi ke nahana hore bana ba rona ha fela ba ka ba hlompha. Jwalo ka ha lentswe la ntate Modimo le re hlompha mmao le ntatao. Ntho di ka ba tsamaela hantle. Ntho nngwe le nngwe e tla loka. Sibongile ke nna kgone makonopi mona tsa Mandela ke a leboha.
4: Ere mamedi ke utlwe ka mona ka mohaleng ke na le mang le Sedi FM leo. Le Sedi khotso.
7: Sibongile dumela ngwaneso.
4: Dumela malekai.
7: Ke mamadi ya ka mona ka mama habang.
4: E yang khone mamadi ya.
7: Ke sono ka bana go ba le ho nwa ke lena ha o sana thapelo e dikolong. Go ba le thuto e qala ka lapeng. Jwale ka lapeng ba ngwana ha tloa a tsa mane ntwa ka lapeng a sa tsebe boikokobetso le ho hlompha le ho thaba modimo. Ha e rutwa ka lapeng. Go bana ka lapeng ka bona go tshwanetse go rutwa bana hore o tshabe modimo. O tshabe motho wa mogolo go go tlotse go bola o fitla dilemo tsela tsegelong go tsona. Gone ba tsela bana ba go jwale ba hotse ka ga malapa senang asna direction asna tsamaiso o ba bona le dikgetse mona ha ba be bo ya tapile ba dikgetse ka mona ka dikgetse wa bona le ngwana a bua le batho ba baholo ke ha ka ba mogolo ka mosebetsi wa dikgetse empa ha le monyane ka dilimo o tshwantse ha ya libile go batho ba baholo a be le bikokobetso le tlhompho le lerato ke tsona ntho tse seng di le seo sebongile ga re rapelele lefatshe la gona le a seya bana ke sono ka bone jale teng ga o fitlha malapeng a o gonang o senang yona ntho eo ya gore ngwana a tsebe gore ka nako ena ke bosio ke nako ya gore beke ka tlong jale ke sono e fetiletseng ga ba bona mona ditrateng re bentse ge ba bona one boetse ka kgona ba ntseng baya malapeng a bo bone ke sono ka bana sebongile lefatshe la gona le a kula
4: mme wa ka ke a utlwa mame ke leboile
7: thank you mme
4: le sedi efemeleo
8: mama ni bonke ke dingi kai
4: ya phela mali kai
8: eh wa le makabelo ka mona ka itibile nja ka fontaine
4: eh
8: wa tsama mama ni bonke si so se sa house sitle sitle na ha nke ke kati ku eletsa motho ka ntwe nna ke sa ka bona yintse la muli nkile ka eletsa ke ne le batho ba baholo ka nako eng ha ke fika mona itumele mistress e mo mrs goliath moya yo phumule ka khotso a re ho nna ngwanaka ha o ska ba tata a go tsamaye butle a go baneng ga o ka tata o tla wa mme ga owa o tla wa ka mokokotlo ke kebe wa tseba o tsewa empa ga o ka ga o sa tata o tla wa o we ka mangwele mme o tla tseba go tsewa a re ene o tshepe modimo o ye mangweleng ka metlha le metlha bana ba rona metlheng ena ntho ngwe le ngwe etsa o tatue ka ga ba latlhile modimo dikereke ga di na batšha re tlhoka batšha ka dikerekeng ge tsebe go ba eletsa jalo ka ga re eleditswe empa ke kopa modimo a re thuse batšha ba kgutlhele dikerekeng and-e ba seke ba etsa dintho ba tatile gobaneneng o keke ba tseba o ithuta ga o tatile ke a leboa mamane ke makabelo ka mona ka itumeleng tanki
4: nkgone makabelo ke leboile ga golo moratiwa wa katlhe
8: thank you baba
4: le sedi dumela hello
9: mera mamane
4: le kae ma
9: ga mnate le kae nna ke
4: ke a phela
9: a tshe bo mme bana ba bua nnete ba bua jalo go nane re se leo ana re tsena ngwana o sa tsaba le go mogalemela ka tlong bana jwale ngwana o tla tsamaya jale a ngale mona o ngale o wa mogalemela o bua le yena hantle ene o mosupisa tsela jale gana tsena mme bana ba ba tsaba sa galengwela ke yona ntho tlhompho le boitshwago le boikokobetso ke tsona tse tla o kenya legodimo ngwanaka ke a leboa mme ke mme mamoremi ka mona ka gathanda
4: mme mamoremi ke leboile ga golotlhe moratiwa baka
9: thank you nnake
4: thank you mama le sedi efemeleo
10: allo mamane
4: le kae ma
10: re tsentse nkgono mathabe mona Frederford
4: eya nkgono mathabe
10: jo ke utlwa setlhogo sago se monate setlhogo sago se monate ngwana mme gobane rona re godise gote tlhonepa mmao le ntatao matsatsi ao a tla eketseye lefatsheng ka seko a o sana tlhompho ga o bua le ngwana o tabolela kwa o bua ka mokgo a ratang yanong ke ka goo go leng ka teng and-e tle kgolo gape o e shebile go a nyatsana e ra nyatsana ee go a nyatsana mo lefatsheng le ga o ka wa ithuta go nyatsa motho ga gona mo o ka yang teng ka gapa go bua ka motho gampe ga gona mo lefatsheng le na le yang teng namane bone ke utlwa botlhoko rona re godisitswe ga monate re kena dikereke re a disane sekolo bana ba kaseko batšha ba re ba enjoya ka botlolo ee ba re ke enjoyment-e ba bolela go botšha ba rona re bojile bokelekele yaanong ba tla re isa kae le lefatshe le ga gona bo ba tla re isang teng fela e re ikopa mo pele ga modimo fela gore a re kgutlele morago mo modimo a re bopileng teng gore lefatshe la rona le seke la timela re tsamantse re ba kgelosa re seke ra ba tlogela mamane bone setlhogo sao se monate ke ntse ke lakaletsa bomme ba united presbyterian ba tsamayang ba ya cape town modimo a bule tsela tsa bona mamane ka dithu e re tsamaya go a sa lentswe la modimo bana ba rona ga ba rate ntho tse ntle le ka mo dikeakeng ba bua le rona ka mokgo ba ratang modimo a o sekanolofatse bontsi
4: oh ma ke leboile tlhe moratiwa wa ka
10: yes
4: mamedi ere ke gotlela gape ka mona
11: dumela mani boeng ke useng wa letsatsi le letlela sontaha la kgwedi ya ntate Mandela ya ofana me boengi e ibana bana ba tella ba ona jwale nna ne ke lakatsa bana ba ka hlompha batho ba holo ba tsebe batho ba holo ba skenda ba bitsa bo ngono ka ba ka hore ke ba loyi ha ba ngono kelello tsa bona di fapoa se ba bitsa go bo ngono ke ba loyi go bandeng ha bo ho sena ngono le dikireke mona ha o hlomphi batho ba baholo ha le le bo ngono le dikireke mona bana bana ba letella ba bua le lona ka mogoba gatang ke o se bile ba re tswafisa le dikireke etla re ha o ile kirekeng go lolokisa moya wa hao ngwana a o tella ha wa tshwanela o ntse lentswe kirekeng le motho a moholo a o ntse lentswe o so le phoso ha o bua a ba ke ba re hlomphe bongi bana bana
12: dumela dumela mama ne bongi ke a phela ka mohau ha ke tsebe wena mama ne bongi bana ba rona ba hola mona go ntse boima re hotse na go ntse tse hantle hona jalo ho sona le bophelo bo salokang maphelo nga bana ba rona jalo ha ba ka ba mamela ba hlompha ba itshwara hantle ngwana ngwana na a tsebe boemo ba hae bo motshwanetseng ngwana mushimane a tsebe bophelo hore na bo motshwaretse eng a hlalefe kore ha ka qala pele a hlompha hobane bohlale o bufumana ka ho tshaba modimo bohlale ba pele ke ba ho tshaba modimo bana ba rona ba hole ka tlasa lentswe la modimo ba tloele hola fela tlhepi kore ha ke tsebe ka mogho ba phelang ka teng hona jwale ke jwala ke tsamao tse mpe jwale ha ba ka ba tswa ba withdraw ya dintho tseo ba tswa ka hare ho tsona ke nahana gore ba tlo ba le bophelo bo botle ba hlomphe ba itshware hantle ba phele bophelo bo ba bo labalabelang in future ba tsebe hore ba ya kae bana ba rona kajeno ke bona ba re ba boloka instead bona ba boloke rona ha se ntho e tshwanetseng eo bana ba rona ba hole bophelo bo tshwanetseng ke a leboha mamane bongi ke mankgatho mo Brits
4: ke le buile nkhono mangkhatho mamedi ere retlokena se khutlwaneng sa rona sa bophelo ke nkepina etla ka joyous celebration pare o mohau.

0: Tobedine konketse joyous celebration ba bina pina e monate mona ba re o mohau wa modimo ka tsene mo medi ha re kena se gotlweneng sa rona sa bophelo ke la ka sa fela re ke re tlo bua ka legasi la sefate se bitswang baobab baobab mo medi ke le ka utlwa ntate mongwa mo sotho hantse ke etsa dipatlisiso ka sona are se bitswa ka sesotho mwana haiba o batla le gasi la mwana haiba o batla sefate haiba o batla le kala la mwana are bongiki ka mo re le bitsang ka teng rona basotho jole ka re ke re tlo sheba rona ba o bapo mamedi e bohlokwa hakakang bakeng sa hao e bang mamedi o fumana e ka nna ba mohlomong e se yentswe e sitswe e le phofu o ka ifumana mohlomong ile dijong tsa mofuta ofe ka pa ofe wa ifumana ile tholwana mabenkeleng a rekiswang tholwana ya teng e bohlokwa haholo mamedi ha e bona motho a gathatswang ke tsokere haholo ba o bapo ka uthusa haholo me ho thwe phofu ya teng e ka thusa hore o theoletswe ke ka pa lona le ka la le gasi ka pa tholwana ya teng ka thusa mamedi bakeng sa hore o theoletswe ke ri ya hao haholo ho bane mamedi e na le ditlheferetsi tse tsa di presente bunyane tse mashume a amane a nang le metso e mene jwale ha o ba motho a gathatswa ke tsokere o wa e bona ba o ba po mo lenteng e reke e ka pakatsela ya hore o ifumana e se ile phofu e ka ba ke le gasi e ka ba e di nthong tse ding tse itseng tsa dijo e kentswe e bohlokwa haholo mamedi bakeng sa motho ya nang le lefu la tswekere ha e ba o le motho ya gathatswang mamedi ke ho soka ka lebaka la fiber ena ya teng e o re buileng ka yona e leng ditlheferetse ha ebo motho a gathatswang ke ho soka haholo mamedi e ka o thusa ba o bapo hore o ye ntlwaneng hantle tshilo ya hao e sebetse hantle le mala a hao a sebetse hantle ka tsela e nepahetseng e nngwe ya dintho hape tseo mamedi di leng bohlokwa ha ke phethela ka ba o bapo e bohlokwa haholo bakeng sa letlalo la hao mme ho bontshitswe mamedi hore ha ebaneng o e sebedisa letlalo la hao le ka fela makgopo ao o fumana hore o jele dijo tse ding tse itseng ha o jele dijo tse itseng so hlale kgopolena e be ho sane ho thwentho eno ke tshwaetso e ka thusa haholo mamedi pao papo bakeng sa hore letlalo la hao le dule le le letle ka dinako tsohle ke kopa re felle dintho tse tharo tsena letlalo tswekere mmoho le tshilo ya hao dintho tseo tse tharo di bohlokwa haholo ka sefate sena sa baobab e leng sefate sa mwana a ko se sebedise mamedi mme ke more felang teng ka sekgutlwana sa rona sa bophelo o seng hona
1: thabang le nna ho qebelo o mong le o mong renya bosupa o seng ho fihla
2: ba
1: re le
2: ba tseba batho ba wa kere ba ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toast ya abo nkare ke gauta ba re bo ke bo hona bophelo bo monate butlehle mona mzantsi re na le sunbake di-slice tse tinya tse bonolo tse etsang hore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ha o hloke o beeletsa sebaka ha o di-omelette tsa 200 ke bohobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete hobane mona letsatsi le re tjhabela kaofela ha rona mme ka sunbake motho ya mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate
3: Now ke lobane maikutlo a o yetsa gore o tsohe o itukise mme o hlahelle lena he ke le ghetlo la o qetela la o imodisetsa di ghetlo ka la 1 le la 2 August ho qala ka 8 hoseng ho fihla ka 5 thapama di station tsa o imodisetsa ba ghetsi di tla be di butse nna ka bophara ka ho e tlhahise o imodisetsa o voter di ghetlo tse tlantsa masipala bakeng sa dintlha ka botlalo letsetsa 0800 11 8000 etela elections.org.za kapa romela molaetsa ka WhatsApp ho 0600 880000 molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC
4: CD FM ke mole hey mohwabo wa setso le puo ya sesotho
0: Ao mamedi ha o so kena tsa thabang le notse bo solo hobi. Ke go bonkinele matsoho metsing. E re mamedi ke nke pina. Etla ka lejwe la motheo ba re wa makatswa.

ke o kopa hona jwale ha o le leetong hle tsa mahantle ganna hantle hlompha le melao yenu ya tsela ile shuma le metsumine metsotso ka morao hora ya borobong ke utlwile ka o hlokahala ha sputa sibukhu monnane nga papala dikalaneng modimo a mo file talente makatsang mwana mme phumula ho ba lelapa askis ho ba motsibileng ba motseba ka television ba motseba ba bua le yena ene ile nako

0: ke beha bophelo ba ka matsohong a hao Jesu. Ha ke behe bophelo ba ka letsohong la motho. Ke behe bophelo ba ka letsohong la phoofolo e bitswang motho. Ke beha bophelo ba ka matsohong a hao Jesu. Seng matsohong a motswalle. Seng matsohong a moahisane. Ke beha bophelo ba ka matsohong a hao Jesu. Haebe wena ya tshwarang bophelo ba ka, amadodana a se wesele, re beha metsotsong e leshome le metso e robong hona jwale ka morao hora ya borobedi, makgulong a matala ho Lesedi FM. Motho e motle, jolo ka o setse le nkgono, o setse le ntatemoholo, mo hlokomele, o mo hlomphe, o mo hlomphe. Mora, moradi, hlompha mmao le ntatana. Ska re ha o qala o ratana, yaba o ipona o le betere o ba feta, ha o qala o ratana. Qala fela o fumana tswekirinyana ya lefatshe lena. Fumana na moneitanyana ya lefatshe lena. Ka ba so tella mma, o tella ntatao, tella ba baholo ho wena. Wa mathaka mona masiu wa mathaka, mesong khona o kenang hona jwale. O kena le dihutere tsa di-taxi ha ntse di re papa. Hey!
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tšhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa ithabela. Tshe, o irata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
4: Ke bo phunyeletsa o ya pele ke lerato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintsha di dikoloto tsa high tech qualifying ho loan ile ngwe ya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe di tifelo tse ding ka thoko mme o se a bolukile o fihla 1000 rand ka kgwedi
5: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa ho tse qualifying e be tifelo le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana ngwe le fa ngata tshintsha le sekoloto sa ha ho FNB ka jeno FNB thuso tetela dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo a semolao.

Hei, hei, ngwanaka, hei. Moradi, mora. Moradi, mora. Tloela e ka go ratana go wa fihla. Ga se wena wa pele ya ratanang. Ga se wena wa pele ebile ga o wa o qetela. Tloela go etsa e ka marato ana o leng gona a fihla. Batswadi bao ba tsebile a betere o fetana o leng ona wena gona jwale o kena le dihutere tsa di-taxi ga di re pepep di re papap di re popop kgona o kenang gae lape mme o kena ka otelela kena ka otelela seka telela ga o tswa mo o tswang teng ga o tswa mo o tswang teng metsi ana a e sale shebane le ona a o dubile ebile a o duba gona jale tlwela o telela batho ba bagolo tlwela o tsheisa lelapa lena leno ka batho bane kgolo ntho e phapetse ne kgolo kgolo kgolo wena o nana ore wa tseba bohlale nana ore o tseba kgolo nana ore se ka etsa ntho e bophelong batho hlompha bophelo ska yetsa ntwe mushimana skana na lutleva ha so wetsa ntotse uditsa ai ska le ka bana na uri mudimu tla wetsa obedo uta u shapa mudimu tla badomo ta u shapa mudimu tla badomo Tabadomo. O tabadomo. Botleva bona botla fela ka motsotso fela. Wa tswa re mpama ya modimo e mpama ya high fela. Mpama ya high fela. Feta lilingo. Bedomo. Fela botlhano.

0: Ema shoma mabidi le metsumene metsotso ka morao hora ya borobonga. Howlin dati se. Agurke kokote ka obunda. Howlin dati se. Ka buikokobetso bo boholo. Buikokobetso bo boholo. Tloela dinthotsena tsa mesong. Tloela dinthotsena tsa mesong se. Akodi tloele. Tloela hore so le moholo le mokana o no lo bonisa ka di cellphone mo bana ba leng teng ha bana ba thabile ha rampa bosiu ba gantsha di cellphone le wena o yeme mo ka di cellphone le tswa se lebile le thuthumela iba haya akwe haya go fihle phumule ntho tseleng wa tswadi batla o di shebe hantle ko wena yona ko wena o ikentse ngwana ka di cellphone ha bana go thwe ratata be be parapa be be ko wena mona lo wena so yeme ka di cellphone ha o bana motho di pattern tsa bana mme o setse ha kwana o na le ngwana monyane le sia le ding tshwantse lo thusa o yeme le parapa be be ntate mo pe pe pe pa pe pa ka lefuno gantsi le bana tima itime o ya hae potlaka itime etsa tsena jo etsa jalo ka mtaung itime o ya pe pa pe pa pe po pa pe mana pe pe ntate lo wena ausi solo moholo ausi wa ka roka thuthumela pele bana kwana be le tswa selwe le le khutshwanyana le kana ha o khone lo lphamisa jolo ka bana ba
1: be
0: o ha solo mo tsamaya tima phone ausi o ya haye mme tima phone o ya haye bo mme ba haye hona jwale ba phe tima pipa bebe tima pakisa hau hai ere ke mo bontse tingwa jwang ka pelenyana ere ke mo ntse hle tima ai sho sha bande de thuso wa itima tima be papo tima hey na bona gre itimme tsama hai tsama tsama

ri atena man le rona man he ri atena man se re le baholo motho kene mona hara bana man a ya ya na ko ngwe ri atena man tswana ko ngwe ri atena ri atena ri atena man ri a tswafisa hai hai hai kene mona bana ba bitsa ka di ntho mona di smartphone mona we me ka phone gantsang dikere gore le bone le na le sa bona lantle le gantsa dikere we me ka phone ya dikere bona ha sa gantsang bone le ne shebile kwa mo mong ha re paper le sheba kwa nai.

ene nthena ka o makatsa mangwele a sa sheba Afrika borwa ke ona motho a rata a batlang ho tswa jwana mangwele a sa shebile tsena a sare a South ar emzansi ar awo Afrika borwa ha ona sa Afrika borwa jwana a borwatsa jwana a ya kwa gona hai man hai hey.

phakisa ngwaneso jwetsa yeo a isaneng le ena jwetsa motswalle wa gagwa gore a potla ke a mamele lenaneo la makgulong a matala a matha mamele lesedi fm a bulele sealemoya makgulong a matala a fihlile batho ba bangwe ba qala dintho ba se ba godile man motho a iqale ntho fela o sa le mogolo fela a iqale ntho fela a iqale ntho a sa le mogolo e tswa nthong e jwalo man e tswa e tswa e tswa e tswa hello re hape le hona jwalo wa iphihlela o itswela mo itswelang teng e ba le kgotso lapeng la gago ga o be le kgutso lapeng la gago ke a o kopa ngwana mme ke a o kopa ke a o kopa Hey batho batho ba gathetse ke lerata batho ba gathetse go bona dintwa man le lapala bo le gathetse le utlwile toela o qala ntho e siyo ka tlung o botse dipotso tse shwileng o botse ntho e siyo nto le wena o kekeng wa gona go e araba e tlwele man e tlwele o hlotse ke torch ya cellphone kwana e o hlotse mo e hlotseng teng go lokile e o hlotse kwana torch ya cellphone e ba hantle ke na lapeng o be hantle ke bona o sa tswa kena gona jwale ke bona o sa tswa kena gona jwale wa imaka makatsa o lokile makala jwalo o kampa dula mo maketse jwalo gona le ro qale ntwa lapeng e mashuma mararo hantle metsotso ka morao hora ya borobong mo mamedi hona le mo ke anteng Ona le lengolo ara mangolo a ukileng ka fumana le mangolo a ukileng ka nna ka bala Ona le lengolo le leng o thuso mre

lengolo lena ke ile ka ngola dintlha tsa lona hantle ho ya ka moo ngwane soneng a lengotse ka teng. Lengolo lena leo ke o tshwaretseng lona kajeno Moruti Maine ke lengolo le ngotsweng ka selemo sa 1987 ke nkile dintlha lengolong lena. Mme tlha ya pele eo ke e ngotseng ha ke nka ditaba lengolong lena, mongodi wa lengolo o reng?

hona moo ke sa kokotang teng. Ha hona moo ke sa kokotang teng. Ha ke ngwala hape ntlha e nngwe ya bobedi. Ha hona moo ke sa kenang teng. Ha ke a ntlheng e nngwe ke tsamaya ke di beha ka moo ke di beileng ya boraro ore ke mathile e re he ngwana mme gano ntse o matha jwalo nano o matha ka thapelo kapano o matha fela na nano o matha jwalo nano o matha ka thapelo thapelo ne e le teng go wena na Hano ntso kokota jwalo na thapelo ne ile tena na no kokota ka thapelo na Ke potse go botsanyona Akore ke la 30 na zungu Kenke 30 na zungu Masani khu

muruti maine ntate lengolo lena itsa ke lenka ke le tswara ke le sheba ke ngola dinthatsa lona moya wa ka wa mathahu mani qetello nya rengoletseng lengo kana ko ye hona le ntho e tsukutsang bophelo baka hore hona le ntho e tsukutsang bophelo baka hona le ntho e gathatsang bophelo baka hona le ntho e khamang bophelo baka hona le ntho e kotlo banyang bophelo baka.

monna ye ore ntho e nngwe le nngwe o ne o e laela ntho e nngwe le nngwe o ne o etsa kore ka o ntse ore bonna bo ne bo le teng ka gare ke boikgantsho ntho eo ke boikakaso ke boikgomoso ke boiphamiso ntho eo ntho e nngwe gape ke mona mane mo o reng o mathile mane o mathile o mathile ntate maine le wena mo mamedi lengolong lena go na le mo wa reng ga gona motho eo ke sa dulang le ena go na le mo wa tshong jalo jale ga ke nka lengolo lena nna ka bonna ke le toloka ke le thuso motaunga ga gona eo ke sa dulane go na go bolela gore ga ntse a matha ke nna moruti wa ka gare ga gona motho wa sa dulang le ena ke gola ona kena go kgaitsedi ena a tswe a kene o kgaitsedi ena a tswe a kene o kgaitsedi ena a nagana gore ntho ditlalo ka nagana gore ga controla a nagana gore ga laela a nagana gore ga bonna le boikgantsho e le bona bo mosututsang e le bona bo mo eteletseng pele

0: ka mojuetsa ho sna motho a ka mokhalemang le ba ha bo a sna taba le bona le yena yeno a neng a dula lena mosadi a sna taba le le bana ba ha ho sna ba ka mmolella hore mona se yona tsela a se yona tselo e tshwereng ha se yona ha ke le bala lengololone ke a khola ene le ntwe dulang fela e pompala ka tlung fela gore a pompale fela be ntwe pompetse fela e be pompo fela motho a fetwe pompo e be bata fela ka tlung gore ntwe e be bata fela e be sijana fela ka tlung ntwe e fela a pompetse ke a kholwa e bile rata lo qekiso ke ka le bala lengololone ke le bala ka gore na bile a rata lo ra qekiswe ha o etsiwa eng a qekwe e ra o le tsena ngwana mme ke tshware borrakgwebo a gore ke bitse bommago
1: wa batseba batho ba wa kere bao ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toaster abo nkare ke gauta ba re boo ke bona bophelo bo monate butletle mo na mzantsi re na le sunbake di-slice tse tinya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ga o tlhoke o beeletsa sebaka ga o di-omelete tsa 200 ke bogobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela ka o fela ga runa mme ka sunbake

0: motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.
1: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Moruti maine lengolo lena le ne le emetse wena. Mofokeng ngwana chief lengolo lena le ne le emetse wena. Ore ha qetela. Lengolo lena ore ke ya kopa. Ke kopa kajeno. Kajeno. Moruti. O go bua bophelo ho nna. Ke kopa hore kajeno o ko bue mphete mana e tla tjhentjha, e tla ngo fetola bophelo ba ka. Hore ke ne ke nahana hore ha ke etsa ntho tsena kaofela, ntho e nngwe le nngwe ke e laela ka moo ke e laelang ka teng, ke ne ke nahana hore ke tla fumana thabo. Ha ke na thabo. Ha ke a thaba. Dima ke ne ke pompala ke dula ke pompetse ke dula ke re ha ke a thaba hore ha iyo thabo ha iyo ora iyo ke na le ho qeta matsatsi boroko bo sa fihle hantle matsatsing ana ke a nyaroha. Ke na lo betswa ke letswalo le o ksa letsebeng hore na letswalo lena letswa kae hobane ke betswa ke letswalo le bohloko ha kana.
4: Mphe. Mphe. Moruti. Ndate maine. Ha ke le sheba lengolo lena la 88. Hloka. Temana. Ditemana. Ha ke tsebe moruti mohlomong ke lahlehile. Kwena tsebang.

0: morenaka. Oh. Ere motsotsong ona ha mo mamedi mo tle. Mo mamedi o ke mo ratanga. Ke se hlo le ke senyana ko. Ke tle ke kopane le moruti wa ka. Ntate moruti lefu maine. Re tsebo matha le yena. Ngwane se jwalo ka kile ka bua le wena maobane ngwana mme. Ke leboha modimo ke mona o sa o baballetse. Mme. Ne le hona hore ntate moruti lefu maine a tsebe ho fa tsona ditaba tsena tseo di hlokanga a tsebe ho fa tsona ditaba tsena tseo o llang ka tsona ore phumulo ha iyo ho wena ore phumulo ha iyo ore phumulo o laka nthuro wa kora phumule o rudula o tswile o dula o sa tsebe rona o ka etsa jwang ha re palame motsotsungona le ntate moruti maine renkeleto lena la hawa renkeleto lena la hawa ke na le bonnete bo tletseng ba o rotla khotsofala moya wa hawa o tla ba hantle o tla ba hantle ke na le bonnete bo jwalo ba o re kajeno o tla ba hantle e seng wena fela mo mamedi o ntshwarele ke bona marangrang a tsamaya a ikwala a tsamaya a ipula ke kopa tshwarelo gagolo a tsamaya a ikwala a tsamaya a ipula gore jwale a e tsang ga a etsa tjena a mphoqa a se ka mo wa tlameileng go sebetsa ka teng lefu maine moruti wa ka ngwaneso ngwana mme ntate maine dumela go seng gona
1: Ntate Motau,
0: dumela mofokeng waka.
1: Ntate Motau, lengolo la kgale.
0: Ah, la kgale, ne le emetse wena. Maine ngolo lena ne le emetse wena.
1: Empa matla a lona.
0: Ka moruti waka.
1: Ke ntsa lengolo lena.
0: Hey.
1: Re bona dintse di le teng le kajeno.
0: Ha, ha, ha.
1: La ha ile lengolo la kgale.
0: Yo.
1: Hona le mo mamedi eo lengolo lena le ne le emetse bophelo ba hae ka ha ha khona hore ngolla ya ba modimo sebedisa mo mamedi re a re ngolle nako eo le montse
0: hallelujah
1: e le hore le montse na ya na le bothata bo
0: oi
1: jwale a tle a elelwe hore na ha o tla fumana thuso
0: amen
1: Giving 20 fins out on its in Woody Eats.
0: Yeah.
1: Dadamuta Wung
0: Murut.
1: Didn't cut a tarot so new healing cuts or not, so the coats it's a lenano lena yapilori. How namokesa cocota?
0: Ah, puka, I might.
1: Ke kokotile menyako eme holo eme nyane ena e Dadamuta Wung e yang kwana le kwana hauna. Moke sa kokota.
0: Amen.
1: Ke kokotile metseng yohle ke kokotile mamating ho bo mamang ka fitla ka kokota. Ha ke tanta temo down ore. Ha ona moke sa kena.
0: Ha.
1: Ke kene mane ka kena mane. Hey, ke mathile batho ba modimo ka yakwana ha ona mo ke sakenanga hona le di trata tsetse bang mautwa ka hona le di kantoro tsetse bang isitale konkosi ya ka ha ona mo ke sakenang ntate mo taung ke kopa mona fela ntle taro re ke ru tlwisise hore motho yena e ba o bo emombo tswa
0: oh yes
1: le
0: oh yeah
1: ka la hore a re ngolle ke le feng le ka laure re bale lengolo lena lena ke la motho a khathetseng lena ke la motho a reng ke entse dinthotso ha hona ntentu sitse ke likile tsohle ha ke so fumane karabo ha hona ntwe ke sa yetsa ka temo down ne ke re ke re mo utlwisise yena ke a likile tsohle yena ke a entse dintho ka ofela ha tsona ha hona ntwe setse ha hona ntwe setse morao ke ka ho are ngolang are
0: oh maine
1: Ntate Motau ke mathise.
0: Palama ntate.
1: Ke kokotile. kakena ka menyako yo.
0: Oh yes.
1: Jwale karolo na yena e leng. How no some party tabat said.
0: Yes.
1: Inena le mo eleno o fapaneng ha ho.
0: Bua.
1: Ho fitlhela o mpolella, o bolella mo mamedi di milioni tsena tse re mametse. Hore motho yena mo khathala ona.
0: Ai.
1: Motho yena ntwena ntate mo down di ntshotse ka tse etsa hetseng ka ofela ha tsona. Di etsa etse ka lebaka lefe motho yena. E ka kanya le motho aneng a itshepa.
0: Ah, maine, o reng?
1: Motho ana re bohlale bo a hwa ntlong ya hae fela. Motho ana re ke nna ke nna. Motho ana ba ile bo ikhantsho ka pele. Motho ana o bolella ka hore yena o kile a kena mona a kena mane. Motho ya tla o bolella na o tla e thintsha jwang. A e shebise kae motho a tla o bolella connection na ke tsebana le bo madi tulong difeng. Empa haya haya taba eo ya yena. Lebaka la mokgathala, lebaka la kokota, lebaka la o kena ka menyako. Ke oba o ne a iketsetsa, ke oba o na na le di-connection. Empa ha etsahala. Hore di-connection di mo tlohele.
0: Oh, maine.
1: Ke utlwile ha o mpitsa hore marangrang a itaola ka phaposing eo sebeletsang ho yona.
0: Ai, ma.
1: Le yena bophelong ba nnete marangrang a itaola.
0: Kakati.
1: Connection it's a dao. Mana tsepile te mama ti a kwalwa. Mana tsepetse te nyaba hot. Ntate mo dao le matile o ha le sa bona hala. Meke ka ho wa re ngoletseng a re ke khathetse.
0: Hallelujah.
1: Ke matile.
0: Hallelujah.
1: Ke hlotse mpilo ya ka ke ena mo mamela.
0: Ah.
1: Motho enwa. Ke ena ke ena.
0: Oh yes.
1: Motho enwa. Ntate motaung ha bolelwe ha ele
0: ha
1: ke yena le mong a le jwalo
0: ha
1: o tsepile bohlale ba motho yena ntate motaung katara ho la ya ha le hoja motho yena o ka bana di ding thotse fosa hetseng kapa tsitsela tsa sa di bone wa pela ho ba ne lentsela ha ke lona mahlwae a bona tsohle o tseba tsohle ntate motho nga ka o bolella wena o tshwanetse o yetseng o batla o eletsa mpa ha ba tlo eletswa ntate motho ke mo futa o tsena wa motho o batla di ntodi etsa ha le ka lebelo la hae ye reng ha bua fela di ntodi ha ne o phela le fatseng la hae a le mo mofuta o tsena wa motho ntate motaunga ke mofuta o kotsi haholo o ba le ha bua ka pahadi ntho di etsa hala o ba ka yena ntho ai bua nge etsa hane ha mamati a kwale ha ke no makala mohlomong ha wa e bana le ngolong la hao.

0: o bolela ka hore e ka nna ba o lo wen thotsa ba di sentse o ka di meman 20 rand ba e sebeditse hey ntate motho mo futa o tsena wa motho re a tseba o ne ba ka la hore a re ngolle ntate motho ke hlompa taba yeo le ba ka la hore be o kile na kwa re etsetsa molaetsa hore ke kopa thuso ke a hlompa taba yeo mo mamela ya ke tsebe na taba yena we mametsolo ka hona le batho ba jwa.
1: Oh yeah.
0: A eletse. Hela. Butle tlwela o etsa tjena. O tla thua lenyalo lena la gago. Ha o na ntho tla mpolella yona ke tseba ntho e ke etsang ke moholo a ke le mokana. Se ke na le pasa yo ebile ba e tseba haholo ya pasa.
1: Oh yes, oh yes.
0: Ha ke a go ngwana re re wena butle. Hela ha ta butle ntshanyana o tla qeteletse o le maditse bophelo ba gago. Hela ha o etswe tjena mosebetsing ke mosebetsing ha o etswe tjena. Ai nna kgale ke le teng mona ke na le experience. Ntate Motaunga ha ke tsebe na taba yena e fitlha ho mang ya ipona mme re lakatsa hoseng hona a thusagale naneo lena ha le ya tla o kgoba mang kapa mang empa lengolo lena le kgolotsa momamedi ya leng teng le ngolo lena le sisinya nna le momamedi dipelong tsa rona ka le ke re shebe ka botebo e ba ga re ipone na e ba ga re ba inonosi na e ba ga re ba ikgantshi na e be ntate Motaung ga re a phagama o feta mang kapa mang motho ena ga re ngolla mokgathala o leng teng seboko se leng teng go tshwenyega o leng teng ke ka lebaka la ntho e le nngwe ntate Motaung ya ore
1: moruti maina
0: yena ntate Motaung
1: moruti wa ka ke tlo o tshwara renke mabe ayayayayaya jwale o palame thaba ke tlo o tshwara renke mabenkele tara re khutla mabenkeleng o ka theoa jwale wa theoa jwalo wa tsama le tsona mo mamedie monneno o itse moruti mpheng ke tsebe go loka a ke le mpheng se modimo wa ka bue go itseng go nna modimo a o ko o bue jwale o fihlile mane mo wa reng ga o bue modimo nna ke ntse ka moo ke etsang ka teng ke e ra ole tsena ke tlhae fela ka moo
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Countdown e qadile ka sonta sala mashume ama bedi metsi le tsimpu pu Kaizer Chiefs
4: are bona obrigado ha ba ebele la botsa ga ya re play out
3: e hura hura na le bo mpudi ba Zimbabwe Scotland FC absolutely brilliant Scotland mani royal bafugen sports palace tlhodisano ya 2026 Toyota Cup se ke wa fetwa ke motsotswana o monlo mong wa ketsa halo ina ha di nna tla tsepedi tsa papadi ya bolo Africa e fatela na makwati Kaizer Chiefs e botsana dipotso le Scotland FC
4: abathi ya kereke bona
3: ka ho tlwa SABC 1 SABC Plus le di tsamela tsa radio tsa SABC ka sonta sala mashume a mabedi a metsotsela tsa mpupu metsotsong e mashume a mararo ka mara hora a bobedi thapama fumana di tikete tsa ho computer ticket hona jwale ka di ranta tse legolo fela SABC Sport ke mohasi wa semmuso wa 2026 Toyota Cup
5: for the love of the game.
6: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale neha ngwana seo se hlokang mona Nestle Nespray always giving more.
1: Moruti Maine jwale o ka palama o ka tsama le tsona o ka kakata mwana chief
0: ndate motahung kere mongodi wa lengolo lena
1: hey
0: ke lebo hore ka ka morao ho di ntshotso
1: hey a hle
0: yena o ipo
1: ah Maine o re man
0: askaba ya kwana le kwana ba no re nete ke hore ke nna motho a bile mohlaso
1: ah o ipone
0: ntate motaung yena o ipone
1: hallelujah hallelujah amen
0: halle ka manka pa mang ore ke ne ke na hana ore ke nna ya bohlala
1: ah
0: hona hona le sefela sa khale
1: bua maine
0: di felentse o ke di tsebang Sena siri, sedi laka. Mponi setsetsi. Fila sena ntate motahung, motwane nga sibina. Api wa sona. Kedumela hore hona didi nchoto a ile nga feta hu sona. Har huli vinzi. Hape ho sebaka, kiratati mana elin klasi kapo, stanza telin klasi, muruti maine. Ntate motahung, mina tokore. Kale ke ne ke saola katse.
1: Kakati.
0: Kaitata ke ne ke re ke nna. Ya bohlale ka itshepa empa jwale. Ke ntse ke itshaba. Se hopole boikgantsho jwa ka. Ha o ya pele e re. Rekola ha o le seke la mpheta. La ba la mfuralla. Ke ka ho ntate motaung. Motho ena kapa momamedi ya re ngolletsweng. O re ha le ka la ba la ngolo lena. Ka thusahala. Ke ntse ke na le mantswe ya reng. Rekola hao le seke la mpheta. La ba la mpuralla. Mutimo maemo ngana le rekola hao a me ke le mpuelle le rekola hao a ke le buele le mphebo phelo le rekola hao a ke le nketsetsetsela e khutla la ngwena go bane ke a tseba ha wena o le tena ha ke hloketsebo ya ntotso se wena o ntika
1: ai ma
0: ntate motaunga ha e fitla ka telong ya ditaba re fuma na le ngolo lena la motho ya manothoko motho ya matiba ha o shebile maotonga hae o pakelwa ke le ruru ho na le matswanteng ka telong ya ditaba o re ke a tseba molupulli wa ka o a phela ntate
1: motho
0: ha tla o rona
1: ai man maine
0: o na le dintho tsa sa di lobe ore ke nna ya phoso ka ho bona jona se mo sa mo nene makhubu a etsa mekgo bana ba lahla ka pa ba laula ka lotho ba botsa re na ibe se fe fo se tswa kae je mo le mo nga rapela modingwana wa ha etelo ba theo hela fatse ba thola jona se ya robe
1: hey
0: ba re o yena mna o robe se wena ha o buile modimo wa ha jona se ya robe ona ha ke ba tlo re kere eng ka pa e
1: o ya o ya
0: makubwana a lwana le lona motho a phoso in
1: ah maine a man
0: lona le na molato motho a phoso kin
1: amen hallelujah
0: le maemo ngana ke kopa ke ema ipulelong
1: motho
0: a phoso kin
1: ya phoso kin
0: tate motang mathela le kepela makholo a supileng mashume a mararo ana le metse mehlano motho a phoso kin kanete makhubuana ke ke a le khutsetsa o fikana le etsa ka mo ke le kopang ka teng motho a phoso ke nna kaulo ke a pele ntate motaung
1: ho Jonas
0: ho kenya mo profeta Jonas
1: 735 lentswe la Jehova le ne le tle ho Jonas se mora amita
0: e ya timane nya borobedi se gele pele ya babare ho yena
1: ya babare ho yena ha re bolelle hore tsietsi ena e re hlahela ka baka la mang
0: baba ba motsa mosebetsi wa hao ko
1: no no
0: o tswa kae hae no ke kae
1: mosebetsi wa hao ko fe o tswa kae hae no ke kae wa se chaba se fina
0: o bona potso tsa bona di tibile ha kaka baba ka o tsiba background ya hae
1: Baine
0: tla o tsira hore na monna o sebetsa intena e re hlaela ka bakalai ngate mo tontsela pele ke mane nya robo
1: are ho bona a tsi maine wa ntlo la are ho bona ke mo hebe make it tsaba Jehova modimo wa mahodimo ya entseng le watle le lefatshe
0: Ntate Matao
1: o tshojwalo
0: Ke mana ya le shumele na le motso le mong ba re ho yena
1: ba re ho yena
0: re tla jwang
1: re tla wetsa jwang hore lo watle le tle le re khutsetse
0: Ntate Matao
1: ho bane le watle le ne le ntse le eketsa ho halifa
0: are ho bona
1: are ho bona nkukeng
0: Ntate Matao
1: le ntahlele le watleng
0: Ntate Motau.
1: Mmele wa tle le tla di khutsetsa.
0: Ntate Motau. E kare Afrika borwa e kare tsusetsa. Bomme le bontate ba hlankana le ba rwetsana. Ba kankampu e karabelo ha di ntho ba di sentse ba re. Ke nna ya entseng ho. Re ba mathateng ana. Ke ka baka laka. Ntate Motau e kare ho ka bana le ngwana o seng ona.
1: Oh yes.
0: Ya kayang ho batswadi ba hayare. Se khoba so le sigere. Bo soko bo le apesitse. Di khotse le nwe ba nkara tso. Ke nna. Ke nka bo ikarabelo. Ntate Motau Jonas. O nka bo ikarabelo. Mongodi wa lengolo lena. O nka bo ikarabelo. O re moruti
1: maine.
0: Ntate Motau ha le kalantusa.
1: Tsamaya.
0: Nka bo ikarabelo. Ke nahanne ke nna ya bohlale ka nna ka itshepa empa ke kopa Modimo a seka hopola boikgantsho jwaka re kolagae le seka ba la mpheta la ba la mphuralla ntate Motaung jane re sheba ngwanena wa bo rona ke shebile nako ba re sheba ka wena ke re mokepele dijo fokotse
1: haleluya mat
0: fokotse moyeng fokotse maikutlong

0: tabatsa o sebeletse
1: o
0: empa ke le bohamu di mo hore e tello ya din totso
1: oh
0: wanena wa borona o motse le ngolo le na ka mantso ya Mateu khaulo ya le shume le nang le motso le montemane ya mashume a mabedi ana le metse robedi kutlo morena Jesu a sa bua mantso ya nare tlong ho nna lona bohle ba khate
1: ah maine
0: ba ime lwa me ke tlale imolla ntate motaung re mo apela matsoho
1: yes
0: jale re a lukisa ha re lukisa a tla fokotse wa tseba dina koseri ntate motaung tshe thusang na komnya poko gare kara hlokomela le mofuta wa dijo
1: haleluya
0: tseo di ja
1: haleluya
0: jale re tsebe o re thame so
1: haleluya
0: o hija kana ko ifeng ape o jatwa
1: haleluya
0: dijo tsa motsiare
1: haleluya
0: o di ja joang o tlok o be di ntotseng a tsa mantsibuya le tsona o di ja joang empa ke la ka di tsore re se ra mo fatsena tse tharo wena kang e o tla bo so tla o tshwere tsena tse monatsa na nyana tse di tswang bo dessert ka o tla mo mamedi a re ke di ngamle ye mo ngare ke di hele
1: Jale
0: re tlere mo fetsona ntate mo dambu siwa ha robala jale re tlere he kutswana sametsi e re ha yo rilo ana theosetse ke tsa hlano tse re buile nka tsona mathela le kepela 535 re mo fata mi so don
1: jale re mo fata mi so re a 535 ngwane so ke a kholwa mo lenteng o tla di ngola di dimana tsena ba ne o di kupile mo rutiwa ka
0: ntate motaung re kgaolo ya leshome le metse mmedi temana ke leshome le nang le metse metlhano
1: momamedi re o diprofobi
0: ntate motaung
1: mme tsela ya lewa
0: ntate motaung
1: e lokile mahlong a lona
0: ee
1: empa ya amohelang keletso o botlhale
0: ntate motaung ke baraka fe sebagae bona braka fesen bahai rekentseng tshotse pedi fela ya pedi kiena tsela ya le wa tla ilukile mahlongalo
1: oh ye
0: impa ho po le hore ya amuhela nkele
1: oh ye
0: ye o bohlale
1: amen
0: wena mwana eso ya lile ho seng ha utso ska ba le bala mantsu yana o a faseletse pelo nya hao o a bofele maikutlo nga hao mantsu ya re ntsela ya le watla ikutile mahlong a lona empa ya amohela nkeletso yena ka nnete bohlale re kopa nthwela mo mamedi ha se rona ke lentswe la modimo lentswe la modimo le re ka nnete tsela ya le watla
1: oh ya
0: e lokile mahlong a lona How ka wa dumela keletso?
1: Eh ya hle.
0: Ho bontsha. Tate motaung ke bua le mo.
1: Eh ya muru.
0: Wa ba ruti matsatsinga mabedi a fitile.
1: Muru.
0: A re honna hona le ntwe makatsang. Ya hore o ka hlapa hantle wa parasu. Wa tswa ya re ha o le mabenkeleng kapa o le kae. E re ha o ka le motho a ba re ho wena. Hona le thoko le ihloleleng la ha.
1: Ah, my
0: empa o hlapile o tsetse di konkosi.
1: Le motho.
0: Ha o motho empa ha o bone thoko e le ihlola ha.
1: Eh.
0: Ye mong ha o bontsha skare ha iyo.
1: Mm.
0: Thusa hala ntate motaung re mo file bra ka fese. A ke re mo fele jo tsa motsiare ya pele.
1: Eh.
0: Ka makhepe a mabedi fela 537.
1: Ke ho yona mo
0: Sheba kaulo ya 15 temana ya 32.
1: Mmamidi iroko ba letemana ena mashoma mararo le metso mmidi ya hanantayo.
0: Ntate motaung.
1: Unyedisa moya wa haye.
0: Ah murena.
1: Impa ya mamela nkhalemelo.
0: Ntate
1: wa bohlale.
0: Haiba mmamidi u yeleletswe. Hore di jotsena tsa motsiare. Dintse di tshehetsa thahametsi. Ho etsa hore matlafalo e be teng ho wena. Ke manenye ka hodimo e re batile ntate motaung kgaolong ya leshome le nang le metso mmedi ha e etella. Itse empa ya amohelang keletso bohlale.
1: Amen. Tjho jwalo.
0: jale di jontse na tsa motsheare mo katango bala temana ya mashume ya mararo ana le metsumedi empa ya mamelang khalemelo o ruwa bohlala
1: o ruwa bohlala
0: ntate mo taongere temana ena ya hana ntalo onye di samoya wa hao wena o nana bohlale ya thonye di samoya wa hao
1: wena
0: o nana wa tseba
1: claro
0: onye di sa moya wa hao empa da demota unyama melang khalemelo
1: ya
0: haka mamela khalemelo
1: apa maina maina
0: mongodi wa ngolo lena
1: maina
0: tuso ken try fokang ha soki inkapai batla tuso hana di jaba tsenga da demota un ke kopaki adi melentswe ha justify my amoha
1: kakata
0: O tla le joalo re ke tsena ke ka bakalaka ke le maemo ngana ke le ka bula mamati
1: mamati
0: ha bula ke amata ke etsa dintotse na di etsa hale are ke re shebe di jotsa mantsi
1: are shebe di jotsa mantsi bo
0: ya be jana fela ga makhepe ya mararo jwa 540 re shebe le khaolo ya 19
1: re ho 19 jwa le moru
0: ntate motao
1: di profobia 19
0: ntate motao verse 20
1: re verse 20
0: ntate motao
1: mo mamedi ere ke verse 20 muruti u santa yetse mamela keletso
0: hey
1: o amuheletayo
0: ntate motao
1: o tlo hlali fe isa
0: ntate motao nga u bona di jotsa mansibuya
1: jo
0: Dinse di ha me solid di jotsa motsea a da tmota un ha ko le tsena a ko mpo motselle motoho fela hle go tlala mara o hanyane ya 529 mo mamedi ho pole ri le radula bukenya di profobia manane wa ka bang amane ho ya ho a mahlano re tshwere yona fela ntate motaung khaulo ke a boraro di profobia na morena wo Ah, ntate. Khaulo nya boraro. Ke mame nya bohlano, bukenya di profobia.
1: Hmm,
0: iri.
1: Hmm.
0: Ah, morena. Wo! O tsepe Jehova.
1: Iba na maina.
0: Kapelo ya hao yohe. O ske wa itsepa. Sale fonya hao. O mo kenya merero nya hao yohe. Me o tla o tsamaisa ditseleng tsohle tsa gago o seke wa ipona bohlale tshaba Jehova se se febobe temana ya borobedi re e tla ba setlhare mesifeng ya gago le moko masapong a gago qetellong go tsena tsohle ntate motau ntho e ke e tsebang ke ena salomone ga a bua mantswe yana o re go nna le momamedi Tongwere le matsanyere senyetsa. Ke hare kara itsepa sale fonya rona. Empa rutla mantsu ya nabukenya di profobia. Re thusala a ke re kenye modimo. Merero nyose ya rona. Ntate motango ho pole hore ha mo kenya merero. Ya hao yose di ntotsa hao. Di atia ka ofela hao.
1: Kakata.
0: Di ntotsa hao. Di ema hantle. Ntate motango ha ke tsebe hore na. O seng hona ke manye o modimo a neng a bua le yena empa ho bua nnete ntate motang re a thusahala a kgutlela ho modimo ho janeng nako ene le teng ne ke tlhopopa hore o ye temaneng kapa pesalemeng ya lekgolo mashome mararo a nang le metso e robonga ho na le mantshwa ao ke a ratile empa no ka wa e tlohela ya basolate pesaleme e rena ha e se jehova ya hahantlo ba e hahang ba sebeletsa lefela ngwane sore ya leboga o ipone gore ke wena e ne le bothata o noetsa dintho ntate motang o ile wa hlaisa taba ya bohlokwa wa re no di etsa ka tumelo na empa karabo ke ena o na di etsa ka boyena se re phethile lekgephe le letšha jale wa tseba gore ka nnete ga modimo a le teng o rolela tsohle go yena modimo o tshwara ka letsogo oa

0: diphologolo lena le re tsena ntate re ne re itshepile motimo wa ka ne re phela boikhantso empatla le re ntse re itshaba o ske wa hopola boikhantso rona ntate re thuse hore re rolele tsohle
1: Jesus
0: mire tsebe ha se Jehova ya hantlo ba ha ba sebeletsa le fela re khutlile re khutletse ho wena re khutlile mahlale ya rona afuleile re khutlile hobane re ya tseba ha wena o le teng ha re hloke tsebo ya nthotsohle re ya o phamisa re ya o boka re rapela ka dibitso la morena Jesu Kriste amen
1: ai maine ha ha ha amen ke a leboha moruti maine
0: a re fe modimo sebaka a itse mosebetsi
1: yoho ye momamedi jwalo ka kile ka bua le wena maobane ka re moruti o tla o fa tse o di hlokang o file dijo tsa bophelo ba gago bukeng ya dibuka kgotso jwale ke nako ya tshebeletso ya o seng gona

are fumaneng lentswe la modimo jalo ka lengodi le testamente nya khale buka ke ya jobo khaulo ya le shumele metswe mine re balate mana ya busupa re emete maneng ya borobong ka thuso ya moya o halalelang re balaka tsela yena hobane tshepo e teng bakeng sa sefate le ha se ka rengwa se ka boela sa mela ha se le se o hlomela le ha motso wa sona o ka tsofala mobung mekutu ya sona e ka shwela lerweleng ha se utlwa metsi se tla tsoha se hlomele se medise makala jalo ka setlama se setjha leo ke lentswe la modimo lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka jesu kreste morena wa rona le se ke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi amen momamedi mo re badileng teng ntumelle re ke re etse mohloditheko wa rona mo re tla tsepamisang maikutlo a rona teng sehloho sa rona se re tshepo e sa le teng ke mo re tla tsepamisa maikutlo mo re kopanang tshebeletsong ena mo re lekang ho kgothaletsa batho hore tshepo le ha e ka ba ho bonahala e ka ho lerotho empa tshepo e sa le teng mme o seng hona re tla ka mehuo ena re re lebakeng la metse ya rona lebakeng la naha ya rona lebakeng la mmuso wa rona lebakeng la dikolo tsa rona lebakeng la ntho e nngwe le e nngwe e karolong ya puso le boikarabello ba rona tshepo e sa le teng mme momamedi ke batla o ntumelle hore kajeno ha re kopana hoseng ona moo tshebeletso ena e lekang ho kopanya batho e kgothaletsa batho ho emisa ba bang ho tshehetsa ba bang ho fetola maphelo a batho ba bang tshepo e sa le teng hoseng ona batho ba bangata ba jere bohloko ba ntse ba kgutsitse malapa a kgathetse batjha ba nyahame metse ya rohane setjhaba se hlasetswe ke tlala bofuma pefo e kgolo le ho hloka tshepo ba bang ba na le potso ena botebong ba maikutlo a bona na bophelo bo tla fetoha na lelapa le tla tsoha hape na naha ya rona e tla fola na modimo o ntse a le teng na modimo o ntse a le lehlakoreng la rona na empa ka tjeno modimo o tlisa karabo e reng tshepo e sa le teng le ha bophelo bo ka shebahala bo rengwa jwalo ka kutu ya sefate modimo o tseba ho hlahisa bophelo moo bo bonahalang e ka bo shwile momamedi wa ka buka ena ya jobo yeo re badileng ho yona ke karolo e nngwe ya dibuka tsa bohlale ka hara bibele mme buka ena e bua ka mahlomola e bua ka tumelo mamello le puso ya modimo jobo e ne le monna ya lokileng ya tshepahalang ya hlomphehang ya hlonolofaditsweng ke modimo mme modimo o na ikotla sefuba ka jobo o na ikotla sefuba ka motho le botho bo tshwanang le ba jobo modimo o na ikgantsha haholo ka jobo le semelo sa hae le borapedi ba hae bo sa sisinyeheng le tshepo ya hae e tiileng ho modimo
Impa mo mamedi ka tshohanyetso fela jobo a lahlelwa ke bana a lahlelwa ke maruo a kula a lahlelwa ke tshehetso mo mamedi jobo a humana e se le motho ya dulang ka ntle ho motswe jobo o iphumana a dula moloreng jobo o iphumana a le mong mme metswalle ya hae e tla ho yena mme qetello ya metswalle ya hae e ya mo ahlola hore jobo ha hona motho ya ka hlaelwang ke dintho tseo hlaetseng ha e se be hore modimo ha a sa leyo ho yena mme dinthong tseo kaofela momamedi bibele e re jobo ha a ka etsa sebe ka molomo wa hae kapa ho tlosa modimo dinthong tseo kaofela tahlelong ya hae jobo o bua mantswe a reng modimo o na neile mme modimo o boetse o latile nthwena e re bontsha hore tshepo e sa le teng le ha jobo o bonala e ka ho leruthu ho yena empa tshepo e sa le teng momamedi wa ka ya ratehang Mo re badileng teng bibele re ruta hore tshepo e santsane le teng tshepo e teng mo e kareng ho bonahala e ka ha o sana letho le etsahalang buka ena re ruta hore le batho ba lokileng ba utlwa bohloko mahlomola ha se kotlo ka dinako tsohle modimo ntse a busa le ha re sa utlwisisi modimo ntse a le teng le ha re bona e ka re ha re mmone tumelo e tshwanetse ho phela momamedi ka hara bohloko mme ka hara bohloko bo tshepo e lokela ho bona hala mme karolong ya kgaolong ena ya leshome le metso e mene jobo o bua ka bofokodi le bokgutshwanyane ba bophelo ba motho o re jobo kgaolong ya leshome le metso e mene motho

kara masomula taba ena ngopotsa mogoti a re ke lebella lesedi botsong batsietsi me jobo ba pisa bophilo le sefate o re sefate se ka rengwa sa shebala e ka se shwile makala sona a fela ha sala kutu fela empa jobo o re ha metsi a se ama hape se tlamela molaetsa ke ona mo mamedi se shebala e ka se shwile ha se boela se kopana le tshepo ha se boela se bona tshepo se amela hape re se ritse ho fedile empa tshepo e kgutlisetsa dintho madulong a tsona mme mo mamedi tshepo ke nna tshepo ya bokreste ha se toro fela ha se polelo fela tshepo ke o tshepa modimo ke o lebella phetoho ke o dumela go hosane ho ka ba bitire go tseba hore modimo o santsana lo lentswe la o ketela tshepo ke o bolela hore re phela le ha re sa utlwisise seo modimo a se etsa ntho eo ke tshepo be tshepo e re ka jeno nkalla empa ho sasa thabo e katla nka wa ka jeno empa modimo a ka ntsosa boemo ba ka bahatswalo ha se qetello yaka ke ka hore reng tshepo e santsane e le teng o re jobo ka monko wa metsi ka monko fela wa metsi sefate se ka kgutlela madulong a sefate se ka boela sa mmela hape sefate se hloke noka hore se boele se mmela hape jobo hore ka monko wa metsi fela sefate se ka mela ka dinako tso ding lentswe le leng le le leng la modimo thapelo e le nngwe lentswe le le leng fela la modimo ketso e le nngwe fela ya mosa le utlwela bohloko motho a le mong fela ya ka thusang e ka tsosa tshepo le moya o shwang ho motho tshebeletso ena rata o mema mo mamedi ka jeno hore wena mo o leng teng ho na le phetoho e kgolo eo ka e etsang bophelong ba motho o mong tshepo e ka kgutliswa kwe mo mamedi ka nako tse ding ho ba thata hore o ka fetola maphelo a batho ba lekgolo empa ha o ka fetola bophelo ba motho a le mong wa kgutlisa tshepo ya motho a le mong le wena wa kgutlisa tshepo ya motho a le mong le momamedi wane le yena a kgutlisa tshepo ya motho a le mong mme re ka bona re na le setšhaba se nang le tshepo momamedi ha re hloke mehlolohlolo e meholo re hloka wena ho bua tshepo ho ya nyahame re hloka wena ka lentswe la tshepo ho ya bonang e ka dintho di shwile re hloka wena ho tlisa tshepo mo e kareng bophelo bo fedile mme ha o tlisitse tshepo yo o mo fileng tshepo a fa yo mong tshepo re ka ba le setšhaba se tletseng tshepo mme ke eng se bolelang tshepo mo mamedi mahlomola a sa feleng bohloko bo ka kgathatsa moya mathata a sa feleng a etsa hore batho ba kgaotse ho dumela malapa a mang a utlwisitswe bohloko ke bofuma ho hloka mosebetsi mafu a mangata dikgaohano lefu ka lefu bohloko bo ka re etsa hore re nahane le ho hopola hore ha o sa tlaloka empa mahlomoleng ao re a tshwanela ho bona e kare ho fedile re hloka tshepo mme mamedi wa ka ya ratehang tshepo re itlisa jwang bathong ba bang o re jobo jobo o re ha e hlalosa bukeng yona ya hae o re le ha motso wa sona wa sefate sena o ka tsofala mobung mme kutu ya sona e ka shwella lerweleng ha se utlwa metsi se tla tsoa ka mantswe a mang tabataba ke hore

sefate sena le ha se shwile ha se a shwella hole se shwelletse ka ga mobu mo mamedi wa ka ya gatehang ke mona tsebeletsong yena hore ho wena le ha di ka uduba le ha di ka gathatsa maikutlo le ha di ka utlwisa bohloko le ha di ka utabola ka hare jalo ka sefate o seke wa tlua mobu e mo mamedi o le maleo yona joko me ha o le malla o yona bibele e sede ha se utlwa metsi se le mobung e tsosa tshepo ya sona mo mamedi o keke wa fumana tshepo ha o se tshepong ya modimo ho ha o kgonagale ore modimo a tsose tshepo ya hao o tlhoile ho modimo me re hloka modimo hore re etse re tsose tshepo eo re nang le yona mo mamedi mme taba ye nngwe ke hore mo mamedi wa ka ratehang ntho ye nngwe e qetang le ho bolaya tshepo naheng ya rona ke eng sebe mo mamedi sebe se senya bokamoso sebe se senya bophelo sebe se bolaya tshepo ya rona bobodu bo bolaya tshepo ho befa meharo le ho hloka toka di bolaya tshepo setjhabeng mme re hloka wena ha o ka ema mme wa kgothatsa e mong wa tlisa tshepo ho e mong tshepo e santsane le teng e ka kgutla mme a re kgutlela ho modimo tshepo e ya kgutla mo mamedi modimo ya ileng a tsosollosa jobo modimo ya ileng a emisa jobo a ka o tsosa le wena mo mamedi ha re shebisane hore ke eng e tlisitseng bophetoho e kgolo bophelong ba jobo bibele e re le ha metswalle ya hae e ne e se mo fetuwetse jobo a e rapella a rapella metswalle ya hae mme bibele e se re ha a qeta ho rapela ho rapella metswalle ya hae ya ba qetello ya bophelo ba hae ha e tshwane le qalo ya bophelo ba hae tshebeletso ena o seng mona ke mona hore ha o ka rapella e mong e mong a rapella e mong e mong a rapella e mong re ka tsosa tshepo modimo ya nang le tshepo ka metse ya rona modimo ya nang le tshepo ka naha ya rona o tla tsosa tshepo gobane re tlabe re eme tshepong o re moroki ha bina ha le mpotsa tshepo yaka nna ke tla re ke jesu ke lapetse moaka ha hae ke ha yesu le re ke boneng o yena ke bone phomolo gobane thabo e leng o yena ha ena phetoo mo mamedi re hloka tshepo batjha ba aforika borwa ba hloka tshepo ke nye ka tlosang batjha dithethefatseng ke tshepo gobane ha tshepo e timela sefate se a šwa ha tshepo e le siyo maitshwaro a hlepha ha tshepo e le siyo ha o sena batho ba buang tshepo batho ba phela ka o nyahama batho ba phela ka o ineela batho ba phela ka o kula batho ba phela ka kgatello ya maikutlo batho ba phela ba halefile batho ba hlekefetsa gobane tshepo a eyo empa o seng ona tshebeletso ena e re wena o tshepo ya ba bang o seka ba latlhelwa ke tshepo o seka ba latlha tshepo go na le batho ba bang ga ba o shebile mo mamedi ba bona tshepo ya bona go na le batho ba bang ga ba o bona boteng ba gao fela bo gotlisa tshepo ya ba bang mme tshebeletso ena e re mo mamedi wa ka ratea o seka ba latlha tshepo o seka ba latlhelwa ke tshepo gobane ga wena o ka latlhelwa ke tshepo o tla bo bolaile difate tse ngata ka mantswe a ba o tla bo bolaile maphelo a bangata le ga ba sa bue go na le batho ba bangwe ga ba go sheba fela o gotlisa tshepo ya bona mme tshebeletso ena e re o seka ba latlha tshepo o seka ba latlhelwa ke tshepo aforika borwa tshepo e teng bakeng la gago aforika borwa re tsebang mo o tswang teng aforika borwa
re ke ke ga o lahlella letsoho Afrika Borwa re bua tshepo ka wena Afrika Borwa re na le tshepo ka wena Afrika Borwa re ke ke ga o nyahamela Afrika Borwa re tla o rapella o se o rapella motsiare o rapella mosiu o bana re na le tshepo ka wena Afrika Borwa le o bona la ka o le rutho empa re teng re ya masegeo ba ke la tshepo re khutlisa tshepo tshepo ya utswitswe ke bogolwane le tsiye re na le tshepo ya hore modimo o tla khutlisa tse utsuweng ke le shodu Johanne kgaolo ya le shoma ke mana ya le shoma ye le shodu a letle ha isi utswa le utimetsa le bolaya empa nna morena Jesu ke tlile hore dinkutsaka di be le bophelo mme di bo bone ka o ska o phetaetse ka mantswe mang re re sera le ha sekatla se hlaba tshepo se utswa tshepo re ke ke ra lahlelwa ke tshepo gobane re tseba gore ya re tshepisitseng o ya tshepagala re tseba gore ditshepiso tsa hae e ntse le eya e ntse e le nnete re tseba gore o na le merero e metle bakeng sa rona mme merero ya hae ke e re tlisetsang kgotso ke e re tlisetsang tshepo mme tshebeletso yona ya o kgothatsa mme ya o kgothaletsa mo mamedi a mametseng gore ka mora tshebeletso ena a ko tlise tshepo ho motho yo mong a ko letsetse ye mong o bue mantswe a tshepo a ko emise ya wile o bue mantswe a tshepo mo mamedi wa hlokahala gore re khutlele mehleng ya pele mo re neng re ngwana ye mong le mong kwa setšhaba ngwana ye mong le mong hodiswa ke setšhaba ntho ya gore re tlo phutha matsoho ga re qeta go phutha matsoho re be re re yeno ga se ngwanaka re ntse re bolaya tshepo letsatsi le letsatsi empa ga re ka ra ema sekgeong ga o bona ngwana wa mmona e le wa gago ga o bona ya senyang wa bona senyetsa wena wa tlisa tshepo re ka bana le metsi e betere re ka bana le Afrika Borwa e betere mme mmoho re ka hlola sera sena sa o hloka tshepo mme mmoho re ka hlola le bofuma mme mmoho re ka kopanya dikelello ra ba setšhaba se le se bibele e re le ha tshepo e se fedile tshepo ke Jesu tshebeletso ena ya o mema gore ga e ka ba o na le tshepo e re e hlokang tshepo ya rona ke Jesu ye e ne le yena maobane e e leng yena ka jeno ye e leng yena ka o sa fele ema mo mamedi gantsha le bone la ye mong ema mo mamedi e ba letswai la lefatshe e ba le bone e ba lesedi e ba kganya o ba bang mo mamedi ema o kgutlise tshepo ya motho o mongwe re ya hlokana mme ka lebitso la Jesu re re kutlo ga e beketso ga ua morena wa rona Jesu Kreste le rato la modimo ntate kopano le matshidiso ba yo halla di be le rona bohle ka Jesu Kriste morena wa rona amen.

0: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgeme le lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelwa.
1: Ke nnete lesedi FM ke molelwa. Dula le rona. Kajeno he, wena momamedi ke a opola bekeng e shuleng. O ne o buile le nna, mme le la bua le ka bontate ba shebellang ditshwantsho tsena tsa maponapona. Ke lekile batla banna ka ba fumana ba babedi ba bararo le bomme, empa fumana gore bekeng ena ba tshwere mesebetsi ya bona e maatla. Hona o bolela gore mohlomonge bo bekeng e tlang ke tla kgona gore ke be le bona ka mona ka phaposing ya kgaso re tsebe o bua ditaba tsena tsa botlhokwa. Ba bekeng e shuleng ntho engwe ke neng ke bua ka yona ke ya gambling ya batho ba betšhang. Maobane o na le yong a di-television mo o kileng ka bona mme mong ba mmotsa gore jale ha bana ba sajetse ha bana ba tlhoka diaparo o betša ka tšhelete na ya di-grant. Jale ha tšhelete eno fela o sa bile a utswa ka tlong gore fela mpa a tsamaye a ile go betša ore ka tšhelete na di-grant o ya betša ka yona. Jale e ba sono ka bana, ngwana o tlhoka dijo gobane mme tsamaile mme ara a ke lo ipetšhetsa ka tšhelete na ha na taba gore na ngwana o jele kapa ha ja. Re ne re bua ka yona bekeng e fetileng. Mme jwale he, kajeno metsotsong e ne leshome le metso e mehlano hantle ka morago ra leshome le motso le mong ka lenaneo lena. Mohlomong ho na le bontate ba tswileng kajeno, ho na le bomme ba tswileng gore ba ke ba lo bua le bana ba bashemane, ba ke ba bue le banna, ba ke ba tshware e kopano e kgolo le banna. Ntho tse e tsalang matsatsi ana di bohloko ebile di a swabisa. Moo fumanang gore ketso tse ding tse e swabisang di e tswale ke batho ba bagolo ba mo o tsanaaneng gore motho a ka etsa ntho e tjena. Ke rata go le leboa, mme ke rata go leboa wena momamedi ya emeng gona jwale o eme sekgeo mmona gore ke eme. Ke batla go bona batho gagolo banna ba etsa ntho tse ntle. Ke batla go bona bana ba bashimane ba itshwara gantle, ba sena le dipuo tse mpe, ba sena le dipuo tse e swabisang. Potso ya ka kena re ke re bue le wena. O tla mphumana go marangrang a le Sedi FM, tla mphumana WhatsApp-ong, tla mphumana le ka mona ka nomorong ya mohala. Ke kopa rona lona re ke re bue kgweding ene e kgolo ya ntate Nelson Rolihlahla Mandela.
0: Mohale ntate Rolihlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le Lesedi FM ke molelwa.
1: Ke kgwedi e kgolo ena. O ile a sebetsa monneno, o ile a sebetsa lefatshe le ya motlotla. Lefatshe le ya motlotla re ka bua ntho e re e buang, ra beya ka moo re beyang nako nngwe dintho ka teng batho ba di be ha motho ono o ja se ka etsa tjene ka lefatshe le ya motlotla ka mesebetsi ya hae.

0: bophelong le botjhabeng ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ke o taba. Ha re lebo hape le bo dimakatso motsweneng ka mosebetsi motle o ba leng ba o tshwara ha re ne re opola ramatsoso mokebe. Sa bolokilwe jwala ne re opola ramatsoso mokebe. Mme ke bona re se re utlwile hore le sputla le ena o ile. Hey, banna, bophelo, Ay, bophelo. Ay. Bophelo ke ntwa. Ke tlo bapalla pina ya barorisi ba morena. Hang a ke kgutla mabenkeleng. Hape, ke tlo fa rona ka jeno. Ke tlo kopa rona re ke re bue ka eng. E re ke kgutse, ke bile mamati borakgwebo ba kene.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Moratuwa, a kotlise ngwana o kwano.
4: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
3: Dumela hle diponkaponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
4: Yo, kelellonyana ya hae dula e le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
1: Ke o taba, metsotso e mashome a mabedi antle ka mora hora ya leshome le motso o le mong. Momamedi o tla ntetsetsa, mme taba ya ka ke ena ya bohlokwa eo re kopang ka jeno re ke re bue e ka yona. Re ka kara bua bontate. Mohlomong ho na le mo e tlang hore lokisetsa teng e ke re fe tsela. Potso ya ka ke ena. Se etsang hore ka kgola o tla ngola fatshe. Kgola o tla ngola fatshe hore o tse o tla nkaraba hantle. O utlwisise potso ya ka, batla pampiri o tse o ngole. Ka nako o batlang pampiri ya ho ngola ko fa ditemana tseo maine a neng a bua ka tsona. Ke etsetsa hore o fumane pampiri o tse o tla ngola hantle potso e ntate Motaung a tlang ho e botsa. Ka jeno ntate maine o badile ho Jonas 1 verse 8 to verse 11. Jonas 1 verse 8 to verse 11. O tloha mono a ya ho diprofobia tsane tsa morena Salomone. Ho diprofobia tsa morena Salomone a ya 12. Verse 15, hotwa mona aya 15, verse 32, kidi prophobia tsewa. Hotwa mona hem aya prophobia 19, verse 20. Hutela pemrao aya prophobia 3, verse 5 to verse 8. Ketso he ditimana tseo ntate muruti maine. Ailing Araballa tsona ka jeno mona ho le sedi FM.

0: Bina manate jo le fifi barorisi ba morena di nkgopotsa di brain di brain di brain pina tse karentse na mshane no ke motseba holo ha wa wa barorisi yo ke hlopha se matla ha go hlopha sa khale e ba nkgopotsa bo seletso ba nkgopotsa bo motaung manna ha se ba otla ka mo ba otlang ka teng a the kgaitsedi ya ka wo ngwana mama kwala o di rata mpha se di otla tjena ha ha ha oh what tu du du du kar ke mona ere ke te kinke mo mamidi mo nkwano ka mona ka WhatsApp rutlo tabai ke ntse ke le ka o tshwara prof ma ke tsho re maqhubuana a nketsang ka jeno maqhubu a batla o mphoqa haholo ka jeno a skitsi mo mamedi
1: plus ba ka dumela le them down ke them down to go bulele borabo ba kwa ke o sita ho amohela ha o sita ho amohela o qetella o ba le borra ho motho tenga ho ntse bona go bophelo ba e botswela pele o sitwa ko amohela ho amohela ha re ka ga ithuta ho amohela ntete motaung ho tla pele ho motho ho ithuta ho amohela ha re ithuteng ho amohela tanki se batla bua le mosidisi ma go peka seneka ho amohela petho ke tu o tlo hlola ntho tse ngata ka ho amohela
0: ke mo mosidisi a ro amohela ara botata bo le nteng ho rona ha re khone ho amohela ara re ka ithuta fela ho amohela ntate ka malu itse re be robust re bue ntho jwalo ka ile jwalo re skera ya kwana le kwana ha re bitse

0: Reaphela ntate ntate na o kae?
1: Eh reaphela ntate, khotswe bena lo wena.
0: Khotso, hayate.
1: Hayate yata khotso. Ke utlwa dipuo tsa hao. Wa tseba ntate ntuso mo lefatsheng, batho ba palla ke ntho e one. Bomme ba tella and bomme ba tellisa keng ba frustrated hobane ba na le mesebetsi e mengata e ba e sebetsang ka ntlong, mme ntho ya pele wa pheya, o shebile bana, o shebile wena, and wena o tsamaye ka tsela e right. So mme a sa thoma tsela ya gago e o e nkang, wa thoma wa lwana jwanong gore mosadi ona wa nkelela. Kanti kadile ko wena ha o le motho o tshwane o etsebe gore o ntate o jwang, o dula le mme o jwang, o ithute. Ha o bona nkare wa tlholeya, batla banna ba bangwe le baruti o bule le bona fatshe, o bue taba gore ke na le ntho ya 1 2 3 4 nka e tlhola jwang. Ba tla o bontsha o mongwe maybe na wa e tseba taba eo, a o fe maele a re motho tseya taba kie o etse so le so le so le so le so le so. Bomme ba ba tshwere boima, ba sebetsa mesebetsi e fetamo ya bontate. Wa tlatswa, wa peya, o tshwere bana, o tshwere le wena, fa o kula o fa metogo, o fa dilo tse kao fela. Ga gutla mona ore wa bua, wa thoma o ntsha mantswe a mangwe, keng ke o kgathala kelelong ya gae, jaanong o se ka monkela pelo. Gobane wa mmona o kgathetse, ga sa kgathetse sore ntshelele teye, wa thoma wa ferekana wa lwa. Motloela a phomole, wena o bontate o kenang ka gae o ithulele fela o etse ntho e nngwe le ngwe a e batlang, mo letla tsofala labe la tsofala le le ba babedi.
0: O wena o re bothata bo mme ba batlasa kgatelo gore ba tlhokomela bana, ntate ba tlatswa ba o etsa, wena o etsa dintho tse o di etsang strateng kwana o ya motena, ga yena a sa di etsa tse tshwanang le tsa gago wa motlhoya.
1: Wa motlhoya o lwa le ena o nyaka mmolaya.
0: Gobane le ena o tsama tsela e wena o e tsamayang.
1: Ga o le ntate e ba honest, ga ke re ga o nyala ba re le ke mosadi wa gago, ba re go mosadi ke monna wa gago, dulang ka mokgong le shebane matlong. Ga o na le ntho e phoso o dula le ena fatshe, mme 1 2 3 ga ke batle tseo, ke batla ele le tla dula ga monate man. Bomme ba bua wa tseba, bomme basadi ba bua, jaanong ga a bua ka monkela tlhong. O monke o tshwana le ngwana o monyane gore wa bapala, wa e papalela mma, o tlo lwa le wena gona jaanong after 10 minutes.
0: Tshwara more ya mabenkele mogotsi.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mukele
4: Chomi
3: ke go jwetse o a tsama re ke na le sim e straight ne ka ke ba le di side sim
4: o ring na
3: hantle tjena
4: wena o dating app ne
3: ha wena engwe ke a data ne engwe ke a holetsa ha engwe le amasatsi a iqethile
4: yeah bona ha like o se tepunza di network babes it sims o lififing
3: hai bo o tjojwang
4: Chomi MTN ke ona fela sim e o ihlokang
3: o ya ke hloki di side sim
4: le letho hana drama ya di side sim ho hang.
3: Oh,
4: hey motho a re site
5: MTN ke yona fela sim e o e hlokang gore o nletse ka botshepei, o iphumanele data e theko e tlase, meputso e mengatangata le menyetla ya go hapa. MTN yiyo.
1: Ntate Thuso
0: eya ntate.

0: ke na le wena re a ikwala jwale le wena e kwale jwale
1: tshutso ere go fetsa e nyane nyane ntate wa ka o hlokofetsana le 110 no wa ka o hlokofetsana le 100
0: eh
1: re hola ka tafe ya bona ntate na dula le rena ba tshanyana ba hae a re bana ba ka ha o kile mosatsi ha bua o thole nga roka o katse o ntse re nga o ka thoko o ska mo araba o ska mo fritantsa o mamele yena a re le tlaphela ka mogong wa be ha o ka re a ka re 1 wa re 2 a re 3 wa re 4 e tla dula ntse le jwane ka soka molebe o nyaka o ra bua fela o e tholele fela o e kopelele ditshelanyana tsa gago ore o ikele ka ntle sene o nwe metsi o dule ka ntle o tla phela le mosadi ao ga o ka mo namela ka odimo a e sukile
0: wena gona jwale o na le lemotse kae o dula le mme mogotsi yaka
1: ke na le lemotse tse ngata I'm born 1947.
0: Yes.
1: I'm born 1947. Can I 78 years? Kidula hamnati le mmewaka.
0: Yemna.
1: Hamnati.
0: Ntate we, o 78 years ka le ntshile strong haka.
1: Eh, how come bona ntate thuso ka re ke mshanyana? I'm a civil engineering, I'm an architect professional. Now ka ngugula mo, o cheke mo uri DJ Mutsweni o ta mfumana ha o ka ngugula
0: o na le dilemo le dilemo o dula le mfumahadi wa hao
1: ya ke itlela ha monate le wona jwa no ke qeta o tswa ke a kerekeng o kena kereke ya half past 2 ke a kerekeng le yena o ya kerekeng
0: o re ntho e tla qeta dintho tsena ka ofela ke honesty motho abe honest
1: abe honest ntate wa bona o tika tika o tika tika wa eketsa mtshanyana e bogola dintla ka ofela go go go le brakan o ka se ke wa loka le brakana le ntshengwe le go feta strateng e ya bogola o se ka ba jwago fa o tsama mo strateng tso se dilo dilo tse di tsa batho sheba ya hao
0: sheba ya hao man sheba ya hao Tlala o sheba ntho tsa batho man. Sheba ya. Ha re tlo monne mong re ntate kino. O re hlaile 1947. E re rutle mona he. E re tsamae le momamedi a bua. Re tlo rena e mong yena o reng ha re.
2: Tienda de mo. Motau. Eh ke mo ruti magwaza ka mona ka face wife. Eh pere nye tso singa ngata. Eh ntate wa ka. E re ke go kana go ho hloka ba lekane. Ke le baka la ho se tshepa le ho hanta te ka po hanne. Ka ka matu. Ho isa le tso ka tele o bola ye mme ka po mohlomo o ka tele o ntse nthuno ye mpe ke ntwe ke hlokometse ke bone nyene ye tsahala ho no hona le mme a neng a dula le ntate wa hae mme khanti o a baba le motho a neng a dula le yena mona re ke cousin wa hae cousin ya hae ho fumantsa la hore cousin ya hae e salantu mona ha ntate wa mona lapeng a thewela ntate motau a ka ne di khantinyane batho tla ba jetsa ke batho ga e kona ne ke go mme ngwana mo ke ngwana le kopa ntwe itseng o fumane batho ntate le skete le mme ma skete ba le ka ka moreng
0: ai wena mruti
2: motau e bo hloko ntwe ka nne te bo hloko a go le yona fela he ha ge a tshwanela bo ntate emisa ka o bolaya basadi go bana mo sa ke khona la pa o e fu ntse mo di mo ke le khopo la ha
0: ke le bon tate mruti ha mruti are mme na dula mo a dula le motho a re ke motswala a thi motswala o tlo etsa motswasi motho a fihla kokota a tlo kopa letswai ha re ya sheba o fumana motswala ke yona le mme ke mtswitswa ntswitswa tswa tswa tswi tswa tswa tswa tswa tswi tswe tswi tswa motswala la la motswala tswi tswa tswa Momamedi botlankine la matsometse ne ke tse tlokenya prof kwano ke likile ha tse rona marandrang ka jeno anketsang tebo malusi wena ka parisi ka mo mshane tswa ke feta ka mo ke tla tla ho wena mo phafa ke o tebo wa utla mshanetso ke o jwetsa ire ke tle ke fete ire ke fete mona momamedi ha ke niksa tse botabena e tla chesa ha kana tabena e chesa pick sides being tabena ya bora ntate muruti ke o bile o hlaisa le taba hore menwa ka re o dula enwa ke motswala athe a se motswala ye tu hai kona ke a tshwara taba ena ke tla e bona beketlang ke bone ka tla e bona hape beketlang e re ke nke mmamedi wa o qetela ke kwale mvololo wa tsebe o tla kena ye ya chesa a botlhoko chesa a botlhoko mmamedi dumela ha
1: ntate motau
0: ntate kwala
1: nna ntate motau ke bona kate bothata ke ha batho ba babedi ba ratana aba bitse di family di to dula di buisana ka bona nna le ngwana wa ka mosemong nna ke sebetse ngwana ke wa sebetse gona botlile ka ba go le ba tlo feno le fatsa re le sipi a rona so mathata a simolola kae ha o ka thwe ngwana bo rona o kene sekolo o wa lona e ke te mo sheleteng ha sharp ke ya nte matsa eo along the way ha ba re tshehetse ba jaja and re rabitse tore ba tlo supporta so ke phose kgolo e family tse ding di etsang that is why if re le tabaratani ba tsaeng ha tsamanya nako ba lwantshana
0: o khore batho bana ba tlileng ba uitseng ba tlo kopela msadi ba fika ba bua taba tsa bona ba le ba bo msadi ba re ngwana rona o ba dile wena ka bona o re tlela le yona e sala feila matric ya sa tsebo rena o ntsa
1: e un timeti anta tsora ke sebetse so ne rena ne ba tlo supporta ate no ba ja ke ba go ngwanyana man se me ke yo o swakanyana mo chelete man ntonyana e fela ya ntema e ntiga a self esteem wa understand so tamonyana ko ke mo go pa 500 example the minute are hana yon ke tabe gore oh tar ba mo influence itse ratabana so tshete hangata di starta go di meeting tse tshwanang le tsona tse
0: ke le bo ntate ntho tsena tsa hore re lwane re hloyane e qala di meeting tsane tse qalang kwana ntate wa 78 years o itse re ka ba ra mo gugula yena o re tshepahala honesty are tshepahala are foundation ya hao ha e be foundation ya ho tshepahala armaho aske amata ho ba ne mosadi o teng ka tlo bathong a re tsweleng pele ka tabena baking etla ha re pompeng gote next week ha re pompeng jwale professor ke tla mofumana ke gola bona jwale ka bakala marandranga na mphokileng ka jeno ha ke mofumana ho ra ke re shumele metswe mmedi ena ke na kwa robaloe ditaba o le CDFM diengwane moeti o teng o balla ditaba.

0: Dumelang abuti Mbololo, ke matlhiso mnyane from Ivory Coast, ke utlwa ya pele ntate.
1: New edition.
0: Yes ntate.
1: Ke a leboga gaitsedi ya motho, tshebeletso ke lesedi, utlwa mang dumela?
2: A Mbololo.
1: E shapo jwa ngwaneso.
2: A monate.
1: A monate ngwana mme.
2: New edition ngwana mme, a kumphe na ngwana mme, mo kutso ka mekana le sekara sa masikolo se.
1: Ngwana mme ke leboile. Babara ruba o qetela utlwa mang dumelang
3: hela hela hela hela mvololo hela mavolo bolo
1: hela ngwana mmediva
3: ngwana mme ke peso peso bolisto
1: ngwana mme ke sonda ga jeno sonda sa magaola khanga ntodi monate
3: ngwana mme ke le go ja ditsetso ka tsa ma ka tsa sa motho ka mona go nna go sa gona lotsa ma vela ke new edition ngwana ke utlwa new edition bolisto
1: shavo ngwana mme
3: thank you bolisto ga ye gore nya boraro bolisto
1: hey tada utlwa mang ho le sedia fm dumela
4: Hantle ga tlhogeng.
1: Ga itse ra ka ke a phela o petse.
4: Ha ke o manne tsikitla. Hantle ke utlwa e new edition ya pele ko bolel. Ke yana ke utlwa nyeng tsama la monna.
1: Ga itse ra ka ke a leboa.
4: Thank you utlwa ka hle.
1: Re nga o qetela mo mamedi le sedi dumela.
5: Hi the heavy way.
1: Hi hi.
5: Hi.
1: Ga itse ya motho.
5: Ah e new edition ready ke number 1 ke yona ke di ri kwa.
1: Bemba pina.
5: Bemba tina ka se bidi ke bona ba ukrang te.
1: Ga itse ra motho ke a le ba utlwa.
5: Le bona ntimeng ka tuno le pase se ke le bolo koloko.
1: Ke a le ba usimo le boeng mamedi. O utlwa mang a new edition can you stand the rain 5 and not the murals mona hole city fm. Ao ba tsa maile fela ka net.
6: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bonwa Kentucky Tuesday ena.
7: Stop.
6: Fumana maka a le shome a go ho ka 129 ka.
7: Stop it.
6: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno.
7: Stop it, I like it.
6: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
8: Ha ke sa hopola ditshoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boe o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya le sphume sa boroko di voice note tse nendire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
9: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tlalatela Capitec Life Limited ke life insurer ena leng license ibile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipelo

0: soir, l'Essai FM.
1: Dumela, dumela, dumela, mvolisto, autia strata. A ngwana mme ke tshanolotse ha jwale o ntse o nthefula ka makodulo a mona na te mvolisto ke na le wena o fitlhela goreng ya o qetela se ka motho phoofolo ke le ka mona ka Jimiston danko
2: mvolisto mvolisto awa o just rata banne yo ei mmino monate mmino monate a e ko mametse ka mo 87.7 ntho nalo ka ratanda ka mo thile goreng ya boraro ei odisa ka sonte aje tanki molisto
3: abo molisto mavolovolo ndati mvololo au ndati muloi bana lo kholo kwantse go yela ka tsebe ndati yela ka mona ka mme a dune ndati wa shisa ndati ke sonta ndati ka ndi ga mamedze mino mo ndati mvololo ke ndati ti setso ha teke teke le tebele ka sebo go ha re go nyana ya bogago molisto
4: Hi veli veli veli ke sa feeling tsela mo bala o re tswere veli o re tswere o re tswere o re tswere veli ka happy sunday yes oh otia strata yes yes yes danko for mama it's 88.4
5: I veli I mvululu otia strata ko mama tsika ka hloko ntata ka mino mo nati nati ntate ba bangkhopotsa ha e kwa kwa kwa mono ntsa ntate taba di mahlwa empa tse ke ka mona ka Carlton Ville kusa sa le tumain o 88.9 ha di otle pele mana ka mino mona nate nate ntate ke gaule busetsa gauta
0: veli molo bolo o le se FM.

0: bana ba tsore mosebetsi o moholo wa ho bula lejwe ke a leboha ngwana mme Tebza are ke mametsi ke mongwa banna be ke ba hlomphang haholo kgwebo mona mo mamedi o ile a ka e ba tele sedi FM mona thusa bana ba neng ba hloka o tshwere ka thata ka nnete o tswa matswa ke mane qwaqwa fela ka bodulo o sale ka mona ka Evander a Sekunda Mpumalanga ngwana mme ke a leboha hle ha o dutsile le sedi FM manna ka batho ba batjha ba ka sheba wena gore motho ya motjha le montse o leng tsona empa o so o hole ke a leboha motswallaka tanke Tebza tsamaya hantleng jamme mamadi sonta sa o se jwang o hokae mo o leng teng e ntho di tsamaya jwang a 086 000 3084 079 758 7 5066 mona hole sedi FM re ke re utlwe ntho tsao di tsamaya jwang
1: Ah, veling volo lo sabata mile ka mona kinjeni binene ngone simpala pink man mile den fijinia. Na musical thule lo 88.4. Mino mna te veli mino khatula ngone eso ha be jwa lo veli.
2: Mgana veli dumela. Dumela tsake te bompopo ka mona ka sa solvek. Se go zile ka tsebe ka 806. Ke ra ha di je fa haule mino, haule mino. Se go zile ka tsebe ka mona ka sa solvek. Tangi ta to feli.
3: Alo ma volo volo. Ke mam kitima fo ba thabo tsabelo mara ke ma metse ke le ka mona ka Bloemfontein ka mosebetsi. Ah mosebetsi o tsama ya ha bobebe ko ho mamela ma volo volo. Ko ma metse ka 89.9. Thank you volo lo.
4: Na go ntsa tahlehelwe bophelong. Mo hao. E ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ntse fa paneng ka sonta bua le rona ka seo ho 086 000 3084 kapa o romele whatsapp ho 079 758 5066 kapa kena ho social media ya lesedi fm ke molelwa
0: mamadi metsotso e tsura mauhe robong pele watla hora ya bobedi ho lesedi fm mamadi moeng dumela
6: ke strata
0: dumela ngwana mme o petse
6: o bidibeli ana modimo example ke se mo bua hae
0: re ya le bo ngwana iso
6: ngwana se bua le tshepo di tema ka gatha ba ntse zone 4
0: ngwana mme so ndasa o sentse se ya jwa mfele
6: a ngwana se ntse se ya hanke ke o mametse ka ditsejana ho na le ma melaki tinyana ho na le moyanyana mo tsefanyana o batanta ke le tshabi
0: fela ntodi tsa mahamnat
6: e ya mani so na bathaka ni phiri
0: ha re o renya bra roki ya le bo ngwana mme
6: thank you tibeli yana
0: ka ithera sebele so ke le sedi mamedi dumela
7: le ka ntate
0: dumela ntate
7: ku mamedi ka khubo la 88.0 ke ntate ka di ka matsantsang ka mana ke a le bo ampolo le tsaka kwa pa lang sane ga me se me hulu
0: re a le bo ntate ka mono ka matlwang tlwang le sedi dumela sebele so ke le sedi mo mamedi dumela
8: Palisa mohela hi Billy.
0: Eshapo jwa Palisa.
8: For the rest of my life I'm gonna love you. Damn it.
0: You yetsa Palisa, you yetsa.
8: Ndaba tsa tsake, ndi ba be ke bitse ka di soul station. Ke ba bona mga.
0: Le ya kwana le kwana Palisa le itse mriri ya lona. Lona.
8: Ke ba ri etsa ke be di mo bo madeli. Angile ke tsa jang. Bona go mametsa monate ka SABC Plus ka pa ha ke tsaba go mamela SABC Plus ya Mona Radio 90.6 dilabona mka
0: Shapupali
8: Eita
0: Eita le sedia fa mele

0: volo volito a tsira mnate ngwana me tsira mnate ka nete ke a lwana ho renya o qetela ho renya bara re ngwana me ke ntate mo ke tsana magage ka mana ka kanala go kwi ya o tsira shapo bra ya ka nete e ka ra nete ka ka singa ta ho ena go tsira hante ngwana me ha yo tswa yo tswa yo tswa yo ngwana e zwa yo tswa ntate ai
1: bololo o tla strata ko mame tsinga te mino monate ke ntapseng ka sana mona magashula section ntsona tsa tsikorne elia
2: ka ona motsotso

o tsebe ha bua jena o ile a dibaka ha sa go nka moele hape o ile a dibaka amfundi smaile ntate waka go ha itsala ka nete go pere ka nete fumana gore ka nete mabakanyana ile a o tshwara a se ke wa kgona go ipolisha e bogo sola bothata fela ke ga e nka beke e support-ang e nkwa kanete o ntse o tswa ka yona o kela a legaka alga e o na le ngwe ko e beelele mane o tshwareng o jena o fumana ale ga o go yamaofumaana jale e ne e se le buangpeka e sole jena re fela ke kwale lebaka mane ke a gotlha ee ga re na bothata fe ga tseba pega dule a ditlhapile dule a ditlhapile ebile ra utlwisisa re enagana ya pota ka starleng ka kwana e ka drightly ke batla go utlwisisa e motho e mongwe ngola e ntate tshola tse o buanete e ka retlwa e robe ya strateng eatlhaarobe ke tsha wena nthe ko o tshwalala o ka tswa o tatile ka tlong o sa lola dane he o bo hule ya noka mona strateng e o rutle ya noka da re tlameya o isa lape mane o tshaba re ya kanyeng ka ma o tsile fela bolo ka noa o sotse aise eafaa o tshaba kapa o sile fela go kena monyako tele pele ke ena e o shebile ka matlhong ga o bula le madi ee dile pele gore gaitsedi ya bo teaspoon ke ena ke ena ena e o shebile ka matlhong ore and no a e tsala a e tsala ee ga re ke re di otle gantle ka nako e le nngwe ba ga tsholo o di sibelela kae ke ga ke re dinketsagaletse le nna ga ke re ke motho a nama le madi ke motho a nama le madi go na le ntho e ngwe ntse ke mametse a kenyolwa ka josi ka mona motho a bua ntho e kana ga ba keta ba o e bone ka mang taba e taba e dutsimo gore wa bua ntho e ka o e bone ka mang ga e seno ba ko wena e ka nako ngwe dintho ga re di entse re rata gore ke batho empa e ntse re hula-hula ka falese ka o utlwa gore o seka rwala dikausi tse tabile menwane o etsebele ompone a keng ya kausi o rena le e tabile monwaneng kapa ya tabo ga e seno ba ke a gago eya eya ke le nna ke motho a nama le madi e ke opola ntho engwe mo godima ina ntse re le kaekae mona le ena re tlhwatlhwaela ke lebetse kapa ke thole e ho thwe todi a ntse ka ofela

0: ke sebele se ya le sedi mabedi ena ntsong o imametse ka sena sebaka hle ke tlo ya papatsong ha qeta ke di sheba ha ke di tshwara ke di tlwela ke di tshwara ke di tlwela ke di tshwara ke di tlwele ei dingata dipapadi tla ke re shebe fela England e fumane boemo ba boraro ka jeno seng hemo mabedi taba di ile tsa qala maobane bosigo reng ya leshomele motsomontse ke thetheile tsebe mona ke hlwahlwela ke hlwahlwela ke nyolwa kae kae bophelo bo ntshwere ka diwasheni bo ntshwere ka diwasheni mona tsholo tlo ka mona se ka kwana mona ei bophelo bona mabedi e haratse borna o tla etsa la ngosana o no le boe fela tsa tsintse le tshaba o tswa o lebohe o ska bo so ikaka seze ga ga motho go wena fela bana ba banga se batho no nyana ha e phela e ja dikokonyana empano nyana yeo ha e shile e jwa ke dikokonyana
1: o sa bona na go nyana ranta tsana le matla monna
2: henka le bala joang re ne re fumana mele mo emeng a tha hore ka ka yone
1: ya ba bona no tswe ranta lo wena no ikutlwa go tshoge chelete
2: o sa na hane mathata na
1: ha ke re ka ranta o no ja o gore monna
2: ha body scopus
1: pa jalo ho bui ma fumana ntho ka rekang ka ranta
2: ma RIP
1: empa fela ona jwale ka ranta o ka gona o reka kopi nyane
2: ya ini
1: ya re kofi monna paka na nyana ya 800 grams e ka tsa di kopi tse 296 ka thekwe ka tla so ranta kopi leng
2: hai wena iri wa swa
1: tsamana re kofi yo fabule mbabo holo neng ka paneng ka thekwe ka tlaso 1 rand ta kopi lengwe e lekanyetso mbuholo ba 2.7 grams ka theko e tshaitso monwana
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
5: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshetlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
6: Dipapadi le tsholo loka oke.
0: Ho jwalo DJ Lava Switzwe re ngwana ka tlhopa sa Polokwane City mabedi se sa tswang godisa Malebogo Modise o na bapala tlhopa sa Chipa United. Lucky Malatsi o kata ho kena tlhopeng sa Obed College hona jwale hemo mabedi ke bona Obed College ebile e latile sethibathibane se seng kontinenteng ya Afrika mona ba re ba batla ho sebetsa ka thata ba gutlele hape le king e kgolo selemong sena se tlang hemo mabedi. E hle ditaba ba hle ba ga re batla tlo dulana go etelele ka mana bo hanga re batla tlo dulana go etelele ka mana re batla nthotsa gona diloke re gukela hape PS le mana ho mona di PS le mana monate ka nete ha re batle mathata a letho ba be di re ya hlopeng se se holo sa se hlopa sa England ha ke re ga England ka mana bana ba fumaneng bo yemo ba boraro mo mamedi ba hanana le ditaba tsa gore mokwetlisi Pep Guardiola a kana go tsa tlhopa seo sa England e be ngwana a thugele o tla tloa jwale ha re tsebe hemo mamedi ha o nna ntho fela e ka kunkelang fela bo sena letho jwale re tla bona gore na o tla ya ka mono kapa o tla tle o be thatanyana na tlhopa sa Sekhukhune United ba nkile Thabo Nkwana o dilemo tse 24 ba re gukela ka kwano monna gukela ka kwano na le hlopeng sa University of Pretoria ba re ngwana ka tlokwano monna go mo boela ha e hudile o tle o tlo thusa setlhopa sa rona sa Sekhukhune United ha re hlopeng sa Mabakania Makhehlene Makaula le Dion Hoto e bana ba no ba le babedi jwalo ba e geditse di kontraka tsa bona hlopeng sa Orlando Pirates ba re bontate tla bentse ke le mona le mong se tlang se belaetsa ka mogomong Makhehlene Makaula Makaula o ile a bua taba engwe mabo mona gore ke tla tloela bolo ha fela ke se ke hapile league jwale ha o e hapile hlopa sa Orlando Pirates fela ba ra e monna re a bona gore maoto a ntse a le teng monna mesifa e ntse le teng ntho ntse di kgona o jara ya go tle he o no tswele pele hlopa sena sa Orlando Pirates re ke re bona rena le mong sena se tlang e tla ga se le mo se fela taba tsa rena ditlabedi eme kae e o tla tswela pele le hlopa se o sa Orlando Pirates e ngodi se di bapaditse supileng ka ofela ya lokolla di bapaditse le shume le metso e medi ke ga mo go taba di leng ka teng he mo mamedi motle Mona ne matududi hle o ntsona le mathatanyana ka mona thabanga matududi kae kae Pirates ya matla kae kae Mamelodi Sundowns ya matla monne no la dipapadi tsa mohopolo fatshe tsa 2026 tsene di tshwaretswe ka Canada Mexico le USA taba ha e so tla ke rona o tla hlopeng se finge mamedi jwale ha ke tsebe Pirates hle tshwere ba bangata man ya bela re tla ukwa hopolo kwa city mono na mohlomphe Johnny Mogaladi o tla hle ya sebetse taba tsa e jwang fela ntse di mo super hlopeng sa Orlando Pirates mo neno di mo super hlopeng sa Orlando Pirates matududi o di le matsema shume ya mabedi a metsu e supileng fela di right back e dingata Pirates eng e right back e dingata mono mo me hlopeng sa Orlando Pirates jwale ha re tsebona ba tla hle ba sebetse di taba tsa bona jwang he ho ya ka mo taba tsena di leng ka teng Ya, Henry Stanich. Monena na wapala morao hlopeng sa Stellenbosch FC. Hari bua lona tjena go khutle o hlopeng sa Tanzania se bitswang Azam FC. Azam FC o hlopeng seno sa Tanzania he mo mamedi motle. Una ntabe ke batlang ho neletsa yona mona he ya ntuku ntutuko mlocha. O sa tswa kena hlopeng sa Chipa United o na le hlopeng sa Lerumo Lions. Mga hlopa sa Lerumo Lions ke po kinye. Wana bamitsa pompo. Ya usi ya motle jina. Jona na ike mea motle. Bana jo. Jwale ndate tsepo ile mokwetlisi hlopeng sa Lerumo Lions. Ya mamedi tle tsepo mapari. O sa lusi zori nete jwalo ntutu gom locha. O ile hlopeng sa Chipa United. Ya re tla bona rena batla sebetsa jwang e ba ile ba sebetsa le rumo ka nete ba sebetsa fela ba re ha ba ka ba sebetsa hantle ha ka loya ka mogobaneng ba lebelletse ka teng ba be ke ipotsa rena se ba padise tla kgethwa le se ba padisa mohopolo fatshe 2026 ke mang empa nna se ke sheba ditaba tsa ka ke dutse ma ne ke le mong ke bona re tla nkuwa ke Lionel Messi ke bona e ka etla bana se bapadisa papadise na tsa mohopola fatshe maybe le ke bona e ka re Ballon d'Or e tla motshwanela hape selemong sena ke bona e ka re tla motshwanela hape selemong sena hemo mamedi re tla bona he Kylian Mbappe o tlabile ntlhatse pedi maobane rena ha tournament ha sa tlabile ntlha ka jeno Lionel Messi Mbappe tlabile ena ha tlabile ntlhatse ngata ka ofitisisa hemo mamedi wa tsebeletsa le selo nalo ntlhatse ga tse 9 Bellingham o nalo tse supileng o so tla hla ka rena Mbappe o dutse 18 man o dutse 18 e se Mbappe tsholo Messi o dutse 8 Mbappe o dutse 9 re tla bona rena Messi o tla etsa jwang ga jeno ha ba kopana le Espanyol Spain mo ba England e pshatle France ka ntlhatse nne o tse tsheletseng ke ga mo hota ba di leng ka teng he mo mamedi wa ena tsebeletso ya le sedi a gore ke rutwe fela maikutlo hao re tlatla ho bona he DK re banke ka bongwe ka wedi ka braro ke rutwe maikutlo hao ka papadi ya France le England te maobane e tla re ha re ya ho renya botshelela kwa natlebe gelata ina makhaola khanjwa le re sheba hlopa sa Spain re sheba le Argentina horna maikutlo hao ke afeng ntetsetse mo mabedi ntetsetse mona re ka rutwe ka papadi ya England te ho seng maobane ho fihlela ka jeno seng pakeng tsa bona le France
6: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084
0: Ofela olo jwalo, mamedi dumela hle
7: Abdutsholo kae?
0: Repeat mhlomphe waka wena
7: Amnadi ndaletsholo
0: E ndade?
7: Ya, ngifike ngadiplase zamashayi mona ndaletsholo
0: E yaphuka?
7: Hayi, ndaletsholo, ngikina anoka yayi France taseta ka habunolo fela Makasi ya oka baba jwalo ka mokgone ke nahana.
0: E ya ndate.
7: Iya.
0: Aba fumana letho.
7: Iya, ni shingi ho ga e ka feta ka bobebe maga a khona e hanne.
0: Jwale motho re na England ne ntse sa etse taba tsena ke eng ho re itse ba ya magaola ga.
7: Aha, e ne di tshwere ndate ne di tshwere ntho ka mona. Espanyol is here, and it's a lot.
0: That the good philosopher.
7: I don't know when that's
0: all. Thank you, Queen. Mamma, did you tell us, eh?
8: You know, too.
0: More than a run table.
8: We meet the Francis and Saba of Sulevana Batama Parilla Casaba Wuhan.
0: Eh?
8: Yemun never Palabola High, Ekaka, and some one of Nantier Bizan Hotel Capitinate, Sato of Sulevana. We look over another guy in one of the Batata, Carasaba Sakarda in France. I'm going to go to the house.
0: Ela negelo plasi negelo ploto mo re giduti mo ne le mama le ntate ra mo humane mo lo ntate re re ja matongo ba
8: ye te di ka kina ka duete
0: kabile na mo la ke fetu fetu la mo no mega pelinyana ke batla o tswa mo la ke jile tlhapi
8: cut fish
0: eta ja mo ke la ne ke ke atla ne ne wa le ke go lo tsha di tlhapi wa le ke go bua le tsare ga fe
8: ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ke mo vetse se ke tla fitla ona ntse inga mangama motho mm
8: ah o ga mantswa ga we be le fatu be le fatu tsule ka ba ka bona go ba wa peti
0: wa leso ke a le bua
8: ka ga ntlo
0: ke o taba le Serie FM dumela hle
9: hello
0: hello
9: e ka nka te
0: re tenta teleka
9: ya ke mo tsatsi ka nwe
0: ntate mahlatsi
9: a ke ntina ya feta
0: o sa le pele mabedi dumela hle
10: Fatima Mlisma
0: o ntsa so ngutle le kae mhlombe
10: a mantho ka tete tsholo
0: a monnati ke mkhulu
10: ke ya mtsho plus ya le tlema
0: o
10: ne ke mse le tlo na mtsho
0: a mse le tswane le ntse la tswana la mkhulu mkwena o ntse etsa na le wena a tshi
10: ya tshi o ka etsa le tso
0: ke o mametse ngwana
10: wa se ngwana mme a tshwele ke papadi ya mabana
0: nna
10: ya ka nna fa ga ntse ke kgile bhloko ka ba ka go mhlomo e tlopile ya mafola gang Batswana ntate na ba tla nka World Cup. Spin tsa ba makatsa. Ka mantswe a mahana ba palla bo gonse bona maobane. Ba sa tsepa misa ba ikutlo.
0: Eh.
10: Go sa rgwa nete fa de tsholo. E nne ndi ha go phega le France. France ba tla lodi ka papadi. Mara maobane ke na ga bona mpheni e jwa lone ka le bidi. Ka ntswe go tlhaka kono ba bona ntlo. Ha ba tla tsepa ba ikutlo. Ka ba go go ba ga ba jwe ke Spain. Go nna ka mogoki bonneng ka di ngwana.
0: O tsebele mane bo mo ba FIFA di ranking sing France number 3, England number 4.
10: Okay.
11: Mo tsara ra ka tsama ra ka dino le kinswe.
0: Ndade ke o mametswa tsa ba.
11: Ndade ke o papadi ya mawane le mo nate ne di ding tsa ding tsa ba le ntse kwa tsanya England ke o re na o ba ne nyisa tsa ke na bole saka o tu ke sa ga wa pa seven ha ya ba ke na ke na wa pa la la ke ntina en kwa tsi tsa ha ntse o tsela papadi ne la ke ntina ye.
0: Ba tho ba tsho jwalo.
11: Bole saka bo ga so tu a le yo ba ke na di fenda ga mo tsela na le le nna ga ne di game management wa England go tsha ne ke tsebe ka di fika tsela go di fitso di tsela England ya ba ntse ba ga go bona ma ba le na uno le mona tsela ga go mi ke
0: ya ba utlwa wa pala sa bile ntha ile ngo ke nya di fenda ga gore butle ke tsireletse ba motabola bo Messi
11: a ke na go se ba ne di fenda ga go pa ka bitso in fa mabidi ga ntse nix Messi we pusha ntse tsena ba di gwalo
0: Ntwana ya Gauteng Africa bo wa mona ya o Kenya iwa pa itseng a tatse thibeletsang e go hlose
11: Ntwana le go go tswa ba ke ntwana o pata le se se le go ri bo ba tswana go ba tswe wena le Messi a se mo tloga ba mo pa ke ra be so a mo inja e tloga ke wena straight di gwana
0: ntate gwa
11: go ga tide na de tsholo ke mo tsara ga ga bua le ke ntse thank you mo ga bo
0: ntate hle mabedi dumela
12: Retsolo.
0: Ntate we.
12: Ai, ka nnete ntate a ntho ya maobane ke sa lebelela.
0: Ee.
12: Wohan. E ka re be le dipenele.
0: Ntlha tse leshome. Ai kona.
12: Ai kona. E ripokile France. Nna ga ne ke ke o tla ya Argentina le France. Jwale a be a ripoke gape ya maobane.
0: Mm.
12: Ai kona. Ga se yona ba tlame ba dule fatshe. Mathata teng.
0: Ntate ke utlwile a tseba.
12: Ke Tom 12 o ke mona ntate.
0: A Tom 12, dumela hle.
13: E ba be tsholo le kae?
0: Re teng ngwane tsholo kae?
13: Hai, re teng la be tsholo yang ba tsha ba hlawa mona mo tsamisitse.
0: Ntate tsha ba hlaba.
13: Ha mo tsholo ntate tsholo.
0: Ee.
13: Ba be tsholo ba padi yena ba nnete, a se re ya nnete. France ha ba pala bolo ya yona.
0: Ee.
13: E ntle ya hore ba tse mo hope ba sa lebella ka re e ba tshefutse. E ga ba pala we fought. Ke le ba pala ka frustration re di tshwana.
0: Oh.
13: Ke le England ne ba pala ka tena ba pala ka ofela go le ka ba tshepana.
0: Ee.
13: Ke le ba ne ba pala ba tshepile motho a le mong ka ba thabela phambele ba re wena mpape kitchima. Ene na ba shota ka le ka le phele le tona. Na ba sa itse di bolo ka mone di ya ka ho mpape fela. Ke ha ba ke mpape ba ke di shota ka ofela.
0: Ee ne.
13: Ene Lona Dembele o tsena ha ya ona drying thing ka re na se monate le yena wa bona batho bana ka re ba o ile moya wa nne ntse e ithato hafi le nne ntse e bua bona ha ke tshebale le bolo ya ho sane ba ba pala bolo e tshwanang empa ntho ka bolo ya Spain e one
0: Butla pele tswela Spain tswela Spain da da re Spain tswa mo ya Spain le Argentina ke itse re tla e bona ha re ya 6 o'clock kwa
13: Okay, that is the last. What? What about my clear by the Morabarama? I want to hang to her. Come on, I'm not to come on a rear, come on a rear. Come on,
0: no, say that.
13: Ano tsare ba tsela.
0: O no etse dilenda, o etse dile o la sa e salosa. Ke a le ba mhlomphe wa. Ke
13: le buya na tso.
0: Eh. Tsene mona tya mo bana ke katela gwa ke katela. Dumela hle.
14: Nda ke tsholo.
0: Morena ka.
14: Ke ga ke tsholo.
0: Ya buwa nge ge.
14: Nda ke tsholo.
0: O cross data ga pa o ga ngwana.
14: Ah, ke ga mo na ka go ntse go tsho ra mo ntsholo.
0: Ngwana eso.
14: Eh, ai, next fast important and tsholo man.
0: Hey.
14: I ne ke le le tsho go mthomo e ka ya ntsho le ntsho final ya Argentina ba ga le ba ba ya mo ba nya tsho fa se di pokile mpo ga mo kone kae ba pala hantle ka teng.
0: Wa hana.
14: Ne ke ke ka ja France ma ga e se le.
0: Ku kwile mo ke se kwa lepe.
14: Ke ntse go ya ntse tsholo.
0: Ke mo ke se kwa lepe. Ya ba shana bana ba hlapa mamedi batho ba. Ye di binitsena di a hlapatse Jezil Brothers. Ale nyandati. Abrahantle. Ke ba ka opola Dr. Mochatso a go kula bona khate ya mogutimai. Mona e yule e ntshafe. Ga ora das ma. Ye ora das ma, dis ma dira batho.

Jazil Brada Sole Sadi FM, I promise. Nako ke metso se mashime a mabedi re ya horeng ya bone ke di papadi ke sonda ka jeno tsholo le uka o ke DK dikeledi litsiri re nda don tabo se ka mantsu ya nano nyana mo mamedi no nyana ha e phela e ja dikokonyana yona no nyana yeo ha e shwile e jwa ke dikokonyana ana ntwe be dire ga tswana mo ne go etsa batho ba ba mona ha o ntse ro hloile motho o matle o ba hloile batho ba la o lokile na le motho emo ke tsa ga rena ha e di phoso thule ke mshebe okay mamela mabedi wa bana o ka restaurant ma batho ba di restaurant mo me waya tulo sena o tsebona se dutswe ke mang ya dumelang ho eng ya tshwereng eng yona o sa e tshwara khaba ye o janga ena restaurant eng ke ne ka melomunya batho ba kae ba bang ba batho ba o gata mo ba bang ba sa o gati fela re ntse re ja ka khabeno ile ngwe ya u betsa net ya yantsa re tsore di papadi ska ba tsenye re tla ne re go nge handle ka mona ne go be handle go nge ka mona go be handle you know a better coffee ka handle ka mona better coffee aba ka opola no na le sibudi mo na le sedi FM khale kwa na bana ana ona bitswa mamanna yo ka pano mo tsa sponki ona re ye dengue as the best de kala kune di hok ona ga ta o shogolo se al mo mo lai a ke so mo tsebile ke sa mo tsebile mo tsebe ye dengue as the best de kala kune di hok ya sponki ponki ya bile motswala ka o nthumeletseng yo ontumeletse enye mona ore armerag human ye vert is baie sterk ye bestuur die hele nag en ye is by die werk yer wa ga nna go mana mona ga nna go le bisiko fa ke tla etsa jwang ha ntse dumela ntse ga pele ke fa ka mabutsi ke fa ka mabutsi mamedi are ratane mo philo mona lela ditleba restaurant mana o ja ka khaba o ke ka hanong ka mona e se ke ne ka mahanong a million ge yona khabe lo ntso ja ka yena o motho a sa dumele nthonye o idumelang o motho a sa o rati jwa la ro ka he e ro ka jwa lo nthela mamedi na ke se ke bile he ke tswile jwa la ga dipapading hetse ding hape ro bua sona ntho e tsamatsa majwa ke a be ke utlwa ke thabile haholo ke jiletswe ke ge mone yenye ya ponto e mone brao tsebjale jena o tsebe jale a ke a futuwa ga jwa tshwere ntho tsa ka ke tla nne ke o tlhapholele mona go na a ntho di tsamaa ke fatshe mo modimo o rata ka o fela modimo o re rata ka o fela ya re tlameya re rate batho re be le mogau batho re ke bue mantswana pele ke bapalapine ena ya sense e re mvoma mantswana gore na wa dumela kapa wa dumele go lokile fela ntho e ke itsebang kore tswekege le ga e le monate jalo o keke wa e sebedisa go pheha di-vegetables ka yona e phethe tsolo tswekege le ga e le monate jalo tswekege ya tswekege o keke wa pheha nyeo ka yona wa pheha cabbage ka yona mane wa pheha spinach ka tswekege le go ja e le monate mme gape letswai le na la letswai o ke kwa etsa tee ka letswai a ke go ntse nkutlwe gona ke batla go tlhalosetsa gore tswekere ikgethile di-vegetables di ikgethile tee e ikgethile le letswai le ikgethile ka mantswe a mang bophelong mona motho e mongwe le e mongwe o na le seo modimo a mo fileng sona motho e mongwe le e mongwe lefatshe mona o ikgethile o na le ntho ya gago ke na le ntho yaka e tsa ya gago ke etse yaka lefatshe mona mamedi tlwelela competition e tsaya ga o tlwelele ntho tsa batho ba bang ga o le ka fast lane ntlo a o tla ka mona jale o sa re bontshe le go bontsha gore o changea lane o tlo go chaisa tswekege le ya le monate jale ga e phe di-vegetables le lona letswao ke kwa etsa tee ka lona ntho engwe le engwe o ikgethile motho e mo le mo ikgethile lefatshe mona e tsa ntho gago le nna ke etse ntho aka oa dumela kapa o dumele o tla etsa vuma ka nkane sense vuma wena e mongwe le e mongwe o na le ntho ya gae e
mong le e mong ba e raga ba bang ba ditebeleng ba bang ba cricketeng ba bang ba tenniseng e mong le e mong o na le ntho a gae se ke tsholo ka tlwa ka pulpiting gona jwale.

Babele metso se kana ule hantle ho ile shemela motso monga kamera ho ra ya bone Anthony Hamilton best of me ile shemela motso monga kamera ho ra ya bone mabedi tla ra metso se ule hantle we mashumi a mabedi kamera ho ra ya bone DK re tla bua ntse ke ge ke mongolla molaitsa mona gaitsedi ya ka e wale eno pina eng khaoletsa mona ntse ke le ka o kopa kopanya ntse ke le ka o kopa kopanya wile tournament e kgolo ha ke bona maranra mona maobane bosiu eneng e tsala ene mane mona ya bolo tlatla re tshwara mohlomphei wa ka hona jwa le tjena ema mele motle ka nqeno he DK bo so nthumela mane re ke shebe bona re tlo kena kae hape mona all right ona mathata letho metso singe ema shume ma bidi ema bidi kamera ra bona tla bra kena ka mona ka hene mane o thuno tletse tshete ketse tshete maobane le dipapa mabedi dipapa ditsena tse tshwara makeishini mona di togopo mo re dilang teng di a thusa di a sebetsa yetsa nthotsengata di tlosa bana nthontsengata tse thathanyana tsa bo di thetefatsi tsa bo bodoutu e bana ba etsa bodoutu ba etsa botlokotsebe batho ba baholo bona ba etsa ditlolo tsa molao wa bana ka ga fela motho ke setlokotsebe o tswe re bua ka bana bana ngwana ke ngwana ka nako ngwa hadzi bo molao motho e moholo a se setlokotsebe ke motho ke o entse ntho ke o tlotse molao a tsebe gore molao o teng ke ntho ya ka ithutang yona yalo o tlotse molao e bana ke bona ba etsang botlokotsebe seng batho ba golo ba tlola molao ba o tseba jena ke ya o tlola ke se ke tla bona gore na ke mang ya tla bua bona motho e moholo a ikentse ngwana a le sticks a ikentse ngwana motho e moholo dipapa ditsena di a thusa makeišene mona momamedi ka nnete o na le mantswe ama ne ke a bua mona ne ke le sekolong sa mang banna ke potela mona ke rile ntse eng mona ntate sobašwa ka botshabelo ke rile ntse le etsang mona ntate ela ntate je ke re butle pele ngwanaka e re ke bua le batšha bana mpitsetse batšha bana ke re metsotso e leshome fela ntekane gantle nte ke bua metsotso e metlhano na ebi nako e telele ya ba ke bua sekgowa mone ke re child in sport is a child out of jail le phetet solo a child in sport is a child out of jail out of drugs out of ka e bitsang tsho tsena tse mpe ka o fela bana ba ye dipapading sa kampa re sokodisa se re le ka ga dipapadi ka mone re tla bonaona re mosotha jwang a loke ga ikwetlise ha ye dipapading gobane papadi tsena di tlo mo fa borotho o sane jwang kapa jwang ngwa ja Joseph Mlangwane ke yona o latuwe tournamenteng ke Steve Komphela a re tokwano monna ke a bona go tseba bolo bapale setlhopha tsenga Chiefs and Pirates a latwa ke Steve Komphela a bapala tournamente mane ya sa tsebe go Steve Komphela o teng etsa mosebetsi wa o hantle hothwe ho bona hore motho o matla bophelong a etse ntho a sa bo a sa shebellwa ke mamang ya itseng ke tlotla ke o shebella ke batla o etsetsa monyetla o mongwe itseng tlwelela motho ena a etse ntho a le monkwana le ga o ya mono se ka ba laetsa se ka ba nna a etsa jwang-jwang ke gopola mothako o mong mona gale kwana le giba mona o na le motho e ke mo utlwileng kae-kae mane re tsamaya a mo jwetse gore a hatise lenaneo o dane he o tlise kwano motho ele a re mo jwetse a jale ga se re mo mametsi mana a utlwa re jale ke hatisetsa go ya pota ngwetsi gobane jwale gore ena ke e hatisetsa go ya go ke ga e se e se ena jale se e leng ntho ena ya gore ke hatisetsa boma etsa dintho batho ba le seyo o nke go ko wena fela le mong o etse dintho ka tsela o tlwaetseng go di etse ka ene modimo o tla o locata jwang kapa ka mo jetse ka mona se wena mona ga se wena ngwaneso ga o jena tloelela ena go hatise se re tla bona re etsa jwang ke pepere mošane eno pepere o baba he se ke tsholo etsa dintho e ka ga wa shebelelwa kapa o na motho a ntse a utlwa gona o ntse gatho o ntse o gagata ka mona jale o tshwere ka thata o etsa mosebetsi o motle Joseph Mlangwane o latuwe tournamenteng ke o he modimo tla o lata ke buile ntho ena beke tse pedi tse tharo tse fetileng o ile a bampitsa banna ntate December mole ya gore monna tsholo o bua ntho tse thatago
bantho tse thata ngwanaka bua ntho tse ntho tsena di hlokwa ke setšhaba tsena etsa ntho ya gago o ntse o tlo fumana taba tsa go na le mantswe mona tle pele ke ya bua ka pelenyana pele ke kena motlhompheki yona ka ene maneka na le mantswe mona mamedike la ka ngola maobane e ne ke le kae kae bophelo bo mpotedise ka bophelo ba manto a kileng ka ngola mona ntse ke sebetsa na ntse ke sebetsa nna ke etsa o na ntho tse ntse di fitlha o nna mona ke enka pene ke ya ngola kapa ke a etsa ke a screenshot ke mo beya go ekae ntho e ne ke batla go fa mantswe ana mo mamedi ao banna jale ke ana a potetse kwana jale ntlhile ke batla go fa one o ko utlwe go na ntho di tsamaya monate jwa mono ee a potetse fela go tla loka o se ka ba tshwenyega ke tlo a gopola pele ke tswa mona tlabe se ke o shapetse ona lepele ke tswa mona le pele ke tswa mona tlabe ke o shapetse mantswe ano o se ka ba tshwenyega ke ya henemane jwana lekeišene le gole le toropo henemane mo e lekeišene le gole man elekeišene le gole le toropo ya henemane batho ba phomolo e leng ka leeto ya le ya toropong le ya tseba eno ke monae wa more than you ke ya henemane a ke tswa mone

It's a mama na tipinera ya Jonathan Butler many faces me se soki le shomele me se meri mabeli re horeng ya bohlano re tla bua le hara ipa marumo me se singele shome ka mara ho ra ya bohlano mabeli motlo no etsa lataba tse monate mane la pengla ta shakes mashaba maobani kupe ka rena hore o tla batla ho bua le rona beking etlang e o la sebetsa ka thata ba le lape mono me se singene mashimatsiletseng a metso e supileng ene nge etsa hala maobani tsa tsila tswalo la ntate go le hlahla Nelson Mandela. Jalo e se go tle taba ne di tle di tsama hama nate mo no tsama hama nate ma ba ndi tsama hama nate ka nete ha re ipa marumo re tla bua le na ka re fela hom hom re ke re qot hanyane re tlwana ho etsa itseng mo no ke bone ntate manyane di a le yena o na le teng ka mo no ke bone bo bra alf bana ba le teng ka mo no hema benile batho ba bangata mane le batho ba bangata ka nete ha ke re fumane nthoka ha re fumane ngwane na we subana Ernest fela ona mathata. Papadi tsona dingata re tla ofa tsona le Sedi FM mona o ska ba tshwenye ho ha ska ba ba tshwenye ho hang ema bidie motle o ya ga mo khou di taba tsena di lenga te ei tlhopa tsengata PSL mona ntse di ka o kopanya hore di be le di tlhopa tsa bomme tlhopa tsa basadi e ga tse bolo a tswa mola o mona ka ra kef hore tlhopa se se le se seng se ka ra PSL ka mona se be le se tlhopa sa bomme. Wa ba hlala taba e bang le kala phunyeletse la kefe nkwana o sna hlopa sa bombe ka tlwa ga nna ga le hanela ba le lukisa nge ba hlomphei e hanyane hanyane hanyane hanyane ho tla be o loke di hlopa ka ofela di tlo ba le bona ke o jwetsa nnete ke o jwetsa mo ba medike.

atse tharo se tlhopha ka se go bapetse 30 minutes barwentse bare bare utlwa se go hotirele bile mofikeng made an instant impact on his debut by providing an assist after coming on for the final 30 minutes ke se go wa se hotirele bile mofikeng papading ya haya pele fela ke ne maobane ka beljamane se mo tshwere ka matswa a mabedi ga motho ke ene ba ga motho ya shu ho thi monnenwa o la ba gona hore a thehe monyetlo go bapadi se sense ha se hlabentla u kwa se sotho se monatiwa a thehela se bapadi se sense ha monyetla wa hore bapadi se o se hlabentla e bana se sotho se monathe bana gore a thehe monyetla o ga se go ba re ke providing an assist o ga se go ha se o DK sena sa lona sa mani nye gona re batho ba ka mona ka sothong DK ba la o thimo fikeng ba pa di tlhopa sa bona se ba petse ka 33 ba ga e o di ka ba ga o pula Mr Cool wana he he e Mr Cool e o ga o na re mshano o television mona le go se ba pali Hasim Nati, kana gono kakula papa diabo. Hey, Mr. Cool. Oguna ring. Kala ba kumule bu, ba kuli bu lomfuke ngi na umnati. Yeba umnati. Utsiki. Ena kikedi la, Kenny Latimore solo Kenny Latimore. If I lose my woman. Zabatwa wa holutse na botshulo ba banyane ba chechella mogao hemona.

tlhopha tse peditse tharo naeng Aforika Borwa di tswetse ka ntle mamedi motlhe ba lo itukisetsa papadi tse tlang tsa dipapadi. Kenny Latimore, If I Lose My Woman, ne ke batla gore ke bue ka pine na peleng yamela dikomporong tsa ka mona. Orlando Pirates e tswile, Chiefs le yona ntse e iphuthumatsa, mamedi e potetse ka nqena. Sundowns le yona e ne tlame be e tswile maoba mona e potetse ka mona le bona ba potela ka mona ba itukisa ntate pele selemo sa dipapadi. Tantshwarelene a setlha bana beso ake ka mono nna. Selemo sa dipapadi sa 2026 le 2027 se qala ka la pele phato ke kgweding ene tlang. Jale ba ntse ba itšhorisa Pirates maobane e tlhotse sebatlhopha se ne e bapala le sona ka ntlha tse pedi ntlha e le nngwe. Papading ya bona pele ba bapetse ka 1-1. Jale re tlo a ditabeng he mmabedi sa ora botlhano tshebeletsong ena ya lesedi ka moramono he. Ha re ipa Simba Marumo re tla bua le ena metsotsong e leshome ka mora hora ya bohlano. O na le mane mo go bo Tashakes mana ba etetse Tashakes mashaba ba le bangata ba tletse mono ka nnete. Ke mo shebile mona ba nthumeletse le video ya ha Tashakes a re le bua modimo ka nnete. Re le bua modimo Tashakes o phetse o la ba bua ke bona ntse a tshohla ntho tse monate makheke mono ke ga mehlena mpona e ntate loka o ke mana. Ko go monna e ka re modimo ya ka mpha million wa gago ga wana Tashakes a re Tashakes ga e monna o ko bone monna o rafuile wa ee ke re difate dingata ka ntle ka ao DK ngwana ko mphe million wa gago se monna ntate loka o ke buke Tashakes a tazan Right, Devin's our rubber shot. Defending at a gun, take a moon.

Say no niggas. Sazan hole seria fa. Mona le mantswe ke leng ka utlwa a bua ke mo ruti ka redi. Stampa ka le bala pele ke tswa mo. E u la bua mphe thata mo ruti ka redi. La ka mutlwa. A bua mphe go tshwanyane e kana. Ka ga sa le jena o sala mo bya. Ishebe na koma bedi horra kia bohlano tsebeletsona kia mantla le Sedi FM ho SABC ditaba tsa ra bohlano di bolaka sponono ntsane rantwa.

Sukuma malungelo zakwe reiti le sense. Shumele metu mbedi mabedi kemetu su nalwe na reho renyabu tselela. Kia atwa mono renyabu tselela li DK. Ena kweza magapili njwa. Hote bophelo mona o ska etsa bophelo be ntwe thata mana. Zwa bophelo ke ntwe bonolo jwa. Ha e ba utlwa ro hloloheletswe motho mo letsetse. Ha e ba batla o utlwa ka go ga motho a tle go wena. Mema motho ene a tle a tlo bona. Ha e ba batla go utlwa utlwisise gore na o no batla go reng. Hlalosa ditaba go utlwa gore na o batla go reng he. Go fa monyetla. Ha e ba o na le potso. Botsa. Skatwe tsa bophelo ka re ke mphe thata man. Bophelo bo monate hampe. Ha o sa rate ntho e hlalose taba ntho ena ke ratina. Ha o lakatsa ntho kapa o batla ntho e itseng e reke. Iya, fumana ntho eno o tsebe o phela o ye pele. Ha o na le ntho e batlang e sebeletse ntho eno e tla fihla jwang kapa jwang wena ka nako ya teng. Ha o rata motho o mo jwetse, ha o rata batho ba jwetse batho bano. Ska e tsaya ka re bophelo ke ntho e thata, bua fela, bua. Molato ke eng? Jalo ntho o meneka mona, tlwelela o meneka mona o lokolole manane. Jalo wa meneka mona o tlameha go fela wa tseba ke kutlwa ya kare ntho ena ke rate. O tlhalose mabaka o tu, wa tsaya le nkutlwisise go naana ke re okay o lokile he.

0: wena wa lokela o tobana le mathata di tshelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wo itse re wo itse re DJ la ba sihle ho jwalo ngwaleso ho jwalo fela mabedi ho na ntheki ba tla mona ka pelinya na fela ke tsebe hore ke tle go tle ditabatsaka ho be monnati ya holo ke tle go tla tabatsaka ho be monnati ka kwano ke tla mero ke tle go neletse yona tabena hape DJ re ke masole ba ne ka ikiena Mabedi hlokomela hle hore ka tsheno tsena ka la le shomela mtsuru bo ngkhoding ene o dimo ke phupu le fatse le tlatse ba rena mampudi ke manga pakeng tsa Argentina le Spain mabedi papadi ke a magaola gang mo hope kwa le fatse wa FIFA tabatsena o tla difumana mahala ho SABC dula le rona ho tloa ho reng ya bosupa mantsibuya ha re tlebe re sheba tse tla lebellwa papading eno le ho boha mokete o kwalang dipapadi tsena Pili, ho qala papadi e kgolo. Shebella SABC 1, SABC 3 le SABC Plus. O mamele le ditshebeletso tsohle tsa radio mona ho SABC. Bake hape o tla fumana bahlopholli ba babatsehang le bahasi ba hlwahlwa ka puo ya hao. Di-radio mona o tla di fumana ka ofela taba tsena. Latela tsohle leqhepeng mono he mabedi motle la SABC Sport. Argentina in Canale Spain. One match, one trophy, all of us, all in. Kaofela. Uta difumana mono. Isa tabaza mfuto ujualo. Jwala kia gatela, aksana nako, aksana nako. Mabedi tumela se.
2: Wapila tsula.
1: Shapu juan skwi.
2: Ya, kisa mara Spain and tsula.
1: Eya se.
2: Skwiza rat.
1: Hello, skwi, skwi, skwi, skwi, skwi.
2: Babam tsula.
1: Babai wena, le seri FM tumela se. Ya hana e tshojwalo khotso
3: khotso na re tshola ba
1: re phetse mthompele ga
3: a mna de le tshola
1: ndade
3: ya bua le mofike ga ga sine tshola tsa masheng
1: murenaka
3: a ita mala ke ndine le tshola
1: ei
3: ya ita mala le ye ndine ke bona ga ne sike na ba pantsi ka bo tshe tshona mentenye na
1: e ya ndade wa ka
3: ya ne si ba pitsa ntse ba tshola
1: ndade ke ya le bua
3: ka ile ditso
1: morena ka le sedi tumela
4: le tshiro
1: kwa la ni radio hle kwa le pekinjwa ujwa
4: le pekinjwa ka le tshiro
1: sha pongwa naka
4: ngira ya messi
1: ya messi
4: ngira ya messi ndi tshiro ya mo ka tante
1: mweke si kwa lepe
4: md
1: wa ukwa he le sedi tumela ya hana khotso
3: nda de solo se balala wa le sanda wana ka melodi
1: eh
3: Nigeria, Spain ya inkatavai.
1: Ndadi.
3: Pound for pound, Spain ni ibatali strongo fita Argentina. Argentina itanka muhope, haiba nifera di revi, jola kawantua ita nakwena kaofere, baka sika mela shakwenda Argentina li meisi, deni batanka muhope. Impa hagi imi ini fair and square, Spain ya fita, two words.
1: Ndatekele wile, kema ikutua hai, mabedi khozo?
5: Resul omnatilka ndati.
1: Kusompile ndatua kase.
5: Tompwe ke nna motswadi mtsadi ke mo khutshwanyane ka bo khutshwanyane bo khutshwanyane jo le ka aliru mtsati wa ka Messi o tlamo nka fela mohope ona wa lefatshe ba wa retire o 2030 ya ke ka ba te mohope wa lefatshe ke ya bapala ya le team ka ga bo phele mpa e motshwanetse ntweno re a retire ka mohope wa lefatshe ke le bona tate wa
1: ka go hlompile ntate wa ka
5: tompwe ke nna motswadi
1: yo ke madoda mo mamedi ke ya le kwala nane o le na negetsa mali DK dikeledi letsiri Hari buwe, hari kopaneng hape, mafelo nga beke etlangle, RQB kalabone le labusano, hamudi maratile etabenzere le mwana retebuka. Mabedi mantsoa kusiyanga wana kiana.

tlohella ho nyorwa ho o ka nwa metsi ho mang kapa mang ya ho fa metsi. Tsholontso re ntse ke tshojwalo. Tlohella ho nyorwa ho o ka nwa metsi ho mang kapa mang ya ka ho fa metsi re o nwe. O inyorolle. Ho ho be ka ntle ka mona. E ba bohlale o be masene. Shebisi se dintho hantle ba robe smart. Ba robe wise o be selective. O shebe. Ho ho be ka ntle ka mona. Ho ho be. Bantu ba rao nka ntho enngwe le nngwe, nwa ntho enngwe le nngwe, o ja ntho enngwe. Ha se dijo ka ofela tse etsweditse go wena o ka di ja. Di na le beng ba tsona. Ho ya ka mokgwa o tabaleng ka teng. Ithute gore se ka tsamaya o ntse o nwa fela mona. Ntso uno a fela o nka fela nka ja hela ho ho be ka ntle ka ho go zudenja gase ke o lwetsa ke kwetsa ke tshwalo dabeno e mo ba medi wa ena tsebiso dk ya re mba na bantha ya re re sebeditse e sa lenganete ha ile nnete yona e tshwana le sejagi e utlwisa bohloko empa nnete ya fodisa e shano lona le tsana le painkiller e pidisi yana fela u tlo go loka loka ka go ntlo no e pidisi nete ke reng shano le tla u lantse le le teng di side effects tsona di teng wa tswa ene di molebe e no ke pale sa ipe shu go le se di FM wa nete tla u lopolla tla u lokolla e ke nna nete tsela le bophelo ke se ke tswila tseba

Noto ka bikitlo, noto ka matla, noto mulimonga wa tsebehao. Stanley Turrentine and the Three Sounds, Blues in the Closest, kilibitsongo lapina. Chika mwari, ripa bulanga ka makabani, haile letatsi la sonta hachi na marikhanula, lorona wosaba akhobe eka lemao, lorona uroba manakiri, ubani magudile ha topotela a a lepela mo natjana ma etsa hore o ikutlwe o hlasemollo hile haholo ile nge sona maseo re setsa nga sonta ha masetsenga le sesenga ka makodilo a jazz metsotso e re ba hantle ho ye mashoma mabedi le metso e re bonga ka mora hore wa ina ma yabo a tshelela ma ke nako ya hore re wole ka kotloho ho di session e tsa rona ba ne nete se be le dikatse ke a tseba dikopane di bakeng a tse fapaneng ho ichorisa ga mino le ho natifela maka mino jole he ke nako e ne pa etseng ya hore re utlwe hore di tsamatsama jwang di bakeng a tse fapaneng ho potolo wa Africa borwa lefatsheng la noto ka bikitlo noto ka matla noto molemong wa WhatsApp ya ha wa fela.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Renya botshelela ho fihlela ho renya borobedi. Jazz le hlohonolotsholo ka kapa ho lesedi FM.

0: Noto ka boiketlo, noto ka matla, noto mo lemong a WhatsApp ya hao ke khoba.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi.

0: 60. Kapa SMSA law lilibitso la hao ho 48390. Mphela and associate setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
1: Ya le pala metsotso ile be a hantle ho e ka bang e robedi pele ka ho leng yani ya bo robedi ile nga hora enna le wena re tlo ga bona nga ka yona ho pola hore ka bateng ma tsho ma hloko tsa tsa malo wena jolo ka lena no le monnati la mmino wa ditswere ho phlela na kwane go na tla be re shebeletse papadi ya bolo a thwetse he a tsa ma ha monnati ka tsona tseno tsa papadi ya bolo ya magaolagang e pakeng tsa Argentina mmoho le na yani ya Spain ya ba mangata ba re Argentina ntse ke ba mametse ba re hey Argentina e tlatla ka morusu o tsabeyang jole o bona ha o sheba bona ha o tloa nthong tabeng ya accurate passes ba batla ba le babe ya holo haholoholo ha ba shebile e di pale tsa ba di reng ba batla ba le babe mme le tsena se tlopama sa Spain le bona ba batla ba le batla ya holo ya ka mogoba ne ile tsananga ka teng e bolo itloa ho emong e we emong ka botsetseke le bogabane ba otsotwa le bona ke batla ke ba hlompha matsebetsong le bo emong a bonoa nna ke tshepi e yetsang modumo moholo modumo wa tshepi ya Simpala ke kakapa ke le ka tia selekane le wena ka makudula monati staff for notation mona go fa pina monati ya le famosia unonkala ke nngwe ya dipina tsa hae tsa maraorao tsa selemo sena masa 2025 nna ke tshepe etsanga modumo moholo Gauteng province ke lebohile ka selekane frostate ke le wena ke a lebohatle ka o thetsebe Northern Cape Puntela o ntsepela mabaka o tshwana le ana ke lebile a holwa kere ka ka kadetso di province ke a leboga nna ke lehlohonolo tsholo o lehlohonolo go bobile le nna ka jenwa kere radio e be radio

Mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi dumela ho hle mo mometseng ena tshebeletso le hona teng o dumediswa ke nna Matsoho Mahloko le hore ke nang le ona ke lenano la ditswe re tshebeletsong e ratwang lesedi FM. Motho motle le tla tsa majolo ka tloaelo fela he hona le diphetoho mona le mane mo re tlotla re hasetswa papadi ya bolo ya maoto. Ke bua ka papadi e pakeng tsa naha tse pedi e le papadi ya mohopo wa lefatshe ya makgaolakgang ke naha ya Argentina mmoho le naha ya Spain. Oh, batho ba tsebang papadi ya bolo ya maoto ba kileng ba e bapala jwalo ka rona re tlabe re buhile papadi ena motho e motle ka mahlo a mafubedu. Ha ba ya ba bang ba ya kae kae mekitchaneng ba lo shebella papadi ya bolo ya maoto rona batho ba tsebang papadi re tlabe re e buhile tjena jwale boka kapa ba yang kae kae aha ba ye tlatla re ba qoqela. Ke o amohela ka jeno nna nne lena la haule ratwa hanga le nna la ditswe re tshebeletso nye sena nthaka le CDFM dumela motho e motle.

0: Rexona. Iperisa lepoka samantle lefatseng ka bophara. Rexona, ikeke ya opoka.
1: Ke la ditswe re tshebelesonye ratwang ke wena le CDF motho e motle ke ya ho reng ya le shume me jolo ka ke hlalositse re tlotla re ha setswa papadi ya magaola gang pakeng tsa naha ya Argentina le naha ya Spain me wena dula le rona ska ba suta pela se ya le moya ntumelle ke tshware gauta ka letsoho ha ke gutla ke o fetse peditse tharo re ne re natefelo ke mino sa shwing mino sa boleng ere ke nke sebaka sena ke lebohe mosebetsi mo le nna le hlonolo tsholo ka mino monnati nati wa jazz ke utlwile ka jeno jena ona tshwere moramosia ya motle motho ya tsebang taba tsa hae ha re tla mino ngwena wa Yes, ka nnete o na tshwere merethetho e kgetheileng bona ba e sale o na itse o tlo bua le ena ka jeno fela he tlasa mabaka a na ke a qojwa o sitilwe ko buisana le moramosia mme ke a tshepa go tla ba le puisano ena e ikgethang nakong e tlang wena dula ntse o mametse nnano la jesa beke le beke o ne o igoleletse molemo mona ga eso ge tla o fatse e tswang pele ka nako tsotlhe
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: If you have a bopara both the bar, Free State, and Northwest, Constant Welcome, Flex Job. Rekisa majo a granite le emibala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Tombstone etla o sebeletse.
4: Dumela na lady, ke nalala kwetele le ke sa bona.
5: Dumela lerato, a kompontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
4: Ah, ebo, ho tlwa neng le queen?
5: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
4: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngene e ntse ke fumana. Ebe ke tla fumana ka Royal Finance.
5: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le ha ofinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
4: Na going etlang le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
6: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumelletsweng.
7: Ebe ona le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefula tswekere arthritis e sita le feberu le mokgohlane fumana le rumo se hlwekisi se matla sa madi se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisi naha ka bophara le rumo feel the healing power
8: Wa tsiba ha le re sa le banyane. Le ke nana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potla go fela. O tla re ntshwarele. E mo nyana re.
9: Ha o pali ya se Africa e ka phetwana na kong ya metsotswana e 30. Ho i utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout ka jeno ibe o scanner QR code e pakaneng. Ka pa o kena ho website ya rona. South Africa. Bisha ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18
1: metsotso motho e motle ke le shume hantle ka mora hore ra ya borobedi nna le wena re mmoho nna ne o ke la haola ditswere tshebeletso ke ya mantlha ke le CD FM ke lokela ko nka nako ena mo mamedi motle ke le boheba a hiba motse wa Maokeng a Kroonstad maobane re le moifo wa lekgotla la kgaso la Afrika Borwa mmoho le basebetsi mmoho le nna ba tshebeletso ya le CD FM ge ne re le ka mona ka motseng wa Maokeng a Kroonstad re le o phomotsa e mongwe wa basebetsi mmogo le rona wa metlheng motlhomphei ramatsoso mokebe mosebetsi o tsamaile gantle bona ba ga e sale a bua getse dia ka palesa ka nnete a bua getse dia ka dimakatso motshweneng a buela le gotla gaso la Afrika borwa tsheditswe ke mohlomphei mohlalifi wa ya gwadi ya kileng a sebetsana ko etelele le mohlomphei Ramatsoso Mokebe ba ne ba le teng ba sebetse mmoho le nna gene re le mmoho mo mamedi wa tshebeletso le sedi o tshietsa le lapa la ha Mokebe maemong ana a o ba fitileng ho ona le rona jolo ka le gotla gaso la Afrika borwa re boele ka diphatla ha re hopola hore ho ile ka kapa muruti nombola o entse mosebetsi o gabane gabane e sogele boa ho menahane mme ke rata ho nka katiba jolo ka ke hlalositse ke le boe ba ahi ba motse wa Maokeng Kroonstad ka tshehetso eo le ifileng le lapala ha Mokebe ka nnete le bontshitse hore le lona jolo ka ba ahi ba motse wa Maokeng Kroonstad le lahletswe ke ka kapa ke na le wena tshebeletso nye ratwang le CDFM ntumelela ke qalela ka jeno le sehlopha sa the new church choir di chaba tsohle nyakalang.

0: ne re teletswe pele ke setlhopha sa Serumula Performing Art Academy ba ne ba re binela pine monate sefateng sa Golgotha. Ya ba yang gopotsa e mongwe wa batho ba kileng ba bina gale tsie madimabe. Ke atla.
1: Nako ntsa tatlhelwa bophelong, mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsinyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
3: Bumamputi, babela nantho tse ngata. Ho setlela. Boikemisetso, tjantjello. Baba mona, ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bumamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bumamputi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Matsoko Masoko ho lesedi FM.
0: Metsotso motho e motle e 20 le metso e mmedi hantle ka mora hora ya borobedi. Ke ne ke bua ka e mongwa dibini tsa mehleng tsa kereke ya hae Sotsie Madimabe. Na bina abuti ka nnete a bina o ntse a le teng. Ntse le motho le pina o ntse a e rata tjhe le ha sa bina haholo jwale mafung. Wa bona ho bana ntwe ya ho hloka dihlopha e se le mathata motho so tumme haholo mafung se re mutlwa mafung ha bi na hore he motho ikile ba geleke ka nako ya sehlopha enwa ge tsamaiswa jwalo ke mohlomphei Pule Mofokeng hey ya kile nga etsa meka le mehlolo eno motho a qutisana le hlokwa ditlhurisano ntsa dikereke le bontate le rothodi ramathi sa le mona tipineng. Ho sa le monate ka tsela e kgethehileng motho e motle fela go ne ke wa setisa lena lenane go tswela pele ka jeno ke Sontaga kgwedi tlhola matsatsi a leshome le metso e robong ke kgwedi ya Phupu eo ke dumelang gore e ntse o tshwere gantle wena mo mamedi e motle. Tsatsi la ka jeno ke le legolo lefatshe ka bophara ke papadi ya makgaolakgang pakeng tsa naga tse pedi, naga ya Argentina mmogo le naga ya Spain. Ke sefe se e tla tlhola ge se re tla bo ka diroa. Mamedi ntumelele ke ne ke tswele pele ko fe tholwana tse monate tsa lerato pina ingumangaliso emisebenzi ka Thixo. Zwelisha Adal Choir ke bona ba re etelelang pele.

0: joale e se bitswa Rexona. Se fedisa le poka sa mantle le fatseng ka bophara. Rexona, e keke ya opoka.
1: Metsotso e le shumele metso e supileng pele ho ra ya brobong motho e motle. Re motsotsong wa joale ke fedise taba ke tsena. Re tseba mofuta. Wena setlhopha sa gago sa bolo ya maoto seo o iqapetseng sona se na le mabitso a magolo ka o fetisisa papading, empa phitlhelelo ya gago ya bolo e qala e be e qetelele ka gore wena o hoeletse thelebišeneng. O na le matlhale a go manolola papadi go isa qetellong, empa bogaufi bo o ka bo atamelang go papadi ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi e robehile ka hara sepetepete sa lebala la Soccer City. Se etsahalang ke sena, Coca-Cola e phethahatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Latela Coca-Cola ZA ho di-socials bakeng sa 411 le ditekete. Papadi tswela pele, scan up ikutlwele tsohle ka Coca-Cola. Mabede motle metsotso le shumele metso mehlano pele ho hora ya borobong. Ntumelle ke kopane le mosebetsi mmoho le nna ke Thabiso Mafereka, the tough guy. Ha tsa mokwetlisi morena rabo rebudi ya tlahle a ga hlapollele papadi ena mo mamedi motle ka jeno. Hopola ke papadi ya makgaola kgang pakeng tsa naha ya Argentina mmoho le naha ya Spain. Ke kopana le bona pele re qala papadi. Tough guy.
2: Soja.
1: Mwana mmedumela.
2: Ke a phela o phetse soja.
1: O sa botsa go tsana ntse re ya le maotong tse re fapafapana.
2: Ke a bona re no nthontse di le hantle.
1: Le menu se o so a hlokometse go ntse a felletse ke.
2: Ha ke bone ntho di le jwalo fela ke bone ra o felletse.
1: Mwana ntate.
2: Re a leboha he soja.

0: ogela bona mpo ke bone ga nnete ga o kgalemele ke ntho e o e batlang o mpolelela yona kapa ngwana kwa jona ona
1: batho dadi ga o ntšhebile tse o bone
0: ke mankgetha ke motho wa tlhatlhisa o mo tlatlhamisa ke
1: ga ke tlhobileng ka sejo
0: wa tseba go lale metswadi eo o di yona mpo le mantswe ya gago ga ke sa tsaona ke onke o soka nnete go mpolela so kore ga o tlhaitlho tlhatlha so tlhamisa o
1: tlhaaisaadi ga ke se o tswalo
0: o ntse
1: ke ne ke re fa modie
0: batho ba tlametse ya tswe ke bana bo ga ke batlho ba o bua ka leteno ka ntlo ena tle ke batla bona ke bona ke sekala ko utlwa lekaya ore o ntse o kana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana a ngwane ile o dile tsile ngwaneno ngwane ko utlwa tirenbo
1: ke utlwa
0: dee tshwana mono tlo o ntse o nkutlwe otlwa go lekaya ga ke bobo ga ke batlo bona o na le lefa leno lakeno le wa maka utlwa ka tsa lenyalo go mo ba sa nyalwang jwa ga o ipotso ba sa mmatlete
1: edi ke bolelela modi maikutlo aa motho a kgonang go utlwisa go ke na le maikutlo ebile a namelang ga
0: kwa se bakitse nyalo go monate ke bakeke pelo gana tenyana gana a demo ka tlhamisa e kare ngwane mo ka go a tlhamisa nna
2: ka nnete data ke mare wena o ga motho a reng go ke o kgalemetse setlhotho ade sentsetsa ka metšhini ke tsa o tlwa mogoro o nana o phapama phakisetse kwa
3: ke mario wa bata sensia
2: and then
3: a ko o tlo riri ona a gatsela
2: ebe go etseditseng di jalo o tlhobane le maria o buang ka one ga sofele
3: e ka bamang sensi ga e seng bakiswang kobeleletseng ke tlo kuta ke ore mosadi wa ka go tlholwa ke tšhelete sensia
2: ene o filang tšhelete tlo kuta
3: antle ya go o itse ke isa ka batho setlhotho se tsaka ke phadiketse seke ka o fela go na tuero ke tlo buta
2: sekete kuta fela
3: ka nnete
2: ae go na le gore business e tsamaya gantlempe go bolela go tsatsing le o tlatlo o tlo di-price mone o tlo mpolelela go tla discount
3: ga ke soka ke re wena ke discount ena e tsa motsi wa gago ka makete mogatsaka mmakgwebo wa tlhwatlhwa wa surprise ville o mphile tete ke tlapana
2: matousand o tshwaselo o bua ga monate chega o fa ka nnete
3: ke a utlwa
2: o tla ko o be motlege plus wa tseba ore ga ke feta ka wena o tla bo motle kore le ena mmapake ga o fitlhela pe o tlo go phetha gape ba o phethe ga ba o phethe ka gape ga o bone
3: ee batho jale e ntho e ke e kang korante mo
2: ke eng data ke o se ka ntshosa
3: koranta e banna
2: ga tsa ebile kana gore ko o seditsebe go teng ka teng ga ke gante nto gore naa ga
3: okena ntho tse go mmaxe ba ditsang o etsa jwantho e tsena o sile a se mmax
2: dula fe mona ke utlwana taba ga oke ke gona o gona o bile o ntseng ka taba tsetsa gale jalo
3: ke a kgalebile
2: selesela se batse ditaba nna ebile ntse ke ipa gore na se se o kgonne jwang go tshwarela max ga o tse dinepe tsa mosadi wa hae
3: ke wena o buang ka taba tsa kgale setsile
2: jang
3: nna ke ka ntho e ntšhantšhanta go tsho wena ga o tsebe letho ile o ka bonna sitse ka tsona ke kena monako ke a tsea go ja o ne o dira
2: tlogela go bua ntho tse ngata ntatepeke o mpolea gore na o nketsese file eng elang
3: mogopola mosadi elwa ye o neng o bua ka ya go ntse go tho ebile a se o motshwere jwang jwang
2: eke ke mogopola gante ebile gaebe e re sela se o ile a robela seleng bo sela se le bona ba swabe mane ba na le badi fela ntse ba tlaela basadi ba bangwe o ntse gana gantle le ene yone ba reng max
3: o le moo wa e fosa e sentsi
2: ao
3: mo nako rateng batho e mosadi eno o na pati ke max a bue jwang sase wa batho sena molato o bolelele
2: maka o maka o ka ntate potla
3: ke ngwana e wanna
2: ke ke ipale tho se tsala mo surprisville ha tsona
3: ke ena mo nako rateng ke ipalela o ikutlwe gore max fosagetsang o bahile ke re kwana ke re ke mo etsa mora batho ya dimomorela bala
2: max ee a tseba ke helang
3: o boleletse
2: botle ntate potlake botle botle tlo thola ke itsa ke pele ke bale
3: banna
2: ga ke tobe bebile gantle are fela mo teng aaa ena yona ke nakwane o ne ntse o bolelwa motho re phela metseng ya sodoma le gomora e ka ba sela se goreng ga bona ntho etse
3: o nagana e ga so e bonako e nna ke gana gore kgale ba mo tsositse ka yona batse ba
2: ntate potlake go tlo etsagalang ga oletseng go tlonkga go sa go tlonkga refia sa jene jale o se ka ga ke a o jetsa
3: se teng ke gore motho a emelele morokwana

0: Mamela ke a urra ho bana ha o ka phoso e tsala ke tlhibitso la hao.
1: Ela, mbana me mapakiso.
2: Ela wena, a tswena o nompotse, o sa dielo ho madirwane.
1: Me mapakiso. O nka mo. Me difitse ba tse le seme.
2: Ha ke batle.
1: Bona, ha se ka go tla ho me mapakiso ke a pahle marone.
2: Wa bolelle.
1: Em.
2: Bo hloko ba tseba. O tlhotlhe le leng ho ye. Ke kgola wena o na go taba tsena difitse ho bana wena o ne a se o khokiwa ke. Re ke tlile ho lona ka hotso ya ba wena o nlele ka jolo ka ntla.
1: Me mapakiso.
2: Ha
1: me o bua. Se ka mpontsa bohloko a kana me mapakiso tsa ke a kopa. E em ke a kopa hle.
2: Ihlile go jwetse e bile kutlo ke a bua a bohloko ho lona.
1: Ha o bana. Sila. Me mapakiso.
2: Ne le tse ntwe bohloko ha mbi. Ha ye. Ha
1: ho lokile me ka. Ke kopa tshelo me mapakiso.
2: Mo
1: tsa ke go jwetse 2016. Ke yona taba yona a diabo e neng o tla ona go nna motlhamonela
2: o nna wea ono go reka tsatsi le leng o tla solofantse dietaka di etsang diabo di a lele le mpota kana tsa diabo
1: me mapatshotlhe ke tlo utlwa gona tsona lekgatlhego ya tsona
2: sa go bolele Silas bothata bo ke bona o na le bone o na le sebit se fetang le sa tlobogolo papalela go batho sekometse ga golo bona batho ehile wa tsunkana o wa tsunkana ke enye fetoile go tlomba gona ke na le ga a ke gone o bona mosading wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona na o ka buisa
1: kaenwa tseba ke a dumela gore o na koranta maobana Max o ke ntse mme bona Max ke sa batla letho sa Max go ipona se ke le ene hai kumme motho eno o bibe ne ke sa nagana go sa kang ke tsa ntho eje ke mogone ke batlang go suthela hai
2: jwale o ntlela ntho entšha Alex wa hao e le ya qhaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna o nagane gore sane se mmapakiso sone se tla gona o sebane Max gobane ngwe jwalo o buka
1: hanyane se njwalo mmapakiso a ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo ke dumele gore ntho tsela ka o etsa tsona mmese ko kopa o dira ke ke tlhoke ga nka ipumana ke tloile pe a Max ke le kgobo yako le pele mma batho ba mpolelela ga ke sebetse ke dutlwa lapeng mang ke a kopa mmese
2: ka utlwa monate ate wa ga motho o ne o ka motho a gana o kea jele e le ena a gotlo o kekisa ka bo madimo a be a botua le ga nka baka ba thusa ke re mogauteng batho eo nna maa ke santsane ka ne mathatanyana a ntseng ke le ka ke tswe kapa bo nna ditswa jwa fela tšhelete yona ke na le yona fela
1: nkeokay ga re etse eme ga ba na le mathata a tšhelete nka o fa tsone ko e tlasenyana
2: faga
1: nka mona fa tlile pela Max ke a opatlheme please me mapakiso
2: o tsaya ke eng tse Silasle e kare o batla ke tshwantshe menagano elaobolele ke bone ke ikentse ka gare go na le nthonyane ngwe ke sa e rate monke tse galetseng ka tšhelete eya o tsaya ke otse ga ke kgale le bosiu ngwana o jetse go ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya keng Silase jo nna go tshepa motho ko opa ko
1: thanowena
2: ke utlwantse ke sa o tsheboa
1: re tsetsenabona lelele gona go e ke bonnang ke keng ka thusana
2: o nthusa kang o nthusa ga ona o ntse o ntse o ganna matso a ka nthusa ka engwena nka se go jwetsa motho ofe kapo ofe botho ke nang le bona Sila kere le monna potlaki ga ke batle gore a tsebe gore o lena ke keng ka mashwamane e jang ee gale monne wang galemelela wa ta tšhelete fela bonneteng kate ke mang a sa e gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba rata nna ke kutlwa ke sa tsebe gore na ke tse o etsa jwangsesilame
1: mapakiso
2: ka mokenya ka gare wa tshulo jwalo
1: ele
2: otsaya
1: mme
2: ke na ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentsa mathata tsone go
1: ye gantle mme mapakiso a ka mang
2: tšhelete e ding fela wa kwa utlwa botlhoko bo ka moka
1: ke a utlwa mme polelele fela gona o bua ka mamelhetso
2: la motho la lebolelo fela sa se fela he ko go ntshosa golo bane di atola go ke yana tšhelete empa ga re tswetabeng tseo hai le mathata ke nte a
1: mangatatshepa
2: go tla fumana motho ntho ene gao le mexica ke yona e kgoko e fela ke ba ba botlotlwele ka e ke nale yone kile bona o na le fela o sena thabo
1: empa fela ga o le jale mepakiso ka nnete ke a lebogetlhe watsakeng go bua nnete fela ga ke ipumana ke le tronko ke mokgone ke sa ke shabane le maxee ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela bone go kena motho mane chesa e le motho a motšha a mo bolelela gore ke rekile diabo tsa silana ae mme ke ke lebe ke memapakiso
3: le go bonagala go no bapalelwa teng yaka monketsio mona go sa ntse a tloswa ba banta ke
4: gobolelea monga thabiso eno ntse ape mara
3: ke ompotsang yona ke tsebelela kae gore thabiso wa phela ngaraleletse te
4: a ke gobane ke utlwa kantsanang o tloswa bongata and-e ke tseba gore thabiso ke yatseng tšhelete ya gago maka
3: go tlile jwang gore o fabiso a ikalele tšheleteng e

remember ho hla rikte metso tlo ga tsantsi sa o jile horna e le munyaka ya ka jeno go ke a dikete tsa thagolo go le mashumatsi le ngamotsi tsiletseng body in that madini le back wa CE7 Funderbay Park.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate
0: tlwelele
1: mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna ke nagana gore monao ko motloelele ganyane a ka ithuta diphoso tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey, o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fetele mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nte sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lotlhe mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ra gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mosatsananyana
3: yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpuela mantswe a botlhoko a kana memapakisotle ke a kopa e ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaoselasi
3: ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selasi.

0: kantshosa he ntse ke robetse ha monate ya ho dutsutsa bethe o nshebelletse ke robetse batho ke eng wa ntosa ota ekare o tla tloa o polaya ka mokgonkileng ka teng o etsa eng
1: ke bolang wena legale eno yone ke setlhale ke pitse ke o shebile gore ithoba le ka monate kore wa bola gore ga ona mathata ne
0: fane o tsa bena ka re wa mphoqa jwale ka nete nako enyelo le je ke mase mathata tho o etsang le pele fane ke enjo le monaneka
1: o bona ka keng reng akere
0: e ke a bona gore ke reng fela bosa gorena e fitlhile jwang monang wa ka bathong le pele fa o etsang ke ka o gomama ka lefatshe je jofa
1: Lollipop. We have been through a lot. Alwena. Kena rojwale kena kore. Reading to ofi.
0: Funny.
1: Keko boruntu le horeki uye tsa diwa.

0: efe e sa hanena ko momamedi ka go tlamamela tshwantshiso botshelo wa rona e le monyaka ya ka jano gaolo ke ya dikete tharolo go le mashome a metso e mene nna ke nthe mojaki ke tsamaya le sebolela malapo.
1: Motswaki ke mfela ka kutlwa taba tse.
2: Hey cuz.
1: O tsefe.
2: Ha ke tsebe go na ke reng motswala. O baneng ha hona motho ke mse ditse go mamela ha ke re nna ha ke na motho.
1: Fela taba ena ka ofela ya maka.
2: E maka sa.
1: A tshe go lwe tle jwetse. Fela bana eno ha ntle mo.
2: Yo ale.
1: Mo fa mo mo tsefe eno ka phoso.
2: O ba. Le lo wena o dumela le batho ba rena ke Philip Chef.
1: Mokana.
2: Hona le go tla le tlo ntse ba jwang wena madi. O dumela nna nka bola
1: mo. O batla go. A tsekeng mantsu ka hadu.
2: Ah, o imamele lo.
1: Ke so ro ba ya motho ka bolaile motho wa. Ke itse go hlomong ke phoso.
2: Phoso yeng? Mfi ya phoso yang. Wa ka chef. Hona. O teng motho phetseng hanne. Ka tshelang ye chef ka phoso.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o kannete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa
0: kereeleboa papa teresadidi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditloelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboatlhe monnakaeeofane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke tseng ke nyala
0: ipoetno
1: ke a phetisa ke kena tshebetso
2: me mamokwena itse fela ga ke utlwa go thwe tsholwane ka go gopola gore e la re ntse re tsho go tsholwane ga loka
3: o tseba ke te kobitse nna go na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke ithabetse ke ya gore ga a bolaya ngwane le wa motho
2: o ka sho gape
3: nna wa elelwa gore tsholwane o ne a ntse a tlo go bolaya puleng o ya puleng wa batho a se ka a phonwa
2: ke nagana gore ke re iphe nako go le mmona puleng wa batho ba tsena ao me mamokwena wa tseba ke sono ka puleng
3: ee sua nnete re tlamea re mofetshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneng wa motho a ya kgotho bekeng e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokwena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela poleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le botsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mamokwe re le basadi ba surprisevit
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprise bile jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe batla ba tsebe gore mosadi a se se bapalwa a se pote le kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprise bile rere no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: jwalo ka reng wa tloga ano a lla bosiuane ke nne ke sebane le yena ke le mo ke bona go le beto bonyane go na le mo anketsang gore ke ditse bosiuane a ke na wa tlholega wena wanko ba
1: thata fela wa buamkabantelele gausiyan boskabantele hewe
0: kantho tsa gala kantho tsa dilemolemo tse ba gantle go ga o jena tho di fetoleding ga o tla fela o itjelela mothotho e beo ke dikobong yola o ilele le sephome seroko o bo one banke
1: tengfapoyaamia banna o tlo ntsore ngwana
0: ee ke bua nnete
1: bo mabaka a mangata moraorao nagena bonke ka dula mo shebile ka matlhong ga ke fikae gapetse le nna otho e ke betetsa botsi o motho ke motho o na ke tala ga ona
0: o lekile wa tseba motlha mo ke gona ke utlwisang gore modieng ga re ke tla o tlatlhamese ga onko ke sese
1: mpolelele ngwane o itseng a o sekaa a itseng o mo boletse re bona o betsetsa moro gatano feta paolo ya sekane wa go tswa ausi wanko kereng o tlhamise ma o tlhamise nna aga ka matho wa batlholege
0: bana ga e le gantle o kwatekeng e kalekae kwatisiwa ke gobane wena ga o bone molemo
1: aga ke ntlo
0: edi le ke motho ke maikutlo
1: jke tlhatlhamiswe bana
0: ee
1: wana gobane ntse kere fetole ka ngwane bona na ana jale o etsa ngwanengwaneno ga go tlhatlhamiseng ke a tlhaa komme bo kona o tlao tlatlhamisena e bana
0: re ne re ipla fela
1: le bua etse ko galemngwana mpo gona e kakanne thao galemeleng ke ntho e ne a o e batlang ompolela yona bafa ngwana to wa jona oa jwa
0: batho dadi thebile tse o bonang
1: ke makeng ke motho wa tlhatlhamisake
0: ga ke jole nka se jole
1: wa tseba go latela metswadi o na le yona mpo le mantswe ao ga ke seba ona ke onkea go tseba ka nnete gombolele gore
0: tlhatlhamisa ke seo jwa ke re fela
1: modieng batho ba bametse ya tse ke rembo ke batlo utlwa utlwa ka letswe dingwe ka garantso ena ke se bata bona ke bona ke se ka tlhola ke utlwa ka letlaa utlwa o tso kopana le o sena bona ngwane ga sana mekgwa ngwane o tsile ngwaneng wankutlwa ntse kere ga ke batlo o bona o na le lefeto a dingwe la gaole lwena aka utlwa advice tsa le go motho a sanyang jwa ga botse go bane banna ba
0: samketsedadi ke ne ke bela modi ka maikutlo aa motho a kgonang go utlwisisa gore ke na le maebile a namelang ga ke
1: bua se ba ketse leng yago go monate ke ematlo gana jwa lenyana gana jwa a lemo ka tlatlhamisa e kana a lemo ka go a tlatlhamisa nna
2: ke mare wena o utlwe motho a reng oe ke o kgalemele setlhotho sa ntate sense sa ka metšhini ke tsa o tlala o bona moruru o nana o phaphama phakisetse kwane
3: ke maya go a bata sense ya
2: and then
3: a ko o tlosa oiru ona ke a gatsela
2: e be kgoa etseditseng dikti jalo o tseng gobane le ria o buang ka ora sofele
3: e ka ba sense ga e seng mapakiso a nkoeleletseng gore ke tlo
2: mapakiso
3: ke ore mosadi wa ka go tlowa ke tšhelete tle sensea
2: ke e o filang tšhelete ya go kuta
3: ao o itse ke tsheisa ka batho ka setlhotona saka ke re ampha ditse sekete ka o fela ngwana towe re kuta
2: sekete go kuta fela
3: ka nne
2: ae a bona galo businesse go fela mo retsatsing ga o tla tlolola ka di-prime ona o tlo mpela go batla discoke
3: ga ke o ka ba ke re wee ke batla discoo wena esebetsiwa gago ka makgethe mogatsa wa mmako a tlhwatlha surprise ville o mpile tšhelete kata
2: matausen o tla mo bua nnate ga ole boisa ka o tla koe motlehe
3: plusoreakeretaka
2: wena o tle motle ore le ena apakiso ga o file mane o tlo go phetha gape a ba o phethe ka engwe gape o bone
3: e bathong jale ke ke e balang koteng mo
2: ntate potla ke tlhosa
3: korota e reng bana
2: ga tsa ebile ke naga gore ko o seile kgwebe ka mokgwa o tlotse teng ga ke tsebeona
3: mane ntho tseo boexe ba di etsang oejwa ntho e tjena o sila se max
2: dula fatsheng ke utlwa gore na tao keng ke gone o gapile o ntse o buang ka tabo tseo tsa gale
3: jaa
2: max sila se balosi

0: Only the bed for you.
1: Ntshaka.
0: Ke batla hore ka study ya bolo sipa.
1: Hm?
0: Ke tse be o mong o di isa re ntontso hlaka. Hore ke ba le study so ke la bona. E bang mhlomong di mo aka ngola. O tse be jwalo tlo ba msedi wa akere.
1: Mm.
0: Jwale ha ke tlo re ha o ka ela eng e be ba ka nne thabiso ba tlo ba le study sa bona. E tlo nyana tse jwalo.
1: Ya ne.
0: Ke ba di santwe ngwe le ka bolo.
1: Motshaka sa ha ke bone le batho ba ne o nyalane sale ene ha o fitla bela re le babedi yo fani le no
0: all right no mela he ke tla di pampi ho re o se bo ene o tlwe
1: okay
0: ke o rata mranti
1: ke o rata nnte tanti no no fani yo
0: okay
2: la tumela ntse mangeo
3: tumela hle mutibale
2: e le go lwena o tla sipati
3: eh ya mosadi o nletse ditse mohare ke tlapile hotle
2: ba lena go jetse o nletse ditse mohare amplela go o ntshware taba ya sel ke ipotsa go ntshware tse dipe
3: ke sho ntshwe ntshwe tsa yona
2: ba he re kutsele ka go kutlweng ka o itse yena le ga banyalana
3: eng
2: eh ya le ba tloetsa nyalo la sendetsa ha di le nka matsatsi a bedi jwale nna o bona ke le mo ke tlo nka di measure tsa ha nna ke go mogokela diphatlotso wa di aparang ka letsatsi la sekele
3: mentle tlompela hore ntata bofane o nyela seipati gona ka pelete ke eng ba thatetseng
2: botlapele mo ga o reka pele o batla gore ka bosotse ba date
3: ae mente ba lenko fela a tseba gore segale mone ga data ya bofane a matha le sofi gona jale se o nyela badi
2: gao modile nna ke bone phoso bogape o gopole go seipati ke ngwana wa bofane a kere batho bano gale ba tseba maipatwantsa fela motlhomo wa bone o molemore banyalane a tlogele o senyako
3: a tseba mmele wena o buisobane ga o tsebe thabofano gantle he motho ga etse dintho tla ka ntle o lebaka o bone ga e le seipadi ka nnete tlwa ke mogaohe ga ona seipadi a ntse ntseng ke isake mage
2: die jwa mona e ka go tswa ke mono lefa le ona gobane fela o sa nyalo loša jwagang kotloe mone ntho e phosa babedi ba ratana nyalana
3: ore ba etse jwang batana mente bale ntate fa nkile a rata maa obane le mosadi wa ya re bogalang tsa lela nkile a rata maa
2: ga go ntho a sa tsebeng surprise vitle mo gore a bofana a rata mosadi wa
3: ao okotse jale ga e le gore o ne ratadi wa gae o e ngwana jwang le
2: sedi diphoso e tsagala gotle ebile sa bofano pele o etsa ngwana ka nna a kotlo le lefufatlhe mo dintse ko galemela re thabele bana ba bang ga nyalana
3: Ompleletse
2: ke mona molaetsa o la go santsana tuile o na le dinthonyana tse tsa lenyalo empo sa le lenyalo
3: ha mme nna ke tlo emela sa banana ha o bona nna ke tshe ka nnete ke tsamaya e ba ngam patla ka ofisi nya
2: yo go lokile go lokile mo
3: jeng sa ya ke tlo senyetsa nna
2: he ke tlo lo ikwatela ke tla mo bula a fitlo go no leng ka tsebo go mo setse no lo yetsa o dula we le be la ile ntho yengwe lo la tsintsifta o sona na ona le motho a ntse moya ka tsona ona lo
3: le ka mbonontso le tsena
2: a gabe
3: jo
4: ke la dey ntaba se ke dulang ka ntle ka mona go thu fanuwanya
5: e fanuwanya
4: e ya hle dey
5: ka la utlwa kana tseno nna
4: ha tshe o qala ho utlwa jwa nna go ba bitse o na le mo mabane e bile kana o buletse wena o mpoetse fela ho mpulela
5: ya bona ha na le mo na mabane o mpontsi re a re yena o nyala
4: okwe
5: kwale na ke sana ha no ro tlala pele ka tabeng ke be fane o rile go etsa eng ka nnete ka o batla go ya seipadi setuwa moleko
4: ade go tlhakile go o rerile go ntsha lelapa lapele a ke wena a na ntse bolela go fane le seti ba lebeletse bana
5: ke kopa o dule fatshe mosaka o tsebe go utlwa gore na keng eo ke batlang go bolelela yona ke a o kotlhe
4: go lokile den ke due mpolelele gore go etsaleng
5: jalo ka mdi waka ke na gore ba ena o tlame gore o utlwe ka nna monna wa gago ga ke batle gore o utlwe ka batlwa strateng
4: bua fela dine ke o mamele
5: wa bona apalesa sere legolo le bakanana gore re ka

0: All right. No, ha ona bothate. Ka ha yo a se ka le senye ditsena. Re se ka senye o mona utlwe he. Re tla bua.
1: A tsama hantle
0: that. Hey, it's
1: a thing. Oh, Silas. Hey, Silas.
2: Hey, wena o kula. Mme ha ntle se bua ka diabotsa.
1: Eh. Ba ya o se dumi. No magetse jwa. Le nna ke makile. Tswa lo ka wena. Nke. Silas ba makama.
2: Bona, o so nketsa ngwana.
1: Ah, a bona.
2: Kapa monna o etse hore ke o se ba hantle. O metse.
1: Ah, mo bra ya.
2: Hey,
1: bra mo hali.
2: Hey,
1: bona.
2: Go bile le ihlo.
1: She ba mngaka. Ha e nna le ntwe ke ba wa pata. Go re wena ska itse. O nna no re nkebe ke itse se a bua pela, he? Ke ba ntshepe mngaka. Ke bona ke hanneng ha re ya ka ntle. O ja gile ka. Ai, o ntoba le pela lo e fetse no nan le yona ona pontsa nyona. Ke fetuile ke kulani ya hantle ba tla bona ntwe tsa hantle ba fa company ena.
2: Ba bona re tlona monna eso.
1: Ntle ntate. Ke ke swabile ke ntho e tlaye ntseng ya gona nna o tswetsa tjena e le nna mo fileng marapo.
3: Nama ha e ke e tsama sapong kaofela. Ka moso?
4: Tse le letsa.

0: Ikene tarife ma bule.
1: Na motswa, na ich na se. Fela ma re ntlolela nyona. Breathe in, out, breathe in, out.
0: Jole.
1: Ela le fotse go na o itsaetse. Le jile eng? Dine di phewe ke mang? Mang a o tlisetseng tsona di jofe?
0: Mm. Tsaba, tweke ho bula. Ke hore tsa tsimleo. Ke ne ke re lo reka di takeaway.
1: Yes.
0: Yaba pule ngwa hano tlape.
1: Mhm.
0: Ka nnete la fela phea. Yaba ngwa di tsho.
1: Mhm.
0: Yaba ke a bona mano. Di tsona tsa ntsentseng tsona di nyane. Tshwe. Wa tsiba mo di tsho tse di tlame be di kwe ke nna.
1: By right.
0: Go bets. Tsona pule ona ba tlampola.
1: O bolele.
0: Ba pule. He ba.
1: Wena o ntse o ruile mo sadi ka tlhong ga tshuile marapi.
0: Ke a go bua ba o loma.
1: Sebetsa ha monate e ka ga gona letho le phoso empa monna gao tshwerwe gante o mofuta feng wa motho fela wena
2: hela ngwana se o ne lebele le gore ke etse jang se o tla gore ngwana eno o batlilang pola
1: drop the ad wena o tsebante o tshulane a ke se a bolae ke wena ena ba mopolaya
2: otsa ke tsebe o bua ke senthi ga ke batla go bolaya gobaneng e ne ya qeteletse ke kene sepetlele
1: ke tla ya nakwana ena kagao tlabe dipepeneneng very soon.
2: Accept the
1: last see. Thing waka. Ono na na go tshwane ke ena a tloja dijo tseo tsa hofe. Fela ka le so no. Ke wena le ngati. Ba no ntse ipotsa tsheno hore na go tlile jwang hore e wena ya dileng dijo tseo.
2: Cynthia, kula le ha kae ho ha ke tsebe o bua ka eng.
1: Ha ke
2: tsebe ha o ngrate wa Cynthia. Fela ha go tlise go bane o tlo re o nketse le ka nthwe mphe ha ka kana. O thaka o ke eng ka?
1: Hey wena, ha o no nthwe na e komente le rona e tsata ka pa go hloile. O tla hantle gore ke bua nnete. Hafi le khotho tlabe e tsapa ntina mme wena o ba ngwana a tlokulang ba nke ntlo tlo sona ha ke fase lahlele ka lotsana to ba gala botshana
2: wa tsa wa itse ho bitse re nna ke tseba nnete e bile tseba hore ke bua nnete ha ke na ho o bua e kana ka po bua jwang ka nna Cynthia ba itse lo bua ha ka nna mosi
1: ntho ke ka yo ho ka nthe ka pa wa the fase lena ka fela wena o ka se ithebe
2: dumela ntho tsa
1: nnete ya hore o ipola etse nna e tla dule o ja tsile tshabane le lang o mola ipule o mola o bola ile hao ke o tsa hore na o ka bala jang mosiu
2: ha se ba ha hore ke rola jang a ke go bona go bala
1: o bole ngwana tsholang pele jolo o ile wa mohala mola itowe
3: a aden a a jo leng ka se lokwe o batleng ke ke kopa ho tsama e pele motho a ka lela ho na le tsa lampa tsa ka lwana he batho
4: ke utle ke atla ka ntwe na mona si
3: o batla eng
4: ke fela re o mamele
3: ame ya ha ho ne ke hloka ngwe mpela tswang ho wena dene ke kopa ke se hore se tsa itseng pakeng tsa lwana e phoso la de inyi o batla ho i utlwa o tsona ha ke fani a nkwatela ka batla la ntwe tsena ntwe so mona
4: si patie
3: he batho
4: si pati mela mo fa ngane so ke amtse
3: fane
4: ke tsa hantle gore na a ka ba kutsiwa
3: ukwenje lo bua o bua kae
4: ke batla ro mamela ha ko ele tsbat ko hela go hlanyana ba hao ba hore o batla o nyalo ke fane
3: ba tong dene
4: ko hela ntwe
3: e le go hela o tsone tshosetsa he ka ga go jela
4: jela se ntwe
3: ka ga go jela nyana na le fane ke kopa o gale nna pelela fane o ka wang harasa
4: hela fane e pelela mono
3: mamela ke eng
4: fani nna motsadi o nka gre ke hautse wena fela ke sia le o ke
3: tla sama ba ka fe
4: fa a dua lo ka wena o bona ha
3: o
4: fani u bulaya ke re o tla u bulaya go sa tsebe
3: ke we
4: o mame
3: ke kopa o ye ba dingwa hao go wa bona ha e hautse bo rona o bua ka eng go tsama o ye ho palisa o tlwele o tla mo o tla bua di ba dimetse ke sa tsong go na ntso reng
4: sipa sipa di ha e ba le nya ke yona ntwe we prang na dranting ke tnyala
3: eng
4: e ke kopa o tswe go fatle ke a o kopa molemo wa ngwana yo ona
3: jene ba tlwele tse wa ikutlwa wa pota
4: ke a pota nna
3: o tlo nyala ngobane o na le mosadi ga o sadi gona ke mang ena ke batla go nyala lena e o tiwa ke ke kgelefane ke o kontloe then a kgobane le nna tle ka o prepara le nyaka
4: helang ke bona
3: kotie
4: kgolo ditlo wena o etsang le ha hana o tsoba hantle ngwana eno ke waka a tsoba fane ke waka
3: ngwana na se ngwana gao
4: kaaa bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana waka
3: kotsiwaka
4: lwa
3: batho ntebo ka ba o jenwe ke ngwana wa

0: Jo, motho go kota mo.
1: O e ehle mathong. Ke go la motho a go robetse, o tla o phomola o seng ha kana santsa kokote. Ke
0: helang, helang mana. Mo ya boroka o utse. E seng o mpa ke di bitle kana. Bona hana o re tla. He o swa. Nntse ke ipotsa tla go.
1: O bua ka eng?
2: He.
0: Se ke utlwa ka bo
2: ba re ba re ho rena. Wa nya.
1: Aish, o bua ka taba eo.
0: Ke ne ntho fa o tlo e bua sepati.
1: Ba tshwenye ntse ba tla ke.
0: Le mathateng. A o se o mathela ka ka go nwa pheko nna man. Ka jeno ka ho ba ho mona a o se. O tsore fela o o bua ka ntho e.
1: No, ai, hey, sa wena mara. A o joalo man. Just that ke be lo ke se se ba sa ka nyalo.
0: Mwana,
1: ke ke di le bala sentle.
0: Ha tshe ke bo bo joalo. Ke a bona rong ho pontle ha ke le mathata.
1: Eh, she. Ba ska bua joalo mo go. Se ha o joalo lo wena wa ba. Nenze ke se tla go wena ke tlo kopoe ebe wena sa mogiri o fanyelo la ka hle
0: o se ga se o batla nna o etsa mogiri
1: patong
0: e ska mpa ba bala ka nna ka botsa bua fela go bane ke tlise wena
1: ka mogotsi ya go tlo le o swara tena ba ke ba ke ao ha o ba kore like wena surprise vile ye ka fela ka nnete ke makanketsa moriri ta wena
0: ke botsa mo tama nge o mpotsa nyona
1: he he ba tlo mari
0: tena ka khudiswa ke mwana ha o shebile tse ha hona motho ya ka ntlo ka mogiri ha le wena o tsaba
1: ke tika hona ke batla ho tla ho wena
0: o na go baneng salon tsimpia etula etle
1: ke di bala lwana hle mkhotsi a ke tika go tiringe be wena ke tsa go ke be motle ka nyalo la ka
0: eno nka yetsa ke ke tubetse fela nyalo nyana le ha o le ka tswele
1: ba tshwantia o bua jo ha go jalo o sa ntse nana hore o nthabele kanti o letsa go le nyalo la ka le ska latswela pele
0: nna ha ke ka le sele to sipa
1: he ha o tsaba o tsamo
0: ke ipotsa hore na ha fani a ka hore o robetse den na go nyo go tshwenya pele go ya hae go tlo etsala e o nahana hore o tla ba tlo go nyala ke o bo tsama ka la
1: he ke bo hloko wa tseba
0: o
1: ka utlwa bo
0: he o hlekofatsa ke sebetse ya hao
1: e wena go ya le mbohloko go ke go hore o bohloko re tnyalwa hona ka nete ke o tla tsebella kae hore nna le dene re robetse he o so re di le o tsena ho bane o re mojetse
0: go tlo ka lenyalo le sentse le a uwa ka station le shano nnete e dula e hla le ha o ka ba go pata ka pa o e bala kha ga tuku eno ya o rwetse ya wa ithuta ka puleng
1: ha hey ska ba tlo mbisa le bo puleng nna o ba ka le puleng ha itswa ho hang
0: hey
1: ke fa pane ke
0: ho ba le ke mafata ba yena na o si taba ene tshwana le ka maphaka bi
1: o swe e fane ho bane nna then robetse ile ke khutlela fane puleng go balane le mohali a ntsa nyalane le tsane he batho o jela se wa tsiba
0: go bona go ha o le mara ha ke tsebo bo iketsa mo ka pa e bela o ntsha di truk tsa ha tsa hore e kolo tsone ha o sikene go bane he o sa mojetse ni he he ha e bona hana hore ha ona bothata tell him
1: ke mojetse se joang go bane tseno ditile
0: a

0: lehlahlana ke la modia ho phetisela le patlelo mo sha ba le ka monaka sa Riseville ho tla ina ho hore na tsoe tsa hala difi ka jeno ho lo ke di kitse tsa ho lo ho a shuma so le ka mtsimo la ramunya ta ngatefe
1: Lase o kompile mona motho wa o tlo ke sa ditaba tsa ho lex o ka sedulo ka jolo ka ngwana hang fela ha o ka bana ni max o songa dilo kwetse
2: mabato
1: ha o ka bana ni max o songa dilo sebetse
2: mabato
1: le hle
2: ke ha ka hona gutlwa ntlo go tsema sa dia he la ntso u ka ho xoba dile a ya bophelo ba a nkinya ntlo ntso batla ke dilo sebetsa le ntwa
1: ke na le go tlo go sila sa da le hona nyana go atse mpa ya thuso ba nne ha ile e bo beta fule
2: ya tse mabato
1: o bona ke re hua ka letsatsi le leng tlele go be ile nya ka mora go kuise ka re thusa ke tla bona ntumulo ka mo lela ka mogotsi le ka teng ni max he he ntse le sebeditse mo bona jwa le hore ho jwang
2: ke mkhona ke re hore mphetse he ke tsebo re tsa di share tsaka ke tsebo ho ifuna chalet eno ke le business ka incha ke ao baby ha ma batla bona mo
1: mplele he mo ka tsi re yeme ke me tsi di a botsa ha ho di mma batho e tla tsela nna ntse ko tsa papa ka harung ko fa se hlapa ho re tla ka maigam
2: ho
1: re ke go suba di pheme nwane
2: mma batho a le chalet eno ntse bana go ntse ke ke re ke tsamane tshesanya ke nana ka lang ka yona ga se se mohlomo tla re kwaka
1: nna ke o tsebe fela ke gathetse thetse go ba provoke ka tlong ka mona jolo ka ke ka ke nna ba monna a ntse a tee ntate wa mona wa wa kena sile se dimo di tlase boleng ba be o ntate ke ke bubuwe ke
2: atshe
1: to khona o ntshelwa le go ja tshe ya ka go bana jwa ke shebile o ke o fe wena ke tswa ke ya mosebetsi o sala o ente ya mangwe
2: wa tso mapo wa tso ka ne twa te mogono wa rena le mathara e be salong twa ka mantswe ka mong ka teng ona o se ha bo tsampatle mpolele le tloeleng bo hloko ka mogolo na hle le fe
1: ke bua jalo ke le le rexa o silas ntse go gata ne gato la ne la ya jo ke mpa ke ba tlhela o u bisise hore le nne ke imelo jalo sa

0: pele Nicolas Otamendi Wilo le kaure atladi thule ka pele ka mani ka karolo nya le bala yana ya Argentina bolo ke ani ba rimba le bala Molina on ka bolo ni le sala non Messi Messi fita ba rimba le bala ki Argentina on le ba pele ka bolo la non Messi mi ki non sa bolo la non Messi mi ban ka bolo ba netsa makalista ya no khutsa bolo makalista ma wi ka ba rimba le ba netsa Senesi Senesi ki ano re mela bolo ka bashabela ba le ba pele ka bolo Argentina ma wa imatela ka ntodi itini ka mani ka bashabela o te poso re ba palitsena ha moletsa phala sheba kwa na fela banka monyata re ba sutumetsane jwale ba senya nako ba Argentina ba ntweu e tlo ba jana nako ha bana ba Spain bona e ba makanna ba yetsa ba tswela ka yona e tla ba bakela mathata e tla ba bakela mathata ke itse re fuwe metso tso mehlano ho ye mehlano re pshatile Mary ho se o setse e Mary le metso tswana e tla ha ke bua ka yona e bentsetsa maha e nketsa ngwana ya leshano ya o risitsweng ka leshano jalo ka noema bitla banna ma mothepa ke noto he mo mamedi Argentina ntse le one spain o setse metsotso ebile o setse motsotso le metsotswa o setse motsotso le metsotswa thula bolo ka hloho ya ne bolo tla tshola ka mroka mane Nicolas Otamendi tshola bolo etele tla ba rema le ba ba e kenya hloho hape ka mana Argentina ke ya ne a le ka ikhutlisa ma tshola bolo ka mane Marcos Senesi etla mona ba rema le ba Makalista onka bolo e fa line on Messi ile o tswe pa so khatlano le spain o te pa so spain o tla tlo sa bolo ka rakhubia le bala line on Messi Leo Messi e ke ano tlo sa bolo phamisa bolo etele le rela mane me kolonya spain a ta hlontsa bona ka mane Unai Simon ibile o wa fatse ka yona Unai Simon ibile o wa fatse ka yona he mo mamedi Unai Simon e ke one spain ke no tlo agenti so e ratwa le sedi FM
1: Have guy.
0: Aki one Spain, aki noto Argentina. Michael Merino, aki ano fit sabolo we ni leta ma kakukurela. Oliba pele kabolo kukurela aki ano kabolo kan Claudio Tini sa Argentina ma. Ota kabolo Ferran Torres kan Claudio Tini sa itola ma. Oleka ota kabolo ki Spain ba mukenya loto ma. Aimata ela kamani kukurela ma. Liena ba mukenya kabolo. Impa ba kuta kabolo teposo. Oteposo Spain. Carlo nyala bala ya Argentina. Osa osete metotoa. O se o setse metsotso ana ba e mema e mo he mo mamedi ba ahi bana ya Spain ba e mema e mo he mo mamedi ba ahi bana ya Spain o setse metsotso ana re Spain ibe bompudi ba papari ya bolo le fatseng ka bophara ba ke ngesa 2026 pa misa bolo ka mane Martinez a itsola ka mane Spain o ntsa bolo ka naile tsa itse ka rialo ai letsa hanga ai letsa gatlela bobedi bodula gatlela boraro he mo mamedi e nete fatsa ngore papadi ya fela e fela e le one spain e le noto argentina miss spain e ba bompudi ba lefatshe ba 2026 ai le mona ba hapa papadi he mme ka ntlha e le ngonoto ntlha e hlajuleng e ke ena mme Ferran Torres Carlo nyana ya bobedi mme ya nako e ke ditsweng mme sena he mamedi jolo ka ke tlhalosetse pejana gore se tshwana antle le se ileng sa etsala selemong sa 2010 nako eo naga ya Spain e neng e hapa mohope wa lefatshe kgato la pele ba ile ba hapa mohope wa lefatshe ka ntlha e le ngonoto ba tlhola naga ya Netherlands mme naga ena ya Spain ntlha eno ya bona e ileng ya kena karolong ya bobedi a karolong ya pele ya nako e keditsweng ke yona he e ileng ya ba fama mohope wa lefatshe mme ka jeno naga ya Spain ke bana he ba hapa mohope wa lefatshe mme lekgetho la bobedi mme ba tlhola naga ya Argentina ka ntlha e leng honoto ntlha e keneng karolong ya bobedi ya nako e keditsweng e fedile he papadi mme e fela e le one Spain e le noto Argentina mme ka tshojolo he mokotlisi e re kodumelo re o tlo o yakaretse ha e le mona Spain e boela e ba bompudi
2: Torres o ba hlabela ntlha e bohlokwa haholo nako nge ke ditsweng me re ka boela hape ra bontsha hore se bile mbohlokwa ka naha ena ya Spain ke diphetho tseo ba tsweleletseng ho dietsa ka haro papadi tse ba thusitseng haholo hore ba qeteletse ba fihla mona mo ba fihlileng teng me engwe dintho tseo motho ka boela ngwa bua ka tsona ke tsela yo ba bapetseng ka yona ho sireletsa le ho etsa bonnete ba hore ha ba hlajwe ka dintlha hobane ba hlajwe ntlha e le nngwe fela dipapading tsena mme hangata papading ya bolo ho hothwe tsela e bonolo ya ho hlasela ke ho sire ke tsela bonolo ya ho sireletsa ko hlasela mme re bone ka tsela yo ba bapetseng ka yona naha ya Spain hore ba ne ba utlwisisa hore ho bohlokwa ha kae hore ba iphumane ba sebedisa bolo boholo ba nako mme ba sa lokolle bolo ha bonolo maotong mo ba lahlelwang ke bolo teng ba boela hape ba sireletsa ka potlako hore hlopa seo ba bapalang le sona se seke sa iphumana mohlomong se fumana dikgeo mo seke sa bapalang teng mme ba qetella ba kgona ho ka sebetsa hantle ba hlola papadi mme ebile papadi e matla haholo papadi e leng hore nnete fela ka kakaretso re ka re e ne e hlile e nka matla ho bona empa se bileng bohlokwa ka papadi ya bona ke hore nnete diphetho tseo ba di entseng di batliseditse matla ka ro papadi tsa qeteletse di ba fa botsitso ba kgona ho ka hlola papadi empa motho ka boela hape wa bontsha hore naha ya Spain se batlang hape se bile bohlokwa ke dibapadi ha o sheba dilemo tsa dibapadi tsa bona boholo ba bona ke dibapadi tse santse di le nyanyana dilemo mme ba qeteletse ba kgona ho bapala dipapadi tsena o sa bone mokgathala mme ba qetella ba kgona ho ka fihla mona makgaolagang ba sebeditse hantle ka hopola hore pele ba fihla makgaolagang ba bapetse le naha yane ya France mo teng ba ileng ba shapa naha ya France ka ntlha tse pedi ho letho mme eo e ne o bontsha le yona hore ba ne ba tlile ba tsepamisitse maikutlo mme ba tseba bohlokwa ba ho bapala ho hlola dipapadi haholoholo kgahlano le dinaha tse matla mme ba fihla makgaolagang kgahlano le naha ena ya Argentina eo leng hore nnete fela e ne le bona bo mmamorato pele papadi ena e qala empa ba qeteletse ba sebetsa hantle naha ena ya Spain e hlola papadi
0: fela ha re sheba mokotlisi jolo ka hele mona he re tla ema mahanyane fela bakeng sa ho sheba dibapadi tse sebeditseng hantle re a tseba hore Kylian Mbappe ke sebapadi se hlabileng dintlha tse ngata bakeng sa papadi tsa mopeo lefatshe tsa FIFA tsa 2026 Lionel Messi tebelelo e ne e le gore mohlomong a ka etsa rekoto jalo ka e le mona re ile ra bua pejana gore e ka tshwana e tswa e ba papadi tsa go qetela tsa mopeo lefatshe tsa sebapadi sena sa Lionel Messi e be seo se reng ho yena e be sena se tlhalosa eng bakeng sa bokamoso ba naga ya Argentina go tla papading tsa mopeo lefatshe ntle le Lionel Messi
2: nnete fela dintho dipedi pele papadi ena e qala tse e leng gore ne ba di lebeletse kapa ne ba batla gore di etsagale ya pele ne le gore ba tle ba hlole papadi ena ba tle ba gape mogope gobane jalo ka ga o tlhalosa Lionel Messi o ne a lokela go etsa nalane ya gore e be sebapadi se e leng gore motho o ka re o bile ka gare go mehope mebedi ya lefatshe mo teng naga ena ya Argentina e hapileng mme gape e boele gape e be sebapadi se tlhabileng dintlha tse ngata empa Kylian Mbappe o qetelela a hapa Ballon d'Or nnete fela ka lebaka la gobane ga o se o sheba o batla a sebeditse empa ka kakaretso nnete fela motho o ka re Messi o sebeditse gantle gagolo empa ke santse ke dumela gore dipapadi tse ba di bapetseng pele go papadie ke tsona tse batlang di nkile matla mangata gagolo go bona mme seo se entse gore ba fitlhe papading ena nnete fela ba se ba tlhile ba sena maatla gantle mme ba bapala kgatlhano le setlhopha se bapalang ka dibapadi jalo ka re tlhalositse tse santse di le nyanyana gagolo di le moo mme go ba bonolo go bona gore ga papadi di batla di ba thata mokgathala e tlhile o ikagela ka lebaka la dilemo tsa bona ba ntse ba kgona go ka sebetsa gantle mme re ba bone le papading e le fetileng jalo ka ke tshulo ya bona kgatlhano le France o ba bone ba bapala gantle ba sena mo mokgathala o bang teng mpa o bona naya France gore mokgathala o qala go kena go bona mme le papading ena ba qadile papadi gantle empa ntho ke naganang gore ba batla ba etsa gantle ke gore ba hana ka bolo ga ba tshwere bolo go ba thata golo gore o e fumane go bona mme boholo ba nako ba qobelela ditlhopha tsena go bapala di sena bolo mme ba qetelela go bona gore ba latlhelwa ke tsepo ba maikutlo gobane ba batla go bapala ba tshwere bolo jalo ga ba sa kgone e tshwara ba qetelela ba iphumana go ba thata go bona go ka bapala
0: re buile ga papadi kala mona mokotlisi jalo ka le mona re bua ka Lionel Messi re ile ga boela ga re bua ka Lionel Messi ra sheba papadi sena se senyenyane se dilemo tse leshome le metso e robong le matsatsinyana ka thoko he se e leng gore e ba sebapadi sa boraro se bapetseng papadi ya makgaolagang ya mogope wa lefatshe rekotong ya mogope wa lefatshe e leng Lamine Yamal rena jalo ka e le mona re bona ka jeno a sa etsa go itseng go e leng gore mohlomong batho ba bangata ba ne ba lebeletse gore a ka o etsa e be sena go yena setlhalosa eng gobane re a tseba gore dipapading tsa mogope wa lefatshe tse latelang tsa 2030 e tla ba karolo ya naga ya Spain gobane dilemo di ntse le le tlhakoreng la gae le o ja che go sena letho le re ka reng o le entse lebitsong la gae ntle fela le naga ya gae ya Spain e sebeditseng gantle papading tsena
2: wa tseba ga re bua nnete fela naga ya Spain e bapetse papadi ena kore e bapetse dipapadi tsena boholo ba tsona jalo ka setlhopha mme go bapaleng jalo ka setlhopha e batla ebile e nngwe ya dintho tse batlang di ba thusitse haholo mmele ha o sheba yena ya mal nete ke nahana hore senense le bohlokwa ho yena jwalo ka ha o tsho nalane ya hype papa dinyabolo ke hona e santse kala mme senense le bohlokwa ho yena ko hapa mohope wa lefatshe mme ke dumela hore mohope wa lefatshe o latelang ke temo mohlomong re karareng o tla leka ho lwanela hore a qale jwale a leka ho ka bopa mohlomong di rekoto tse leng hore kapa le lekisana le di rekoto tse leng hore bana ba bantse ba batla ba di sile hobane ha re bua ha jwale tjenana Mbappe ka kakaretso ke yena sebapadi se hlabileng dintlha tse ngata mohopeng wa lefatshe ha be ke opola hantle ke dintlha tse ka tsamaetse 20 a metswe medi mme ka morahae ho tla Lionel Messi e leng hore re tlo re ho fihla ha jwale ho bolela hore rekoto eno e tla dula ho fihlella ho ba le sebapadi se tlatla se tlosa hobane ha ke nahane hore Lionel Messi o tla boela a batla ho ka lo bapala kapa o tla ba teng mohopeng wa lefatshe ho latelang.
0: Ha re sheba he mo mamedi re sa eme fela re batla ho bona bathongwe he ho di gau tse tla ba go ba teng pele he na ya Spain e tla fuwa tetla e fuwe metal ya bona ya Gauta re ko nete fa letse hore na eo e leng bona bompuri ke yona he na ya Spain me boemo ba bobedi metal wa Silifera ibile na ya Argentina ibe he mo mamedi na e tswa boemo ba boraro e apile metal wa bronze ke na ya England ibe he na e tswile boemo ba bone ke naha ya France empa o sheba Kylian Mbappe ke papadi se sebeditseng hantle se hlabile dintlha tse ngata he momamedi papadi tsena tsa mopela fatshe o hlabile dintlha tse leshome mme dintlha tse hlajilweng dipapadi tsa mopela fatshe tsa FIFA tsa 2026 dipapadi tse le kgolo le nne ho hlajilwe dintlha tse magolo a mararo le robedi 308 ke papadi tsa 308 ke papadi ke dintlha tse hlajilweng dipapadi ngetse ne ha tsa mohope wa lefatshe mme ha o so sheba tshehetso e ileng ya ba teng o tlo ha sa re qala ka godiane ya Phupjane o fumana hore papadi e nngwe le e nngwe ileng ya ba teng nako ya papadi tsena tsa mohope wa lefatshe ho tlo ho tsane tsa megupi ho tla ho tsena tsa mantshano ho tlo finyella papadi ena magaola gang nka o tsebisa hore ho ballwa ka udimo ho dikete tse mashome a tsheletseng a metso mehlano tsa batsietse ba ileng ba kgona hore ba fihle le baleng kapa o tshehetsa papadi e nngwe le nngwe mme ha o so akaretswa ke dimilione tse tsheletseng kapa ke ka udimo ho dimilione tse tsheletseng tse ileng tsa kgona hore e be babui ba 29 tse fapaneng ho tlo tshehetsa dinaha tsa bona he nakong ena ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA tsa 2026 mme ke itse wena e ne lekgetlo la pele he momamedi re ba le dinaha tse 40 a metso 8 papading tsa mohope wa lefatshe mme sena se etsa hore e ha re tla he dipapading tse latelang tsa mohope wa lefatshe tsa 2030 re sheba hore na e be rekoto ya lemo sena sa 2026 e tla re bua jwang fela hopola hore dipapadi tse tlang tsa mohope wa lefatshe tsa 2030 di tla tshwarwa ke naha tse tharo hape e tla ba naha ya Morocco ho tswa kontinenteng ya Afrika e boele e be naha tse pedi ho tswa ka mane ka Europa e leng ho tswa ka mane ka UEFA e leng Portugal mmoho le naha ya Spain ke bona he ba tlang ho tshwara dipapadi tse latelang tsa mohope wa lefatshe mme ba ntse ba amohela dinaha tse 40 a metso e robedi mme ho so tla tswa fela hore bafe ba tshware tse itseng bafe ba tla tshwara palo tse kana ke itse wena mamedi re tla ema hanyenyane fela bakeng sa o sheba ba tlang oo ajwa fela ka digau e tle re ka morao re fela ba ajwa ka digau jwalo ka e se e le manta tjena he re tle re ye mane ho ponto wa selepe o tlatle a thathale ka lenaneo lena la re qhoba bosiu fela re sa eme hanyane he bakeng sa hore re tlo netefaletsa ba sebeditseng hantle ka jeno mokwetlisi naha ya Argentina ke hlalositse hore ha o sheba kamane ka ho bona e leng kamane ka Copa America ke naha e sebetsang hantle haholo ke naha e sebetsang hantle haholo e kgonne ho ba le kabelo dilemong tse kapa ka dilemo tse 44 ba kgonne hore banke karolo mono ho Copa America mme ba kgona ho e hapa ka makgetlonyana a mangata empa mohopeng wa lefatshe naha ya Argentina nete ne e batla e sokosokola tebello ne ntse le yona eno ya Lionel Messi hore ha a le teng mohlomong Argentina e tlang ka mohope wa lefatshe ka makgetlo a mabedi nna ebe ha o so shebela pele mane Argentina e lokela hore e ye morao e lo bopa dibapadi tse ntšha bakeng sa bapadi tse latelang tsa mohope wa lefatshe kapa mohlomong o ntse o bona hore ho na le sehlopha ho naha ya Argentina jwalo ka re ila bua hore ho na le bapadi tse kareng ke bona bo Nicolas Otamendi
2: nnete fela naha ya Argentina ka mora papadi tsena ba lokela ho dula fatshe ba shebe hobane ke nahana hore mohope ona wa lefatshe ka hare ho e nngwe ya dintho tseo ke batlang ke ithutile tsona ke ho bona dinaha di tlile ka dibapadi tse santse di le nyenyane haholo. Ha o sheba e nngwe ya dintho tseo motho ka ba buang ka tsona, naha ena ya Spain e fihla boemong bona ba makgaolakgang ka dibapadi tse e leng hore ha o ba sheba nako eo Spain ne bapala mohope wane wa lefatshe o fetileng, ba bang ba bona ne ba soka ba bapala setlhopha sa naha. Empa re ba bona ba kena ka hare ho setlhopha sa naha boemong bona ba nka kgatello, ba qetella ba hlola e le dibapadi tseo re reng ho bolela hore le mohopeng wa lefatshe o tlang dibapadi tseo boholo ba tsona tla bentse di ka tsa iphumana di ka tsa bapala. Empa o keke wa tsho jwalo ka naha ya Argentina, boholo ba dibapadi tsa bona dilemo se di batladile, mme ho bolela hore ba keke ba ba le dibapadi tseo mohopeng wa lefatshe o latelang. Phoso eo kapa mohlomong seo ke boneng hlile mokwetlisa sa seetsa e leng seo ke boneng le nahenyane ya France ba sa seetsa, go na le dibapadi tseo ba sa di kamba di fa monyetla gore di bapale e le gona gore ha re ba bona gore na ba boemong bofeng. Empa ga o sheba naga yane ya England e na le dibapadi tse neng e di bapadisa tse e leng gore motho o kare ne e le dibapadi tse santse di le nyenyane di le moo, mme eo le yona e batla e tla ba thusa. Empa naga ya Argentina nnete fela ba tlo lokela gore ba gutlele morago ba lo fumana dibapadi tse santse di le nyane di le moo tse tlatla di ba thusa haholoholo go ka sebetsa hantle.
0: Ke ha re phethela jalo re le ka wa karetsa he momamedi mohope wa lefatshe wa FIFA wa 2026 o rileng ka qala he o tshwerwe kapa o ileng wa qala o tshwerwe ke naga tse tharo e leng yona naga ya Canada, naga ya Mexico le naga ya USA, mme kajeno he e ne le papadi ya o ketela jwalo ka ke tlhalosa gore dipapadi tse latelang tsa mope lefatshe di tla ba ka lemo sa 2030 jwalo ka ke bontsha gore naga ya Morocco, Spain mmogo le naga ya Portugal e tla ba bona he ba amoelang baiti, mme jwalo ka he le mona Spain e hapa mope lefatshe 2026 Spain e tla ba karolo ya dinaga tse tlang go amogela baiti. E be se se bolela mokwetlisi go naga ya Spain ka bobona fela bakeng sa papadi tse latelang tsa 2030.
2: Ke monyetla gagolo ga o bapala lapeng, mme ebile re re ba lo bapala lapeng jwalo kapa ba tlo amogela baeti e le ba bona basireletsi ba mohope, mme ke nngwe ya dintho tseo motho ka wa reng e tla batla mohlomong e ba thusa gore ba tle ba tsepamise maikutlo. Ebile ke santse ke dumela gore nnete fela e santsaneng e le e nngwe ya dinaga tseo ka wa reng ba ntse ba ka ra ba bona ba iphumana ba gola, gobane ga o sheba o bona bo Petro bo Pedri mane bogareng ba lebala ntse le dibapadi tse santse di le nyane di le moo. Jale go bolela gore ba ntse ba na le monyetla wa gore ba ka godisa dibapadi tsa bona, ya re nakong eo ba yang mane mogopeng wa lefatshe be ba batla ehlile ba ba le naga le setlhopha se batlang se tsitsitse.
0: Mogope wa lefatshe o tla ka mora dilemo tse nne. Go na tlhalosa gore Lamine Yamal o tla be a na le lemo tse masome a mabedi ke pelo 25 o na le 19 a kere le matsatsing a go qeta go keteketeka. Ya o tlhalosa gore ntho ena o e buang ba santsane tle nnete ba le batšha ba le batšha gagolo bapadi tse ena tsa naga ena ya Spain. Mamedi ke itse wena re santsane fela re lebeletse gore re bone bathongwa bakeng sa dibapadi tse sebeditseng antle papading tsena tsa mope lefatshe e tla re le pele hande naga ya Spain e tla neletswa mohope wa bona. Re tlabe re qetile re tlabe re betseya re se re emetse fela bahlomphei ba eme hantle e tla re bahlomphei ya ba qeta o ema hantle go phatlalatswe sethibathibane se sebeditseng hantle. Re a tseba gore bapadi se tlhabileng hantle Golden Boot yona e tlangwa ke bapadi sa naga ya France e leng a Kylian Mbappe ya tlhabile dintlha tse lesome bakeng sa FIFA World Cup 2026. Go tloga mona re bone sebapadi se sebeditseng antle papading tsena tsa mohope wa lefatshe jalo ka e le mona ke sentse ke tlhokomela gore ntho ke tsane di tlhophiwe mane. Mokwetlisa ntse re bua tjena hem ke ya gola e nngwe ya botlhokwa eo re ka e buang e ebile phephetso e golo gagolo rona ka gara continente ya Aforika gore re be le nako e ntle ya go bua papadi tsena tsa mohope wa lefatshe. Taba ileng ya e ba golo ke taba ya nako. Ke taba ya nako ya papadi tsela tsa mope lefatshe che hare lele empa mohlomo mona le mane re tla lokela gore re ne re rute mo mamedi gore ntho tse tsena di a etsagala ga se gore papadi tsela di tla bapala motsheare wa mantsiboya jalo ka re tseba Aforika Borwa, ga se gore papadi tsela di tla bapala nakong ya mantsiboya Aforika Borwa. Empa nenneng kaekae re tla bona papadi tsa mope lefatshe di bapala nakong tsa hoseng ga gona re tsoa nakong tsane ke gona he ba tlang go itukisetsa go loroba e be nako tsena tsona di bapetse papadi e jwang kapa karolo e jwang papading tsena tsa mope lefatshe.
2: Nnete fela ke dumela gore dipapadi tsena di fumane tshegetso bane nnete go tloga moo di kadileng teng go fitlhelela tsatsing lena ga gona motho yane ke dumela gore a ka tloa mohlomong ke re mo amametseng papadi ena teng kapa ma ishebeletseng teng ka lebaka la gobane e ne le papadi e monate gagolo le papadi ya maobane fela jwalo mme nnete fela papadi tsena di bontshitse gore Afrika ele kontinente e hlile lerato la papadi ya bolo e hlile le batla le le hodimo gagolo ke nnete go na le papadi tsena tseo jwalo ka go tlhalosa tse neng di bapala ka dinako tsane tsa goseng gagolo empa ga o so o latelela o ne kgona go bona gore batho ba ntse ba tlhile ba latela dipapadi tseo ba di tshegetsa motlhomong rona ka lebaka la gobane tlabe motlhomong re theogetse nakong eo go ne o tla ba bonolo go rona empa o ne o bona batho ba e leng gore nnete fela ba leka go latela dipapadi tsena gobane ke nagana gore nnete fela mogope wa lefatshe ka lebaka la gobane ke ona o mogolo ka go fetisisa megopeng yotlhe papading ya bolo e qetelela e ba le thahasello eo go motho e mong le e mong gobane qetelong ya letsatsi ke teng mo re bonang dibapadi tsa mafatshe otlhe tse batlang di tlhile di tlhaeletse ka magetla mme jalo ka ga retsho ebile boemo bo jalo bo e leng gore e qeteletse re bona ditlhopha dinaga tsena ka go fapa-fapana di bapala papadi tse ntle gagolo mme le babohi malapeng ba qetelela ba ba le thahasello ya go ka di shebelela
0: ke tsona he momomedi ditaba ke itse wena re emetse fela he bahlomphei ba tle ba kene re emetse fela he bahlomphei ba tle ba kene ke shebile bapadi tsa mehleng tsanaga ya Spain ba ileng ba bapala ka 2010 Afrika Borwa mona bona bo Sergio Ramos bo Iniesta ke ba shebile mono bo monnane Neves ba shebile mona he ba se ba eme fela gore ba itloketeka ba se ba eme fela gore ba itloketeka le bapadi tsena he tsanaga ya Spain bakeng sa mogope wa bona wa bobedi wa lefatshe ka mora le moseno he sa 2010 fela he mokotlisi ke kgola naga ya Argentina ga re ntse re tlhennete re qoqolola tse pedi tse tharo pele he mosebetsi yone o tla e tsala re qete re betsehe naga ya Argentina le yona ke a kgola ka tlho gore kaekae mogathelanyana o ile wa kena kapa motlhomong morralo wa mokotlisi kaekae ga waka wa sebetsa empa botlhale le magabane a dibapadi tsa Argentina a ile a gapela Argentina dibapadi tse itseng re ka bua ka papadi ya Cape Verde Argentina e sokotse le hoja Cape Verde e ne le ditlabotjha papading ya egepeta e sokotse Argentina go fitlhela e tlhola metsotsong ya go qetela papading ya England ka o tshwana Argentina e ile ana etsa jalo fela le hoja e ne e le bona ba gore ba shebileng ka leitlho le leng ka lebaka la gore e ne e le batshietsi ba sokola
2: tsela eo e jalo e tlhile ba tla e le tsela e thabisang ga dintho di etsagala ka moo batlang ka teng e leng go hlola o ntse o gutla morago go hlola papading tse o re reng menyetla ya gae batla e le menyane empa re lokela go utlwisisa gore ke karolo e tliswang ke lehlohonolo o feta mahlale mme lehlohonolo moo le felang teng mo mahlale a lokelang go nka karolo e itseng ke teng moo re bonang go etsagala se etsaetseng tsatsing lena gobane kutlwisiso e ne ntse e le gore le ga o ka ba thata jwang ntse re tlo tlhaba dintlha ntse re tla tlhola papadi empa tsatsing le lehlohonolo ne le lesiko lehlohonolo ne le batla le haella mme qetellong naga ena ya Spain qeteletse e hlola empa motho o ka boela gape wa re dintho tse batla mohlomong di bapetse karolo papading tsena ya pele ke mofuta wa diphetogo tse o mokwetlisi a di entseng ke dumela gore ba ile ba potlakela go etsa diphetogo tse e leng gore nnete fela di ile tsa bolaya segatlha le morethetho wa bona ya bobedi ke go leka go sheba gore papadi tse ba di bapetseng pele go papadi yena ya tsatsing lena di nkile matla a makae go bona mme le yona e ntse ebile e nngwe ya dintho tse e bontshang gore ba batla ba itlhile ba sebedisitse matla a mangata gagolo mme go fitlha papading ya tsatsing lena ba ne se ba tlhile ba batla ba kgathetse gobane papadi jalo ka go tlhalosa ga wa ba bonolo go bona ba ba bapala naga yane ya egepeta o ka gopola gore go na le moo ba neng ba lelekisa papadi teng nako ga ba bapala naga ya England ga ba bapala naga ya Cape Verde go ne o le thata mme go tswa gore dipapadi tsena ka go fela ga tsona ba ne ba sebedisa maatla mme o ntse re bua ntho ya dilemo tsa bona gore go bona gore re bue ka gore ba phomole ba gutle ba na le maatla ga e etsagale ga bonolo gobane dilemo se di batla di ile empa ga o ba bapisa le bana ba Spain bana ba Spain bana ba ka phomola tsatsing lena ba gutla bana le maatla go sane gobane mesifa ya bona e sa ntsaneng e ba dumelela empa go thata go bana ba Argentina gore ba ka etsa jwang
0: ke tsona he mo mamedi ditaba tseno tsa bohlokwa hetse o rentse gele ka fela re re akaretse ka mogho papa ditsena tsa mopelo fatshe di lenga tsa e ba ka teng jolo ka hele mona bile re ne re di phethela ke itse wena re eme hanyane fela ho ka bona kgaunyana tsena tse mmalwa di tla fuwa papa di dife ke tlhalositse ka re shebile se papa di se sebeditse hantle tournamenteng re boele re shebe sitiba tibane mohlomong re ka bona kgaunyana tse pedi tse tharo tse ikgethang go di papadi tse sebeditseng mona hemde papadi tsa mopelo fatshe fela e le nngwe eo re seng re tseba ka yona ke kgaoyane ya bapadi se tlhabile ntlha tse ngata e bitswang fela ka gore ke Golden Boot e tlang kwa ke Kylian Mbappe wa naga ya France ka go tlhaba dintlha tse leshome papading tsena tsa mopelo fatshe mme tebelelo he e ne re ka jeno mohlomong Lionel Messi a ka iphumana a tlolekana le ena empa che seno a sa e tsala jalo ka e le mona Leo Messi ka jeno a sa tlhaba ntlha re sa eme ganyenyane ke a gola ke taba gore fela bahlomphei re emetse fela bahlomphei e batle ba kene ba seke ba re ja nako ba seke ba leka ba re ja nako e bahlomphei re se re fetile nako tse boimagolo mone re fetile nako tse boimagolo he bahlomphei e mamedi rofe taba tsena fela jalo ka ke sentse ke tlhalosa ke monyetla gore rotlhe o tsebe gore e lemong sa 2030 papadi tsa mopelo fatshe he di tla tshwarwa ke naga tse tharo Morocco Portugal mmogo le naga ya Spain jale Portugal le bona ba tla amoela baiti ba se ba sena CR7 Cristiano Ronaldo le ena ke gele re se le mo ka ubere sa Saudi
2: ngwana mme nnete fela ga ke nagane gore Cristiano Ronaldo Messi ba tla ba teng ka 2030 ka nnete ntle le gabe jale re batla gore ba tswe ka lebaleng ka nnete ba se ba le metse ka nnete
0: tlhalosa gore ba tla be ba le sit
2: ngwana mme le mosedile ke nako tsa boyamale jale re tshwanetse re ba dumelele ke nako tsa ba police bona nnete fela tema ba se ba ekgethile
0: ke tsona he momamedi ke itse re eme ganyenyane fela ganyenyane tšhe nako ya rona e se e batlaile nako ya rona se e batlaile e se e batlaile ke nagana gore ka nako e nebe ba ne ba lokela gore ba se ba atametse ne ba lokela ba se ba atametse tafole bontate ke bona bditrump ke bona bditrump mona bditrump odi
2: o teng mole ke moo
0: o teng na eme pela moporesidente wa FIFA mongadi Gianni Infantino ba re ke yona he seburi sena sa televišene sa e netefatsa sa e netefatsa ba re ke nako yane ya kabo ya dikgao ba re fa letlhasonyana o kenya kapa o kena a kakasitse mohopelo fatshe Sergio Ramos se bapadi se ileng a sa bapala ka lemo sa 2010 naheng ya Spain ya ileng a hlola mohope he momamedi wa pele wa naha ya Spain ke ena ke nang a o kakasitse a re banna ona o ya hae ona o ya hae o tloa ka mane ka Argentina o ya ka Spain La Roja ke gauta fela mona he ke ba tle ke bua ntho engwe ke raya ka thola rona batho ba ntseng ba batla gauta rona batho ba ntseng ba cheka gauta ka e thola mona re bola ya ke bana he ba kena bahlomphe ke tlhalositse ka re o teng ntate Donald Trump ke yona o kena bile a tsamaya le moporesidente wa FIFA mongadi Gianni Infantino ba kena he bahlomphe re segele mothatong wa gore re etse mosebetsi re betsehe ke a dumela gore ponto wa selepe le ena o tatile tatile ponto wa selepe ke se ke ka moja metsotso le metsotswana ke se ke mojele boholo e se ke mojele boholo gore Trumpo wa bona gore a kgona se se motho wa dipapadi ke motho wa dipolotiki
2: mogope ona wa lefatshula moqobeletso ra kene dipapadi
0: jale dipapadi bona re batho ba kgotso ee dipapadi mamedi re batho ba kgotso ga re eme fela he re shebe ba se ba kene bahlomphei re shebe ba babedi ba bararo ba bane ba tlang o putswa pele he naga ya Spain e tla fuwa mogope wa lefatshe semmuso

0: Hobani?
1: Hey, ngwana me se pasa ka bona satsa maya hantle ngwana me ka mo go ba thole red card. Ke ba nya ba qala ba nya hamba ngwana me mara he. Ke ka tlo ha e butula ke la la ke ka tlo tshwene ngwana me mara o tla luka na go nyetla mpitso.
0: O njwetse bona o rata Argentina ka pa o rata Messi.
1: Ke rata Argentina ngwana me.
0: Ke le bautwa.
1: Thank you pitso.
0: O qatela mo ha u dume.
2: Eh di bona ntate.
0: Re tle ka.
2: Ka mo ha u ke tsike phela ke ntate tshoma ke le tsake ka o gne.
0: Ee, ha rutlwe.
2: Na ha tsale ke tsama le Spain ho tloa di kala se.
0: Ha sa lo tsama le Spain ho tloa di ka.
2: Ee.
0: Lo khotsofe.
2: Ha mo na tlo ntse a dira ka.
0: Ka mo sebedzi wa ba le tsa phala ho khotsofe.
2: Bona, ha mo na tlo e bile ke tsa bo ipiletse ho ba radi le ba tedi ba bolo. Ke ho ba fana ba fana from the coach management. Ebe ba ngile di nnete ntse ba ngwala mo. Ba bona hore ho fitlhela go di. Eh, o fitse la gata de jo. And it happened ke kopa hore e ka re ke toro ya ka yo. Ba ke ba tsakela di stream go from the 7th. Ba tsakela di maboko boko man. Ba ke ba no ba botsa ho ma. Le khona jwang hore le tle khau ya lefatshe. Ba fana ba fana. Gore di squad ka ofela. Ba ke ba tsakela man. Ba bile fatshe le botu ya Red Bull. Mo somo ona le ntle ka loka mo. Ka fitela ho. Ho ba ne ke a makala ntate ma tsena ka ofela di stream ba go di 7th. Di ho tsata ho nna ba ba hona jwang tsena. Baba nyane ba di screen work ba ka le mo ga le fatse
0: e be na ga na fihla ho bane o ka hopola ke ge Afrika Borwa re bone la sebetsa jwa bakeng sa ho phunyelletsa ba kene hantle ba phunyelletsa
2: ya a ke fihlela le yana a se ke nya mare na ke ke de go re ka re ke ntse ga re ntse la ka tsere ke ka tsana ke bone e bile ke dutse
0: ba ke ba di le fatse le le ka le wa ba se ke ja bo South Korea ke South Korea.
2: Ee, ke South Korea.
0: Ya, ba ka nnete ba fana se gona go tlhola bo South Korea. Aiko.
2: Ai, ke tsa nya nya nya. Ai nya nya nya. Fara ke sa tsebe mo mo holo. Hana go ntse tsa ka thola ba tlo tsena le bo ntate ona la re tsa re qualify Africa. Ke qualify ya World Cup last 32. So, bo coach re tsa sa la pele mme tsa me se ke double. Ke kwale ga go tlhene e go re go tlhene.
0: Ya le bo.
2: Thank you mo hlompe.
0: Mamedi ke Afrika Borwa e ne na le dibapadi tse ngata tlhopheng sa yona tse e neng dibapala leaking ya PSL tse neng dibapala go Betway Premiership dipapading tsa mogope wa lefatshe. Afrika Borwa ke nngwe ya dinaga tseo e leng gore dibapadi tse ngata tse bapalelang tlhopha sa naga ya Afrika Borwa di tswa gona nageng eo ya Afrika Borwa papisong le dinaga tse di ntse neng di bapala dipapading tsa mogope wa lefatshe ka dibapadi tse tlhagang dinageng tse ka ntle tse bapalang di-leaking tse fapaneng lefatsheng. E mmedi mesotso pele go gora ya apele mametseponto wa sela botshebeletsongwa ya lesedi.

0: mametse Ponto wa Selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
0: E re be di metsotso ka mora gora ya pele. Mametse Ponto wa Selebo tsebelesong ya lesedi mo mamedi. Ke batla ke tlo tla ge bua ka jeno se hlohong sa letsatsi. Ke batla ke tlo bua ka taba ena hore na. Ke ntwana eo rona re le ma Afrika borwa re ka ithutang go tswa ho melata ka tsa kgwebo. Ke ka ithutang ho bona. Ke bua ka melata e leng hore e tsa dikgwebo ka tsela tsena paetseng Afrika borwa mona ba teng ka molao hantle. Ke batla utlwa hore na ke eng re ka ithutang yona. Hobaneng ba atleha hakanakana? Ke ntho etsang hore ba kgone ho atleha. Kgwebo tsa bona di sebetse hantle, ba se ka ba rekisa ha eyo. Ha re ke re bueng, ke ntho ene re ka ra ithutang re le maAfrika Borwa ho tswa ho melata ka tsa kgwebo? Hai, re tla ke re tlotla ge e qoqa taba ena. Ba teng Afrika Borwa mona ba bang ba kuta dihlooho, ba bang ba na le mabenkele a maholo, ba bang ba na le mabenkele a manyane, di-spaza shop, ba bang ba rekisa le meqomo le dikobo, ba bang ba na le property, ba rekile di-property, ba bang ba na le dilaga. Mmamedi, re ka ithuta eng ho tswa ho batho ba? Ga itseditsa rona re le maAfrika Borwa ebile re ya ba sebeletsa. Ga ba sebeletse rona re sebeletsa bona. Ke a tsala ka lo feta kae ka yona ba le tjena ka feta bo kgwebong ya di-chips le fish. Ke lo thola ga itseditsa rona e le tsona tse theowetseng di sebeletsa bona batho ba. Lona batho ba sebeditseng le bona le ithutileng. Ebile nka thabela utlwa maikutlo agolo ebile go batho bao e leng gore ba laka ba ba gaufinyane le bona ba sebetsa le bona. Go na le monne mongwe ke mo tloetseng lebitso la gae ke Solomon. O tswa mane naheng ya Ethiopia. Ke moaisane wa ka. Mme o na le ntho tse ngata tse e leng gore jalo ka moaisane a re dutse re le babedi. Ke ithutile tsona tse ngata. Go tlaba o mpitsa Big Mano. Ga a tlotla ka kgwebo re tlotle. Ke batla utlwa gore na maikutlo a lona a tlo tshwana le e leng gore ka nnete nna ke ithutile motho enwa. Lebitso la ke Solomon o tswa mane Ethiopia. Ka ke meme ba babedi fela ke batle ke re tlo tlotla mona bona ke ba go jwetse. Re tla ba bitsa ka gore ke ditsebi ya ke re ke bona ba e leng gore ba tsamaisa kgwebotse. Ke tla ba mema, ke tla ba mema, ke tlo bua le mema nnine a ka ntumelele ke ba meme. Ba babedinyana fela ba fapaneng, ba etsang kgwebotse fapaneng. Ke ba meme ba tle studio mona, ke tlo ba botsa dipotso. Go na le ntho anena gape ya gore re utlwentse re re ba o qalla shopo, ba qallana, ba qalla dishopo. Go na le mongwe ke mo tsebang a fihlileng a sebeletsa enwana wa habo enwana, a mo sebeletsa e seng o fueng ka o je, o fihlile a sebetsa a kgola kgwedi le kgwedi, e be ena o ntse a beya tšhelete kgwedi le kgwedi ya mogolo go ga lo iqalla kgwebo. Go na le ntho ane e tletseng malemeng a rona ntse re re no ba thusana ba qallana dikgwebo. Le ene e ba reng Solomon e ke buang ka ena o fihlile a sebeletsa gona ba letsena o tswile shopong eno go tlile bo motswala ba gae ba babedi ba mo sebeletsa ba reporta go yena ba sebetsa ba gola go sane ba tlabe ba tswile ka mono uko se o thole o na le enyeng ya gae kaekae. Ge na le ntho eno ya go nagana gore gape batho bana ba thusana na ke nana gore batho ba ne empa ile batho ba tshehetsanang ba tshehetsana ha ke so boneng ka oje e mongana sa gona gore a ka tsepamisa maikutlo ana sukudisa mosebetsing o ana sebetsa le monne yo ke reng ke motse o tlateletsa khutlotsi Ethiopia o tlateletsa khutlotsi o khutlotsi hai go bana o na sa tshwanele bana ba bang tse batho ba ntate ba bula mmanta to mmanta ga ba nnantse ba re ae ga ba nnantse ba re ga dikale ke la bohlano jalo ka rona ke moqebelo a dikale di ja fatshe kae ba kae bo mamase bona batsoa batsoa ba ipotsa dipotso gona drinking ntse le kane ka shopong nna a borotho boteng rona ga re tsoa e le mafelo a beke ga ke tsebe a ke tsebe gobaneng maAforika Borwa nyorwa ga kanakana ko go le bana ba bangwe ba itekang ba qetelela ba nyagama gobane a ke tlo bapalela dipina tse tlhano tsa go ra pele o tla ntshiela voice note nomorong tsa WhatsApp he wa tseba e be o tla ntetsetsa 086 000 3084 086 000 3084 ke mo o tla ntetsetsa teng ge ke re tlo bua ge ke re bue ke mmanta gona le mmanta kena ke gela tsa ba re ditshotlha ka ofela mamedi o ntshwareletle ga re ya ba le sekgutlwana sane sa hashtag tswa o rapele se e tsala metsesong ye lesome le metse metlhano ka moga goga ya lesome le metse medi ka lebaka la papadi ya bolo ya maoto e tle e ngwathileng nako ya rona e ngata nanong lena la RQB jwale ke tlo bapalela pina ya pele go tse tlhano tsa gora ya pele pina ya pele e bitswa ka gore ke I Get So Lonely ke ya Janet Jackson ka mora yona e be re bapala pina ya Tabsi mana le Mthunzi e bitswang ka gore ke Sphesihle ha re so qete obane Tony Braxton o teng ka pina mona e bitswang ka gore ke You are making me high. Tlabele boe mong ba boraro. Mo mere sebeletso ya le sedi. Ge tshwere press o teng kwano. Go tla mong ka kapile mona tebisang ka gore ke rata wena. E be re tla qetella ka mpharanyane. Mo waring nka na go mo tseba 5 play at 1 ho le sedi FM.
2: Ke seo di tlamelane tse hlano sa hora ya pele. Lenanong la RQB le Ponto wa Selepo ho le Lesedi FM fela.

empa ka seke ka mamela mosadi mogolo. Ke ile ka ya kerekeng, moruti o ne a le teng le mosadi wa ka. Ha ke kgutla mosebetsing tsatsi le leng, ka fumana a ena le monna e mong. Ka hopola seo mme le moruti ba ne mampolella sona ha ba ne ba re

0: Nelson Mandela.
1: Kgweding ena ya mohale ntate Kgolihlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Gema le Lesedi FM ke molelwa.
2: Gema le Lesedi FM ke molelwa. Mamedi ha re bue hene. Dutse hantle nako mo e leng gore re lokela gore re qoqe tabane e ke o jotseng ka yona pejana gore na ke nthwena eo re ka ra ithutang yona go tswa go batho ba ba tlhagang nageng tse ding tsa Aforika bao re reng ke melata ka tsa kgwebo. Ke eng ga gore bana ba tshwarang dikgwebo ke eng re ka ra ithutang yona 086-000-3084 tshebeletsong ya Lesedi. Ha re ke re bua mamedi ke le nkoqele da ba ilang ba ba ofinyane le bona da ba ilang ba sebetsa le bona re ke re utlwe fela 086-000-3084 romela molaetsa pele ka mane ka WhatsApp ka mane tlokofe dinomoro mo ke bona sentse panyapanya mehala haholo e seng anyana ya panyapanya ke a bona batho ba tla go hlalosa ke a tla ke tloeng ka mehala eo seka la tshowa letho eng ka mehala eno bana beso 086-000-3084 tshebeletsong ya Lesedi. Lesedi FM ke molelwa wa rata wa lela kae kapa kae o tle mo ile ngwe roma metsena tshebeletso o le hona ti a kore ke etse tsena ke seven thotsaka mona ponto na di jama jwa mamedi o teng kona mohale dumela
3: ponto dumela
2: ha mona tele ga
3: o hantle ponto
2: mona
3: ehe u bua mamise kwa kona di saka ponto nna ke tshudile o tla hiso la teng re tsi kwa ke tletse ka mona ka ritse mangwana ka ritse mana o nagisa jwala re bopata ka masimong a poni re bitshekela fatshe a poni sa atla ka nyalwa he ka tlatshe bona ga ya Gauteng mana le ntate Mosia ke ne ke sebetsa magoa magoa a botile bana ba bona gore o nona le makodikoti yena ana beba ana le seodimo ona ba akgele disente ka moo bonto mmamete
2: ee ke o mame
3: yaba bana gante tse gone batho batsho ntho yane e ba ritele ka yona ke ena go bana babe ba gole o dula ke bona ka gantlo o ba fepa o ba etsa ntho engwe le nngwe ga ba ruta bana ba gone gore ba ikemele ore o sale le mosabileng ba kgone dikiketsetsa
2: nna
3: sebetse ke mago a golo ba Gauteng mongaka o nana lefene ya dikoloi le amaplanka etsa makasara a mabita a manetilbek bana ba gae wa gona le bisabane bana ba sebetsa femi ya ntepe bone o tla kwantse mothotho mothata ile dintho di jalo bana ba gone ge ba ruta gore ba seka ba ikemela o dule le ngwana ka tlong a be le bana mo fepele le bana ba e ntse le ngwana batho ba batho ga buleng matlho nna ke tshitsile go tswa Yesu ba go sa mbamba Gauteng go magoa a masweu go gona ngwana ka maiketsetse ponto ke mangsa a tsena ke na le kerisa le kerisa ke tsena 2011 ke kerisi yaka ha ke a hirwa irile batho amen
2: ke a lebo a reng ke bambedi ute dumela
4: ponto le kae
2: re teng le kae
4: re teng ba tseba ke kopa ba mo shaka le bitso
2: ee
4: ba tseba rona ha re ithuti hobane kana le mona ke kholo gona ke mona mohono go mohono mona mohono gona batho ba batho ha re se le pele ba le baga la mona le mohono yelas wa tsaba ke ne ke na le shop ha ke la le shop motho ka a pelak a ba etsa shop le ha etsa shop ora se ba di price tsa ha ntla ka ne le 5 rand ya ha ne re 4 yalo na go go daetsa a le tla se nna ka ranta 5 bob ranta 5 ba batla ba tsho bo ho no ntate a re tswele pele go le ka tlhile ha o ka re ka tshutulo lo se batla solution sa house e ka ba ka la mona e tsore ke tsiba ka ba ne ke se ke se hloka ka ba ka la mona le mo ho no ntate
2: lo na ba le tsela na di shop le babedi
4: no ha ke na di shopa le motho ha ke na di shopa le a di le motho go vetse ka go a tsela
2: le ene eh
4: ha tsela ha tsela ka ba ke la mona mogono mogono dadde ke le bua
2: ke le bua modimo e tsantla utlwa
4: eh that thank you
2: dumela la seri
5: wa re tumana go tso
2: eh re tlile ka
5: ke pele mo rena a kwa tswa ba tswa bo bua ka bona ngake ba a tswana ba na le mamello ba na le tshebelo pele ene ba tsiba ka bophelo hantle ene ba thusa ba tumana ona ke a swaba Reswabela thalentle mohlala cheba bomme ba bona kapa bontate ba bona ba tsamaya letsatsi le tjhesang se le ka nontse otso ba tshwere masielo ha tsa futlwa mona ka leoto a ya Bloemfontein a tsamaya a rekisa mara rona a re kgone go yetsa
2: ntwe o na le moshanyana e mong ko o tlotlela o utlwa
5: Dad.
2: Mane Bloemfontein o tswa Malawi tsala monyenyana o dula strateng ka motšhini o gokang o gokela batho diaparo o fokotsa diaparo a di le kgolo o dula strateng manta la bobedi la boga go fitlheletse sonta ha kgatlholo o kgatlha ntse o feta pela e mona o botshwere ene o rekisetsa gaufinyane le o itshebetsa gaufinyane le mo e leng gore ke dibakeng tsa mona tempa ha a gatlwe
5: ga re loge na batho ba tlageng
2: ke etseng re tshwane le bona gona re tswafa gore bobebi ba re gana ke re jwale feta gore eponto wa goka jwale o dula strateng wa goka jwale ke etseng re tshwane le bona
5: pela ka boo mona ditumang go na le wa mošanyana ke gola e ka nna ba se a sekena jalo o dula fatshe bona go ka dieta go kela bomme jalo ka wena eo kwa goka ntate o beile ka mphini gana tala gona ba feta bona ba tshwere majorana a bona ba trekela batšhaba rona yona gana tala o shebile ntho ena e
2: shebileng o na le ntho e ne ntse ke e nagana mošanyana o goka ka 50 rand o tlisa seaparo sa go wa sekogote mona kapa a kwale lepatso le teng kapa e tsenga e tsenga e tseng wa isa mono pa sa e dikala ka bo di 50 rand ma jwale ha phumulo o sebetsa le tsere ka ofe ne ke mo jwetse street ka gona na le chelete ho bana ho soka utlisa motho a entsa pa rotsa batho tse 10 ba ntshitse di 50 rand 50 rand tsa batho ba 4 fela ke 200 rand tsa batho ba 8 ke 400 rona mo re sebetsa nteng ka ntle ka mona mo batho ba sebetsa go thola go motho o sebeletsa 120 kapa 180
5: ai mona ditumane o inepile mokanaka go gantfela rona ntate ga rena mamelelo ga rena tšhebelopele ga o tala o bala gantekatekanta eo eo e thotseng o nagana ka botolo fela
2: jwale ore re ithuta ba le mamelelo re le maaforika borwa
5: jalo ka mogoba wa balatekanta stade se sa bonase se se ka gampe ntate and-e batho bao ga ba ga thona batho bao mochumane wa ntsha go ka mo le yena o batla tsebo yeo e mthano o a etsa mo a gona wa yeketsa pele kwana go ba bana
2: ene ke a golana ke nona le tlapo e tletseng fela gona tletse tswedi
5: jwaleng
2: le mosebetsing mose re bapala le ka mosebetsi
5: gona re sgotse ntate e ga kole boe mogela ka ukwa
2: ke a leboa dumela le sere monate ke mangka
6: ke ma jo sekanforoto
2: utlwe na goreng
6: nna ke re ntate ponto bothata wa rune ke eng bothata wa rune bo bo ntate ponto gobane batho ba bo rune ntho ba etsang go na le re tshesane re a tshegana ke se ntse ke tsaya ka tsaya ka ntle ka mo ke mo khoitse wa bona ke dira le bona ho le kwa botse ntse ke
2: tsaya ke rata mona mo go ngudula le bona o bone kelello tsa bona ka go qotele hore na ke batho ba joang ha o dutse le bona ba reng
6: ba re bona ba shebile o sebetsa o na le re ba tshwane le nne
2: eh
6: ye mong ke la ba ka re ka re ho ena ke mo ka la tshikire mo a go ye we ena le nna le khona ja hore mo me ga lona a le mabele ba se di tsiere ka nna a re nna wa tsiwa ke rune bo be ba rune ke ka hona se se a nga tarfang ke bo me ba mo ho na mo ba bo me ba rune ba me re tsanti o ile nda a re re tsanti ha u la ka wa ntho le etsa mo e ho le la mo kwa o rune kwa ha ona le e fumana le ya bana wa la a khodi kwa
2: mm
6: e nna ke di ja ke khodi tla nye ke ke tsama ke ho felisa
2: mm
6: a re tse ding tsa lona le mo sho wa lona le ntho tsa lona ha le khono ke ditse
2: o jo re ka nna bataba e ya ho jiswa ka gabe e kholo ke yone etsa ge be botswa je
6: ntate ponto re a le limit mo le bara ba ruta ba tse se ba sha ya ba tse se ba nana ba tse se wa bu ke bo ntata ba tse se ntate go tsama tsala ka Japan bona Japan re ba bo ntate mo ba teng ba se ke re ba mo se bo mo nai ba 8 years ntse ba se re ka mo ka la yo tsa 50 ba re ntate mo re na go ntsha fela o se ditse aga go bona se ditse se le tshele ke a teng re
2: ke me tsile 372 na ba le tsena ke a le bona ntate
6: thank you ntate tsene
2: re nke ba me di dume
7: hantle ka go bona ponto
2: mona a re utlwe ndetse
7: eh pa pa ke ga hey taba go re fela on se o re slim ba se jwa la ba tla ba se ga bo sale tshumash na ga jwa la bo sale ba ro ba bo sebedi sa ka tle ro ke nana ke nna ntshe
2: re bo hlale jwang bo re bo sebedisang ka tsela ro
7: ko ba re ipona ka rona ga bo sale ba ga sa bona bo sale bo ho ha ho ju e tsena ntse ke le ka ngwe hlalosa
2: ya ipotsa go nna ndenzi ba neng re gona ho kopanya tshelete ya jwala ge nwe bile re ya mosebetsing ho seng empa re be re sitwa go kopanya tshelete ho rekela ndenzi equipment e phehang ha ba ile motho a gatang o phea
7: a ke re jwalo ga one point ke ona tshikishong ene ya bo be ke a ntle le tshiana go ke tabane ya hore re ba ka gola go di fela empa ke dutse fatshe go sala tsho sa tsho sa batho sebetsa
2: ya le bautwa
7: thanks
2: bafo motho teng kwane dumela
8: mmanetse
2: mmanate le kae
8: ke ya ka mmanela a ke ba tlhuba o la ke gone ke ngeta ke ratile sofa ha re bua ka batho ba na ba etsa mesebetsi di ka re batho ba South Africa ha ba gone etsa mesebetsi ana ba bona jwa lengwa le sa bona tshwana le batho ba pele ha ke re pele e le mosomong bo dikgetho batho ba ne ba na le dishopo ba na le ntho e nngwe le e nngwe ke dumelelana le batho ba reng batho ba gona jwale ba shebile jwala ba shebile menate o feta kore bophelo ba bone ande re ke tlo jotsa ba bona shopong tsa maindia o shota ka sente opo ka 2 rand ha ba o dumelele go gutle ka tšhelete e shotang ba o fa ntho e batlang bana ba habo rona ba ba bona ntse re llela gonyaneng re be le dintho tsa rona re be le di eng moso o tshwentsile e tlabe salo eno mong ya go ntse go koko ke tloreka koko ke tloreka ke ntlha mehlena ga o go tswa moo ba rekisa gaio ba rekisa gaio
2: empa rona na re generation ya gore ge ka tsamaya re nkile dimmete strateng le mafielo
8: a kona ntate wa ka aa yo yona ke setsane go baneng bana ba rona jwale e re ko jetse wa bona mphotse tsa bo bakolwane tsa bo eng ke di number 1 thank you ngwaneswa ke na moya thank you ya lebo
2: wa re ke botho dumela
9: le kae ngwane
2: nate le kae
9: le kae
2: le kae
9: mna ati ponto ah mno mongwe na re a bua taba e nngwe kgolo tshinana a re re rata maya dinotsi mpa re tshaba dinotsi swali taba ka ke hore se batla go tlhoma ka pele ntate
2: ee
9: se batla hore ha re na di business fela a se ka bona di phepetso ha tshelete e tle ha e le bo 10 rand 20 rand a ntse e tla jwalo ka nako nngwe ha e fumane ha e tle tshelete a motho sa kwala le ona mamelo jo le ka ntate ya tsonta te bishop lo swaba
2: ga ga ga mona mo go lo swaba lo swaba
9: lo swaba e go bana jwale ntho rata hore re tsa tsiretse batho ba bang re rata iketsetsa
2: ona ba le tsena ge bizi ga qhoma ka dibotlolo mena teng kwa na ntate ke ya le bo ntate
9: tangi ntate
2: o mametse

0: tse le teng mo go na no o nga shopo wena ba tsaba tsong go ntle ha ke tsile gore go ira getseng sa tshile ka ofela e ya le bo ga pompo
1: eish le seri
2: o ntlo turanta
1: re tle ga
2: wa le nnete ka sa solbe
1: e
2: wana me so se sa o se to be ma tomoshi ma tomoshi a tsare ke na le kgwebo ne ke sho le bana ba ka ke na le bana ba shimane ba 4 ya bona ke re bana to o mona ke tlo ithuta sebetse le sebetse gore he na ke ho ke ke retire mo le tlo kgona ho sebetsa nikis ke re bona batwana ba kantle ba sebetsa ena suru batwana mpond ba tla ba tseba mosebetsi mesebetsi ba ithutela yona mona ho ro wa ithusisa bana ba rona ha ka fitla fela a go batla mosebetsi ntho ya pele a ebotsa o tlo mpatala bokae o batla tšhelete ga batle mosebetsi ande se no mpatala la bohlano satarta sunta ujaleng manta ga theoeng o lo theola la bobedi kapa la boraro so wa bona gorene batho ba rona ei mane ba swabisa
1: ke leboa
2: ke leboa a leboleke ke nna ngwanamme
1: wa o qatela dume
3: ntate
1: a re ke rupe ke ntate mang
3: ke ntate a sa o teng bulela le bitso kwa o tsabelo mo
1: wanda
3: e ntate wa tswa ntate ke ntate mo wa bon ntate ba neng panganang le me a e seng e ka tluka jardin business site nyaka ke haile supermarket ha ke haile supermarket mo ke le ka hlobiswa ke batho ba ka pelaka le ka moraka ba kenya makula gore ebe
1: ona re ka sebedisa makula ntate sale moye
3: okay ba kenya matswaka ntse gore ba ikhaile di business pelaka mona gore ba mpolaye ebe ba gonne ba gonne mpolaye ba khonne ho mpolaya gore ke be ke ketele le nna ke tswile supermarketeng ke file mazwakantle ya ke ba file yona
1: le bona bo aisaneng le bona
3: ba aisane be ke ba tsphelang le bona be ke phelang le bona pela ka mona pela business side ya ka ba kenya ba mazwakantle ho mazwakantle ke be ona a tabusa moo mme ba ile ba gona go busa go fitlhela ba gotlela go nna ba re re kopa sebaka sa go bone se segolo mme ka ba fa sona ga ke ba file sona ntate ba ile ba etsa dikgwebo tsa ba etse kgwebo ya bone e atleileng ga ke bua le wena tsenana mme ba nlefa kgwedi le kgwedi ba ne ba ne ba le ka bathoko ba swile gona ba re tsenana
1: ntate ke ke ya le bona go seng e nshapile ntate wa ka
3: ne ke tla bua ka nako engwe ga ne ka gona empa ke ya le bona ntate
1: wa ka ke tla ba mema re ke re tlotla re qoqa ke ya le bona
3: tanki ntate wa
1: mamedi ke tla etsa gore ke ba meme ke tla bua le mongaka mona ke tla etsa gore ke ba meme ke sebeditse mo ke o fositseng ke kopa tshwarelo mo ke sebeditseng antle re pelapele tshebedisa lesedi aforika e borwa good morning and good night a ke tswa mona ditheo dikalane o tla ba le teng vele moloi bye bye.